0: sug sa operasyon, panahon sa kagabiyon subay silang pasalig na pagpugong sa krimen, siguridad sa publiko o daning paghatag sa serbisyo sa mga sugbuanon. Nakita ni Sumalding ang ayan nga patutukan ng mga barangay na taas ang mga insidente sa pusil kawatuguman pa panahon sa kagabiyon aron nga mapugna ng posibleng mahitabong krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Manorbo sa Mantiri YHP, Tatak Armen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako, kamo nga mo suway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot jud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
6: Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Sports ngayon. Ngayon.
10: Ato balita sa sports, si Atod Garon, sa Atod Sports Analyst ng International Boxing Judge, kasama ng Edward Liga sa linya na turon. Kasama ng Edward, may buntag!
11: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Abante alang sa gold medal match ang Japan kontra sa South Korea, no? Alang sa Asian Games Basketball tournament. Human giparot nila ang tagsa-tagsa nila ka mga assignment sa semi-final round. Gitubong sa Japan ang China, no, sa score nga 90-78 sa dihang ang China mao kini ni palagpot, no, sa defending champion nga Gilas Pilipinas ni adtong aging semana. Gikan sa first quarter ngadto na sa fourth quarter, naglisod gyud ang China unsaon nila pagsulbad, no, ang transition offense og sharp shooting sa mga Hapon, no, diin gilubong sila gikan sa first half paingon na sa second half. Alos tanang mga Hapon, no, may score kinig more than 10 points ang mga players og naglisod sila. unsaon nga halos tanang kanto kada itsa sa mga Japanese basketball player puro man pusa-pusa gyud no ang na 3 points nga gipang score way nahimo ang China nga pupareho ra gidak on o gitas on sa mga Japanese players kahinumduman nga gilubong sa China ang gilas no sa preliminaries sa og 44 puntos apan sila gilubong usab sa Japan. Tungod ni ini ang Japan ha, ilang makontra usab ang South Korea diin na gilubong usab sa South Korea ang Iran sa score nga 77-51 gikan sa first quarter paingon na sa fourth quarter wa gyud hatagi gayunan sa South Korea ang Iran nga makaduol og didto ila gyud kining giparot. Ang Iran mausab kini ang team no nga gipildi sa Gilas sa Pilipinas kadtong ligon nga Gilas no nga gipanguluhan na ni Kai Soto sa SICA sa FIBA qualifier diha sa didto sa kauluhan. Ang South Korea mausab ang teams no nga adunay tune up games ang Gilas diin na matud sa mga South Koreans nga ilang nakita nga banga nga team nga Gilas no ang ilang na kontra alang sa tune up games. Ang South Korea ug Japan nag-abot na kini no sa una nilang duwa sa preliminaries alang sa Asian Games diin gipildi sa South Korea ang Japan apan ining gold medal match posible usab makabawos ang Japan no tung kaya atong nakita ligon sila og maayo kaayo ang ilang shooting percentage og aduna usab sila ikaharong sa South Korea tungod sa ilang gitas on o gidak on ang gold medal match mahitabo kini ugmang adlaw alasay sa imidya sa gabi Japanese time or alas 5 imidya dinhi sa Pilipinas samtang ang Iran ug ang China moy mag-ilog alang sa bronze medal. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays. Pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
10: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports. May nagkompleto sa atong mga balita nining mga orasa. O niya, congratulations kato ni Mikayla Saldoa. O nakapasar, Denny, bago nakapasar sa nursing board exam. Apo ni Gloria, Ma'am Gloria Saldoa din sa Kamputhaw. So, congratulations kato ni Mikayla Saldoa. Na apo na ni Ma'am Gloria Saldoa din sa Kamputhaw. Bago lang yun nga nahimo nga o sa ka-nurse na yun siya. Kaya nipasal ni siya sa board exam, sa licensure board examination alang sa pagka-nurse. Gikan na ni Lola Gloria Saldoa de Riz Kamputhaw. Niya may pagpamina usab gato ni Papa Bibiano de la Paz Senior o tanang de la Paz family sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental. Lanog-lanog ang DYHP. Salamat kay ha. Gikan ni Junjun de la Paz. Natangi po karon taon-taon, duman lang sa itong pipila ka mga commercial. So, bati niyo pagbalik sa attorney Buen Alguno para ipadayo ng mga isyo mga komentary o guban pang mga balita. Wala ko din is control kasabang cases menia. Nems Quiñones ug Gerald Albio sa kusam ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
12: Radyo mo, Nation.

Dunga Herbal, ang BioTrue Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTrue Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, or hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTrue Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTrue Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTrue Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: straight to the point.
1: Oras mga kasama, alas 8:18 na. Pagbuta pa ko sa Pilipinas, hanggang gihapon ni Radyo Man Attorney Rupil Fernandez Banyok. Ako una si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y temporaryong muduma mga kasama karon sa ato ang tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Check on na mga kasama, kinsay mga dugang winners na kadaog karumuntaga. Nanaksakpan nga naminaw sa Diwa HP. Ato kami naon si kasamang Lailin Rabanis Arigaras. Kasamang Lailin, maayong buntag!
2: Yes, maayong buntag kasamang regimen.

0: Attorney Buen. Live kita karon sa Mandawi City. Dila na sa maswerte makadawat sa ato mga kalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pong suporta sa ating stasyon DYHP. Sila Margie Igot! Yeah! Lenny Bahonsua! Yeah! Helma Tising! Giselle Limoran! Marvin Campaning! Annabelle Jimenez! Hazel Lazanio! Oh, Angeliz Jimenez! O tara na sa ikasingi din yun sa DYHP!
1: Okay, dahil salamat kayo kasamang Lailin Arigaras. Okay. Panayo pagkinindi sila. Sige, sayaw, sayaw. Okay, sayaw. Feliz Navidad. Feliz Navidad.

0: Okay, sige, salamat kayo kasamang Julius Balili. Ingon man, tanan nga mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Okay. Salamat kayo. Sige, ang inyohan mga radio, pakusgi na. Inyohan mga cellphone, kung naka-tune in mo sa ato ang Facebook page, pakusgi, i-loudspeaker, kay og pananglitan, masakpan mo sa ato ang mga researchers nga naminaw sa DYHP. Sigurado! Kung nabi madawat nga sa iyong Pinaskuhan! Okay, thank you so much kasamang Julius ha og sa mga tanan nato nga mga nagpaminaw. At ang oras makasama alas 8:21 padayon ta sa tuang tulumanon. Musta man ang ato ang mga kaigsunan karon ning adlawng Sabado, September 19. Diha ta sa buwan sa September, lahos-lahos sa tapohon sa buwan sa Oktubre, dayon Nobyembre o Disyembre. Atong hisgotan una makasama kini mga pangutana og madayon ba kunong eleksyon kay ang ato ang mga kongresista og mga senador dunay tagsa ka mga balaod nun nga posibleng ipasar gyud ni ang pagpostpone sa eleksyon sa sanggunian ang kabataan og sa barangay Nobyembre 2 naman unta nga naka-fix ang eleksyon sa iski og sa barangay karong 2026. Alegre ra ba unta kining eleksyon na kay maigo sa adlaw sa mga minatay. Igkahuma nato og panagkot itong sementeryo, lahos dayon ta og butar. Unya nindot kuno ning eleksyon na unta og madayon kay ang binayranay adtos mentiryo. Pero ang ato mga senador o mga kongresista daw dako gyud kayo ang ilahang gusto nga dili idayon ang eleksyon sa sanggunian ang kabataan o sa barangay kay da akong krisis, da akong gasto, o gusto nila karon pang Nobyembre 2028. Ha? Hinoon, para sa mga incumbent nga mga barangay officials, wa gini problema, paldo sila. Pero kadtong gusto nga pulihan na ang ilahang kapitan o mga konsihal, naglungot-lungot na nga madayon na unta ang eleksyon kahit sigihan malaning postpone sa ato ang kongreso ang eleksyon sa iski o sa barangay. Unya, suman sa 2028, posible i-postpone na sab, alain na sang paldo. Sa unsan lagi katarungan, gastuso kayo, busy runta sa mga basic services sa gobyerno o uban pa, pero unsa ba ito bag sa kumilikani? Kanaan na may mga nanggawas ng mga istorya nga madayon, dili na gayon madayon ang elections barangay ani pre. Apan suma sa Commission on Elections kon kumilik, samtang wa pay balaod nga napasar, madayon ang eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2, samtang wa pa'y balaod. Kaya kining ilaharong ipanday di kongreso, bill pa ni. Pero ako ang akong bet, tungod aning ato ang mga kongresista, mga senador, nga agresibo kayo, nga dili madayon ang eleksyon. O pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang bill para i-postpone ausab ang eleksyon sa barangay o sa iske. Wag i-eleksyon mahitabuan ni karong Nobyembre 2. Naghinayak na ba unta o pangampanya ang uban? Dagko na unta kayo o mga tarpulino? Matod ni Kumilek Chairman George Erwin Garcia, samtang wala pay balaod nga napasar, ila gihapong pangandaman ang eleksyon tungod kay ilang gihuwat nga dunay balaod nga ipasar nga mo-postpone sa eleksyon karong Nobyembre 2. Unya, ang final decision ko no, sa dili pa ang filing sa kandidasy sa mga mo kandidato gikan September 8 ngadto October 5. Augusto sa COMELEC nga sa dili pa ang September 28 aduna nay hukom ang Senado ug ang House of Representatives og natural dili man nay pwede nga ang kongreso lang ang mapasar og balaod kinahanglan kinig approval gikan ni presidente Bongbong Marcos Jr. Og i-approve dayo ni presidente BBM a postpone ang atoang eleksyon karong November 2. Og i-veto ni BBM ang tinguha pag-postpone sa iski og sa barangay elections depende na na niya. But akong tanaw, akong bet ani, dako kain chance, 99% ako ang pagtuo, di ni madayon ng eleksyon na. Karong November 2, mura o pabuhi na lang kanis dugo ang gihimo sa COMELEC diri nato. Naghinayak na ba ang taong gasto ning ato ang mga kumpare? Hinahinir na ba ang tagpanikaisikay sila si kasamang Judah Flores o si Oliver Atis? Usao naman ang ilahang na gasto karon o dili madayon ang eleksyon? Okay, oras alas 8:27 mo commercial sa taka diyo ta.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayo ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
19: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
20: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
21: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Makalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Straight to the point.
2: Oras, alas 8:31.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
2: Samtang musod tas mga karinderya, magpatupita din has mga barbershop, maglakaw-lakaw ta din has dan, mulingkod tas pungko-pungko guban pang mga lugar. Kabahin sa ato ang madunggan nga mga istorya kun kanus ako no mo resign ang bangag. Ay nadunggan ko mga istorya nga magdebate nga nung wa pa ni resign ang bangag. Okay. Hangtod nga doon say mo-argue, mo-laban ni BBM nga maoran ni bangag do nga nakapapriso ninyo. Kaya naamang yung manalipod ni BBM. Mo-argue nga, unsa ko tayo bangag. Ha? Sige, panghingan pa mo bangag. Ipa, pila nakabuok na nga priso. Karong bag-o, subling nanawagan si Vice President Sara Duterte nga mo-resign si Presidente Bongbong Marcos Jr. Gumikan kay wagid lagi suma pa, nakahatag og maayong kalambuan sa ato ang nasod nga Pilipinas. Mahal kayong mga palaliton. Og ang i-focus ko noon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mao ang pag-persecute sa yahang mga kontra sa politika. Apil na si Vice President Sara Duterte. O sa maning gitawag og persecute. Lutoson ba? Gukuron ba? I-single out? Maokhani ang nahitabo ngatos mga minority black? Nga gipangluto sila og mayo og mga kaso karong panahuna? Okay. Wa ta kay ba unsay naas utok sa ato ang pangulo? Kay matod pas uban bangag man lagi. Apan do na say manalipod nga maor ni bangag nga daghan na kaayong napapriso. Gito bag sa palasyo sa Malacañang ang panawagan ni Vice President Sara Duterte pagparesign sa ato ang pangulo. Matod pang Undersecretary Claire Castro, ang spokesperson sa palasyo, nga ang gihimo kuno ni Vice President Sara Duterte nga iyahang parisaynon si Presidente BBM. Mao nay giingon nga wish ko lang. Kay wish ko lang, matod pang Castro, sorry, hindi ibibigay ang iyong wish. Wish mo lang yan at sorry po hindi ibibigay ang iyong wish. Well, siguro, daghan po ninyo ang nanawagan nga mo-resign na si Presidente Bongbong Marcos Jr. So, karong panahon na masukod, unsa kasulid ang 31 million ka mga botante nga nibuto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022 nga eleksyon. Kon kini bang 31 million ka mga butante ngadtong BBM, musugot nga mo-resign siya sa iyahang pwesto. Kaug nahinumdom kamo ang buto nga naangkon ni Presidente BBM ni atong 2022 human sa eleksyon, 31 million. Sobra sa 31 million. Ang kang Vice President Sara Duterte, sobra sa 32 million. Sa ilang karyana, kadaghang mga Pinoy, 31 million ni boto ni BBM. Unya inyuhan ng parisainon, ang inyuhang gibutaran nga Pangulo. Mayingon ko nga inyuhang gibutaran nga Pangulo, kaya waman ko ni butar. Og na-scam kamo sa pagbutar ni BBM, wa ko'y labot kay wa ko ni butar nga to niya. Wa sab ko ni butar nga tong Sara. Wa sab ko ni butar sa uban pang sa nilini. Wa! Ha? Kamulay tagantagan kung kinsay ako ang gibutaran. Mamili lang mo. Sa litrang M or sa litrang I. Normal gid ni sa ato ang republika nga dunay mga protesta, dunay mga panawagan sa pagparesign og hagbay ra ni nga mao ni ang gitawag og kultura nato nga mga Pinoy nga og duna garitay dili magustuhan nga mga leader atong parisainon. Upat ka tuig nakapin ang pangatungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Og ato ang Philippine National Police og ang military alerto na karon kay sa September 21 adlang Lunes, anibersaryo sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., amahan ni BBM, nga ang Pilipinas ipaubos og martial law. Og lahiktong matang sa martial law. Og maog yun to ang pure breed sa martial law panahon ni Marcos Sr. Ang entire nation gipaubos og martial law. Unya ang martial law ni Marcos Sr. unlimited. Lahi man karong panahuna nga og duna may ideklarar nga martial law ang ato ang presidente, limitado lang ang teritoryo, dili kinahanglan ang tibuok Pilipinas, limitado lang sab ang panahon, hangtod lang sa 60 kaadlaw. Unya kadto mga agrabyado mo file pa og kaso ngadto sa Supreme Court. Og ang Supreme Court duna pay higayon pag review sa gideklarar nga martial law kadtong panahon ni Marcos Sr. Para sa ato ang mga batanon, ako wa naman sa Diyo kaabot atong dugang martial law ni Marcos Sr. Kay kami mga batang itis niya itong panahon na bata, paman ni kaayo. Ha? Oh, kadtong mga batang itis, mga batang, mga o kami, mga bata pa mi. So, igo na lang ming nakaabot nga, ni take over na si Cory Aquino, o nagrally ang mga tao dito sa Insa, diri sa Cebu, ha? May kahibaw og nagrally ba to kay taga-Bukid man ta. Now, sa sobras upat katuig na nga pangatungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., oh, matun pag-inday kin, pag September 21, 1972, pag-itanat, ang uban na to, ana inday kin, natao na, usa pa katuig. Ang uban, wa pa natao, no? Unya, sa dihanggi, niresign na si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Bata pa kayo ang mga batang itis niya to. O, wa pa'y buot ba? Ha? Wa pa tay buot niya to. But, maana lang kay naka experience po ta sa leadership panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kay katila man po ta inday kin atong mga libre nga bulgur, libre nga gatas, kay kada semana do na may Nutrivan nga mutungas ngadto sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan. Unya kanang mga gitawag og yellow corn. Then si Marcos manghatag og libreng papel, lapis. Unya nakatila pa ataan ng lingkuranan sa una inday ken kanang lingkuranan banga tinag-as. Unya tulo ka mga bata ang mo ang maglingkod. Mamana ato ang lingkuranan ni adto sa elementarya. Suwe pa mo ana, tulo ka. Aw, taas-taas mga lingkuranan, desk kunoy tawag ana. Unya, tulo ka mga bata ang maglingkod, ha? Unya mga bata gani magtabi. Ang ato ang mga maestro ni adto, mga balituhon dito, mga disiplinaryan, luniton ug mayo ang ato ang dunggan. Unya ang ilawom sa lingkuranan na adahay butanganan sa libro, butanganan sa papel. Unya ang ato ang papel ato asab nga himuon nga eroplano, eroplano. Akong balikan kining mga panawagan pagparesign ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gitubag naman ni sa makadaghan sa Malacañang nga dili mo resign ang ato ang presidente. Og matod pang Undersecretary Claire Castro, unsa imong paresign nun ang pangulo? Kaya nangandoy kang mahimong presidente. Huwag tao na ang tuig 2028. Ha? Pero ang tubag sab sa mga DDS, unsa na hadlok mo? Nga modaog si Inday Sara sa 2028, morning inyuhan ning gihimo ang impeachment. Boss Boss lang ba? Ha? Boss Boss og latigo og mga istorya. But taliwa aning kisaw sa tuang mga politika diri sa Pilipinas, nagkadaiya nga mga political issues. Dili gyud malilong karon. Wa nay isyo, di na angay ang dibatihan, nga ang mga presyo sa tanang palaliton, puwerteng taasa. Angay pabagutang magdibati, ana, nga, affirmative, manay sa debate na amay gitawag og proposition. Na ay gitawag og affirmative, na ay gitawag og negative. Oh. Affirmative. Oh. Uyon ba? Oh. Negative, dili uyon. Oh. Panalitan ang proposition nga. Resolve! Nga barato kayo ang mga palaliton sa Pilipinas. Ay. Affirmative. Oh, barato kayo ang ato mga palaliton din eh. Ay. Negative. Dili barato ang mga palaliton sa Pilipinas. Perting taasa. Ug kana maoy himuong isyo sa debate. Wala ganahang maminaw, ana. Kay dili na manaang ang debatehanan. Kay ang mga panghitaboron, puwerte mang taasa sa presyo sa mga palaliton. Ang bugas, mahal kayo. Ang uban pa mga basic na itong panginahanglan, ang kamay, ang asin, ang isda, tanan, gasolina, krudo, bumintaha siguro sa mga gasolina o krudo kay makaingon ang Malacañang wa man tay control sa presyos gasolina o krudo kay nag-agad man ang ato ang presyo diri sa Pilipinas sa world market. Oh. Pero how about sa mga agricultural products? Perti magmahala. Mingon gihapon ang ato Malacañang wa man tay control sa presyo sa ato ang mga agricultural products. Dugay na kayo ng depensa sa ato ang gobyerno. unya ang atoang utang nagkataas. Ug ang mga kurap nagkamangtas. Ang utang sa Pilipinas nagkataas. Ug ang mga kurap nagkamangtas. Kitang mga magubuhis naghingutas. Mo ito istorya and I can rhyme sab kuno ba. Now, atong balikan ang impeachment trial. Tinood ka ha? Mutanaw yung ganing ato ang mga senator judges sa mga ebidensya in the kit. Ha? Tinood ka nga mutanaw silang mga ebidensya? Or pang pa-impact na lang ning ilaha sa public opinion? Or kining ilaha rong gihimo for compliance na lang? Under the 1987 Constitution, nga di man pwedeng idritso o convicto or iabsilto ang impeachable official kung walay impeachment trial o walay ipresent nga ebidensya ang prosecution or ang defense panel kung dili madungog ang ebidensya sa prosecution o sa defense. Unsa man, mutanaw kay kani sila sa mga ebidensya? Ha? Kay kadaghan na mas mga testigo ron nga na-present sa prosecution. Ato ang hiskutan ni karong taod-taod o atong balikan kining gitawag og voting threshold. Pila man gyud? Kinahalan bang 16? Pagkalibog sa ning ato ang mga gitawag og legal luminaries, kinibang mga legenda sa ato ang balaod kay usab-usab ang opinion. Usa ani si retired Chief Justice Hilario David Jr. parte gyud ni balitok yung mayo ang iyahang opinion sa voting threshold gikan sa kinahanglan 16 gyud labing minus ni kalit og balitok og mato niya pwede dili kaabot og 16. Basta ang mga kwalipikado nga mga senator judges maura kunoy i-appeal og ihap sa 2/3. Makalibog no? Mauri na giingon inday kinikanhi Governor Pabling Garcia na only the fool cannot change his mind. Ang buang rakuno, ang dili, mahimong makausab, ug unsa may naas iyahang huna-huna. Kadili man buang kining atuang retired Chief Justice, so pwede rang mausab ang iyahang opinion. Pero nakuog impact kining iyahang opinion kay as a retired Chief Justice, una na magod siyang nibuhi og legal opinion nga 16 jud. Unya karon dili ay pwede. Pwede di ang ubo sa 16. Atong hisgota ni ron. Unsa may tabo ani ron? Pwede na bang mo come in ang Supreme Court? Ha? Kada natugi pa man diha sa Senado. Pwede ra. Bilo 16, basta mo abot lang 2/3. Ang uban sa natural, sa habig sa minority, ma-argue gina nga, kinahalan, ipatuman gina ang 16. Kaya mao nag-ingon sa konstitusyon. Ang sa majority black, mingon nga, dili. Huwag iingon nga 16 sa itong konstitusyon. Ha? Magugat rin ba kuno ugmayo ang inyohang dianggaan og Senator Bendalo. Sukura ba kayo mga DDS aning Senator Bendalo? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha murabang mga DDS nga usa kunos malita boy. Ato ding balik kag hisgot karon tatad. Commercial sa ta kaniyo ta.

0: third time.
1: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
0: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
1: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hey! Kidney care time!
10: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
10: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
11: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko. Nga regular na pod ang akong pagpangihi.
7: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Straight to the point.
15: Oras mga kasama, alas 8:57 sa ngayon gihapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno, kita temporaryo ng muduma sa ato ang tulumanon.
7: Straight to the point!
15: Atong i-check ko na ang report gikan sa gawas. Kaya na update sinahimutangan ron sa mga biktima sa sunog, Yas Barangay Mambaling, sa Sityo Lawis. Atong kaminawan og unsayin tayo ilahang kahimtang dito. Pila man ka pamilya ang apektado, pila ka balay gyud ang nasunog, pila ka mga individual ang apektado ning maong nga sunog. Ato kaminaon si kasamang Radyo Man na nukad yung ditoron sa Barangay Mambaling. Kasamang Jane Gallardo. Kasamang Jane.
7: CYHP Tatak RMN Report.
16: Yes, Rajman, Attorney Buen, and yata karoon din sa may sityo Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. Diin, naani sila ron sa ilahang gymnasium or kaning gym nila kasamang Attorney Buen. Gipahimutang o saan sila kay ubay-ubay manggid ni ang naugdaw gidi ay diri na mga balay sa maong barangay. Maabot na ito sa 50 kapin sa mga balay gid ang bungkit na naugdaw sa maong sunog na naitabo kagahapon. Mga alas 3 pasado sa hapon na Attorney Buen. So sa pagkakaroon, doon na tayo na kahinabi diretitila ka mga residente. Nga doon na di ay mga napaso, doon na kabuk individual kasamang Attorney Buen, doon na po yung nasamad na usaka individual nga naanakaroon na sa luwas po na kahinta. Matod sa investigasyon sa ato ang BFP or sa atong kabomberuhan, maabot gud sa 1.2 milyon sa pesos ang kuan danyos na gibilin sa maong sunog kagahapon na 20 buwan tungod po kay mga light materials na po ang ginama sa mga kabalayan din niya. Kung makita ang mga natin dumudapita at 20 buwan, grabe ka mga sigkit rapod ang mga balay din yun, no? So, ubay-ubay yun ang nangaugdaw kagahapon. Maabot ni sa usa kagatos ka pamilya kapin ang nawadaan din o panimalay o baka 300 kapin ka mga individual ang apiktado yun.
15: Sobra na yung usa kagatos ka pamilya ani ang nawagtangan o panimay. Pero sa IHAP sa Fire Department, pila man ka balay yun ang nasunog kasamang Jane?
16: Sa ato ang inisyal nga nakuha gikan sa ato ang BFP sa mga Attorney Buen kay naara sa mga 30 kapin. Mo nang gisulti pud gud nato kay naman pud diri ang atong mga sakop sa DSWS. So gani na na sila inisyal diri nga natala Attorney Buen nga pila ang ilahang nasusi na dinhi. So na sila total number of houses nga apektado gud kay naabot sa 57 sa buok Attorney Buen nga ang house na totally burned, naabot na ang ilahang lista sa 51 niya. Ang partially burned lang na sa mga upat sa buok at ini. So ang families nga apektado ay nga natala nila sa initial. Last may nila nga report at ini kagabi pero nag-validate pa sila karong mga orasa po para po mailinsa na nila o makahatag na po sila o final nga report. Ang initial nila nga report berigikan sa DSWS, ang families nga apektado na sa mga 100 na 387 sa mga individuals ang apektado po da Attorney Buen nga kasamtangang nagpahimutang po din ni karon sa ilahang gym din sa City Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. So aside sa kaning mga apektado ng mga residente din ni kay Yagipang Lista naman po din sila Attorney Buen para po da matagan po o initial po na tabang di kasi sa gamhana o diri sa ato ang gobyerno nakikinabi ta Attorney Buen sa gisugdan din sa sunog matod pa ang kininga sunog ang gisugdan sa sunog kagahapon ang balay ni Ma'am Darwinda kagahapon na Attorney Buen nga matod pa doon ay di-charge na battery sa vape o sa drone na gibilin na sa taas at Attorney Buen nga gilakan ang kwarto nga asa di-charge ang katong battery mauto ang pagtuo sa tagbalay nga hinungdan kay dito magid sa kwarto asa di-charge nagsugod ang maungkayo kagahapon. So dali kaayo nga nakakatap ang sunog kagahapon na Attorney Buen tungod kay sigkit ramanggit ang mga sulingan ko din niya.
15: Nag-overheat niya ay siguro?
16: Na overheat no ang ilahag yung pagtuo kay naglisod sila og tabang dayon na tayni kay ang taiya sa kwarto di nagsugod ang sunog gilakan man ang kwarto niya ang taiya kay nilakaw pud nilakaw hangtod
15: dali asa man nidapita ang sityo Lawis sa portion dihas Mambaling kasamang Jane asa dapita ni ang sityo Lawis sa portion dihas Mambaling. Okay, at balikan si kasamang Jane Gallardo kay naputol siya, ha? Okay. Okay, balik lang kasamang Jane, ha? Kay naputol ang imuhang signal dinha ron atong kaminawon og balik. Update ni ron sa sunog dito sa Mambaling karon naa sila gipahimutang ang mga nasunugan sa gymnasium sa Barangay Mambaling o niya sumapas ihap sa DSWS Muabot og 57 tanan ka mga balay ang nasunog, unya 51 niini ang totally burn. Ang hingpit yung naugdaw ba? Sobra pod sa usa ka gatos ka pamilya ang apektado, so daghan kayo. Og sobra 300 ka mga individual. Okay, ato balikan si kasamang Radio Man Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane? Yes. Okay. So, mao na ang sitwasyon sa sunog kagahapon. Porkin na kuag ina ang sumuga. Oh. Nagpapuliki gano'n ang mga bumbiro o pawg. Mao na ang sunog kagahapon diha sa City Lawis sa barangay Mambaling. Oh. Slum area.
17: Mambaling, sunog.
15: Kunya, mura nag-impirno ka na lugar kagahapon. So, okay na rin mabati ninyo na report, update ni sa kahimtang ron sa mga nasunugan sa Lawis, Mambaling. Okay, atong balikan si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. Balik ni mo kasamang Jane.
16: Yes, Attorney Gwen.
15: Yes, go ahead. Yes, yes, yes. Madungog na, madungog na.
16: Ah, yes, kasamang Attorney Buen, balik ta din sa may gymnasium sa City Lawis, Barangay Alaska, Mambaling. So, maon lang kasamang Attorney Buen, maabot gid sa 1.2 milyon ka pesos ang gibanabana ng danyos nga gibilin sa maong sunog.
15: Dili ka na nato, kasamang Jane, so hito anang Lawis, Mambaling. Asa man nadapita ang Lawis, kasamang Jane? O sa mga landmarks anang lugar?
16: Kung giyon diri ka kwan ani Attorney Buen kani gani nga ay flyover sa Mambaling.
15: Ah, diha na dapit.
16: Ah, upos ani ate kung padung ta kung gikan ta dira sa atong station na Attorney Buen kung padung ta dinhi kaya naa siya sa ubos niya sa left siya nga side pero ubos siya sa flyover. Ubos siya sa flyover niya. Sudlonon ka ayo sad siya nga bahin gani. Kunting gagmaya dinhi sa agianan Attorney Buen usap kato ang kabumbirohan nga naglisod gid sila og sud gid kagahapon kaya kasagaran ra pud sa ato mga fire trucks diri sa Cebu City Attorney kay kanang dagko ba mga bulky kaayo ang ato ang mga fire truck niya ang agianan din ni Attorney kay perti ra gyung gagmaya murag ang nga
15: diha na dapita kasamang Jane sa may high alay no. Okay, katulad sa una.
16: Unahan gamay, Attorney.
15: Unahan gamay, okay.
16: Yeah, pero naa sila karon sa ilahang, sa City Lawis ni ma'am, no? Sa gym.
18: Ang nasunugan yung naa sa gym.
16: Oh, naa sa gym. Oh, na yan, ma'am. Nya karon Attorney, validate ka lang ni sa tong taga DSWS para makahatag sila og final nga report kung kilang gid ang balay kay si karon sa pagkakaron sa 57 pa man ang ilahang natala pero gisubay pa gid ni nila para makuan na gid nila makumpirmar kung pilag gid ang nawagtangan og panimalay kay sa atong gisulti pod kaganiya sa fire scene pag pagsayo-sayo Attorney Mar, wa na gid map wa na mapo dito Attorney Rufino kay Attorney Buen kay nang kuan naman nang ugdaw na ang mga kato na lang sigurong nangulat sa og mga basura ang naay makuan dito Attorney nga makapatimbang sila atong mga lansang bakaha kato mga scene nga medyo nasunog na pod so murag ang mga balay pod dinhi kay igo na lang pod kung unsa ilang makuha dito nga pwede pod nila nga mapatimbang mauna lang pod ang ilahang nga gipangkuha kay biskan na mga sanina nila in town kagahapon tungod sa kadali sa pagkatap sa maong kayo wa gid in town sila nakuha bisag gamay tapot lawas ra gid in town ang ilahang
15: nga dala so na ilang gipahimutangan nahimutang diha sila sa Lawis Gym.
16: Lawis Gym, yes. Yes, Attorney. Naa sila diri sa Lawis Gym. Sa pagkakaroon, aduna na ni gipang provide ang ato ang kuan nga tents nga pwede nila nga katulgan kay kada family kay naa sila usa ka tent or baka ha naisagola Attorney nga katong mga kaila lang kay daghan man kaayo sila nya murag dili man gyud makaapod gyud sa ato ang mga residente
15: sa green ug blue nga tent no. Mao na nakit anak ko ron.
16: Ah, yes, Attorney. Oh. Green o color blue ang ato ang nakita diri nga mga tent og nangwa na pud ni karon no, gitang apura na pud ni sila og mga pamahaw ato ang mga apektado nga mga kasama dinhi. Gani dai nagpadala pud ay dinhi Attorney og mga kara gani sarina ang mga di na maggamit. So at least dai nagpadala dinhi pud nga Hinahinay po ni sila pamilya ng atong mga kasama o mga idol diri nga pwede nila po ng mga gamit. Ya, atong nabantayan nato ni nga daghan kaayo po in town o mga bata. Sporting mga luuya, no? Ang atuwa na lang, ang ipasalamat na lang sa mga residente din ni Atty. Nga, wala gilintay nagrabihan sa maong pangbutabo. Wala nakalas in town yung kinabuhi ba? Nakagawas sa ragid in town, tanan, Atty. So, kaso, mawag yun ang ilang ipasalamat. Kaso lang yun, ganira bang sunog, Atty. Kamurag mo balik, karabag itas uno, ani, kinaog daw, abu na lang man ang atuang naabdan.
15: Ang kanang mga papili sa nga nga sunog, sama ng titulus yuta, tax declaration, o guban pa.
16: Tinood yun na, Atty. Tinood yun na, Atty. Gwen, balik, sus mo, balik yun in town. Sa uno, babi ka na ang ilang giingan, Atty. Gwen. Isang tiligid maayo, muana na lang, mas maayo pang ikikawatan kaysa gisunugan. Kaya ang gisunugan, wana gay mapupo. Gawa sa abo na lang yun, Atty. No? So, mauna, na ato akong na nasairan din ni Atty. Dunay duha ka individual, nagpangidaron o 20 kapin, nga mga ulitaw po, Atty. Nga. Napaso lang, nay napaso diri sa kilid sa Agtal, napo din sa Tiyan. Yan natin nakahinabi po kaganiha nga usa ka paralyzed nga lalaki, Atty. Bueno nga. Nakuan ganin tao, nasama ng iyahang tiil kay tungod kay maglisod siya og lakaw, gibindad na lang ganin tao siya, dihang may ulbo na ang sunog kagahapon. So, pasalamat lang po gid sila nga nakagawa sila nga safe ra gid ilahang pamilya po tanan, Atty. Bueno.
15: Okay, nay, maayo gyud. Kay bahala na lang ng butang na to, importante, luwas pa ang ato ang kinabuhi. Pero kanto mga nangapaso o na-injured, dili fatal ang kadao sila pang lawas kasamang Jane.
16: Dili raman po hinoon, Atty. Buwan. Ang katong napaso, kay medyo natuluan lang gani kay atul attorney nga. Nagsugod sa babaw ang kayo, so na siya sa ubos, natuluan lang o gamay. Dini sa iyahang agtang nga, dili po sa iyahang tiyan. So dili ra kaayo po, grabe niya, nadali ra po o hatag po o pagtagad o medical nga atensyon. Mm. Ang katong pong nasamad, tungod kay nagdali, Atty. Buwan, katong paralyzed, dana po siya sa luwas nga kahimtang karon kay nakadaan po siya o pagtagad. So mauna, Atty. Buwan, ang atuang gikuha
15: di rin na... Kung saan feedback ang atuang Cebu City Government o hangtod kanus aman sila kutob din ha sa Lawis Gym. Kay dili man na permanente ang ilahang pag-star din ha.
16: Kanya, Atty. Buwan, no, mauna ang atuang gipaabot kay sa atong pangpangutan na manggudin hi, Atty. Wala pa gid sila nakadungog. Wala pa po sila feedback kung kapila, hantod kanus ara sila. Pero naay naka-inform ganiha nga usa ka barangay tanod nga possible within this day, Atty. Muanhi si Cebu City Mayor Nestor Archibald. Sa basin, og makaanhi na ang mayor. So siya na ang mo-explain, Atty. Kung unsa na po niya sunod niya lakang ang dapat buhaton o unsa po kaha kung hantod kanus apod niya ang atong mga kasama nga naakaroon din sa gymnasium sa City of Lawis, Atty. Pero karon mga orasa, wala pa man po hinuon. Atong ipaabot-paabot. Kaninyo man ito nga pahawanan din ni kay Moanhi si Mayor. Pero karon mga orasa, Atty. Basta nga padulong pa po, wala pa man po naabot hinuon din ni. So maulang po na ato ang atngan. Ato alam po nga susihon. Kay basin po da, kung unsay mga plano nila, Atty. Para po sa ato mga residente. Kay 300 kapindi agad in town ni. Ka mga individual dari sa so, ubay-ubay kaayo ni Atty. No? So ato nga susihon po da. Gikan po sa ato nga kuan. Sa City Hall na to. Sa ato New York. Kung unsa po ng iyahang plano sa ato mga kasama. Nga apektado po da, sa dakong sunod kagahapon, Atty.
15: Okay.
16: So far, Atty. Mauna, ang ato ang nakuha ng impormasyon na may tungod ni Ining na itabong sunog din sa my City Loisa, Barangay Alaska, Mambaling, Nindakbayan, si Subo. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Rajman Jane Galliardo, DYH, the top RMN.
17: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
15: Oras mga kasama, alas 9:12. Padayon sa ito ang tulumanon sa sobra na sa 20 ka mga trials sa impeachment. Nga napahigayon batok ni Vice President Sara Duterte. Ubay-ubay na yun nga mga ebidensya ang na-present sa prosecution. Ubay-ubay na nga mga testigo ang ilahang na-present. Unya, magdepende na kana sa mga senator judges o ilaha bagyong tanaon ang mga ebidensya. O doon na sila gitawag og pre-judgment Kay sa ako anang ingon, kini ko nga to ang mga senator judges, dili magkano sila tinuod ng mga judge. Wala sila experience as judge. Bintaha pa to, panahon ni kanhi Senador Miriam Defensor Santiago, kay tinuod pag itong judge si Miriam. Naka-experience to siya pagka-judge, pero kining ato ang mga senator judges, nahimo lamang silang mga huwes tungod sa mandato sa Constitution, nga kung dunay impeachable official nga ipaubos og impeachment trial, mukonvene ang Senado as impeachment court, og ang mga hurado ang mga senador. Hinungdan gitawag rin sila og mga senator judges. Duha ang ilahang posisyon ron. Senador na, who is

pagkaswerte, no? Nahimo ng senador, nahimo pag iyong huwis. Pero kanana ang ilahang pagkahuwis, dili man kana permanente. Kay ikahuman sa impeachment trial, natural, ilahan na pod nga hukason ang ilahang pagka-senator judge kay wa naman sila'y angay pang hearing sa Senado nga impeachable official. Now, human aning ebidensya nga gi-present sa prosecution, mayingon tag prosecution, sila ba ang mo-prosecute? Atong isimplify lang ang prosecution o ang defense. Mayingon nga tag mo-prosecute. Sila'y mo-present o ebidensya aron pamatud-an ang kaso nga gipasangil batok sa respondent. Batok sa gisumbong. Ha? Ang prosecutor, sila ba ang muda sa tingog sa mga kihante? O sila'y muda sa mga ebidensya sa kihante batok sa sinumbong? Hinungdan, gitawag sila og prosecutor. Sila'y unang mudiga og mga ebidensya. Pag pamatuod nga tuskurte nga ang ilahang mga ebidensya, either documentary or testimonial, paigo na para ikonbikto ang respondent sa kaso. Mayingon tag documentary, panalitan ka ng mga pangmarkahan ng mga exhibits, mga dokumento, mga resibo, mga sinuwat o papel, o uban pa. Gitawag na og documentary evidence. Testimonial evidence. Mao nang pamahayag sa testigo, testimonial ang ngan sa ebidensya ni ana. Nganong testimonial tungod kay pasultihon ngadto sa korte ang testigo aron dawaton ang iyahang ebidensya. Gitawag og testimonial evidence. Human unya og present sa prosecution sa ilahang mga ebidensya, mo offer na sila sa ilahang mga ebidensya. Doon ay gitawag og formal offer or depende sa rules sa ato ang Senate Impeachment Court ug unsa ilahang mga pamaagi kay lahi mangguning korte ang impeachment court lahi kaysa ordinary courts. Dunay mga kalainan, however, dunay mga procedures sa regular courts nga ilaha pong gi-adapt. Ang mahinungdanon, maka-present silang ebidensya, unya ilahang i-wrap up ang ilahang mga ebidensya nga mauna na, o ilahang ipangmarkahan na ang tanan nilang mga ebidensya. Humana na, ang sunod nga mo-present og ebidensya, mauna usab ang defense. Nganong gitawag og defense? Kay depensa man sila. Mo-present sab silang ebidensya nga dili tinuod ang akusasyon batok sa sinumbong. Mo-present sila og mga documentary evidence. Panalitan sa isyu sa confidential funds. Ang defense panel mo present og mga ebidensya nga dili tinuod nga si Vice President Sara Duterte nakapangawat og minilyon nga confidential funds. Then mapresent sila og testimonial evidence. Unsa man ay ang ilahang testigo nga mamahayag ngadto sa korte nga dili tinuod ang pasangil nga nakapangawat sa confidential funds ang ato ang vice president. Ang problema og mutan-aw ba og ebidensya ang ato ang mga senator judges? Ha? Mutan-aw ka sila mga ebidensya? Dili man sila tinuod nga mga huwis? O sa ang kanang umutan-aw ka sila ng ebidensya, tinamban na ginang ila? Gawa siguro aning ubang mga abogado nga mga senator judges din ha? Oh. But, lahira magyod og dunay basic knowledge sa balaod.

0: panalitan, ang ebidensya nga photocopy, pwede ba nang gamiton nga ebidensya nga tuskorte? Sa dihang ni argue si Attorney Ligutan nga ang machine copy or ang photocopy is an original document, daghanang sausaw din ha sa social media. Kay kanus amang kunon mahitabo nga ang Xerox copy mahimo na ng original copy. But ang kanang gitawag og machine copy, photocopy, Xerox copy, legal term na under the rules on evidence. Pwede siyang gamiton nga ebidensya in the absence of an original document. Na ay prinsipyo gitawag og original document rule. Pwede gamiton og ilhon as original document kun di naging makit-an tong original. Ha? Now, makasabot ka na ang ato ang mga senator judges. Kini mga leading question, misleading question, irrelevant, incompetent, kasabot ka sila na. Well, dili na to sila i-underestimate. However, manggawas yun ang ilahang mga gitawag og political biases. So, unsa pa may kapuslanan ani diay nag-impeachment trial ta? Kung naa na sila'y hukumdaan sa ilahang huna-huna. Ha? Ngano mag-impeachment trial pa man ta? Siguro kinini ang ato aron nga nasaksihan nga mga impeachment trial pang pa-impact kini sa public opinion. Tungod kay ang tinuod nga mga judges niining impeachment trial ang katawhang Pilipino. Og compliance sa gimando sa ato ang 1987 Constitution. Oh. Now, naglalis pag-usab. Pila gyud ka mga senador ang mubutar para ikonbikto si Vice President Sara Duterte? Kinahanglan ba 16 gyud? Or pwedeng us-usan og 16? Og di na i-appeal ang mga senator judges nga di na kabutar? Kaysa ako anang giingon, ni Balintong Gyudog Mayo ang opinion ni retired Chief Justice Hilario David Jr. Dili ni ingon nga nilaban ko sa DDS, kadiman ko DDS. But the fact is, ang una niyang legal opinion, og maghisgot og 2/3 of all the members of the Senate, kaniingon manggod ang Constitution, in order to convict the impeachable official, there shall be a concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ingon tag concurrence, legal term gihapon eh. Buti pasabot ana, nagkauyon. To simplify ba? Kinahanglan magkauyon ang 2/3 sa tanan nga mga miyembro sa Senado. Wa giingon diha nga 16. Ang giingon lang, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Pila man yung 2/3? Kinahanglan bang 16 gyud? Ha? Si retired Chief Justice Hilario David Jr. nga lumad nga taga Argao, Cebu, og popular kaayo panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, kay siya maoy na ni panumpa ni Gloria, og siya maoy presiding officer sa dihang gipaubos og impeachment trial si kanhi Presidente Irap Estrada. Nibalitok yung mayo ang iyahang legal opinion. Nausab yun. Kaya ang unang legal opinion ni retired Chief Justice Davide, 16 kinahanglan. Aron makumply ang naa sa Constitution nga 2/3 of all the members of the Senate. Di na kuno kinahanglan usbon pang Constitution. i-comply ginang two-thirds. O ang two-thirds, wa nag-ingon din ha, nga ang mga absent members or kanto mga dili kwalipikadong mubutar, wa na to sila labot sa ihap. Sa unang opinion ni David, 16 ka buok. Karoon na usap yun. Ha? Kaysa yahang legal memorandum nga gipadangad to sa Senate Impeachment Court, ningon sa David, dili himoon nga literal ang pag-interpret sa Constitution nga two-thirds of all the members of the Senate. Kadto ra kunong mga kwalipikado nga mga miyembro sa Senado ang i-appeal o ihap. Ang dili kwalipikado nga mubutar, way labot. O pwede nga mas ubos sa 16 ang makuhang numero sa pagkonbikto basta makomply lang ang two-thirds. Now, hatagan mo na akong example unsa ning two-third votes. Ako di ko mathematician pero mahilig sa tagmat, mata-mata. Naarago na, katinamba mo ning ato ah. Dili man ta maayog arithmetic. Pila ka buok ang total composition na to ron sa Senate? 24. Unsa ang pagkuha sa two-third? Ani ay? 24 divided by 3. Pila ito bag? 8 times 2. 16. So, 16 ginahanglan. Kaya 24 man. But, og dili i-appeal ang mga dili mo qualify nga mga miyembro sa Senado, pwedeng us-usan og 16 aron makuhang two-thirds. Kun mo oyon ta. Sa huna-huna, nga dili kinahanglan 16 yun. Og maton pang retired Chief Justice, no, dili retired Chief Justice, retired Senior Associate Justice sa Supreme Court, Antonio Carpio. Sa kasamtangan, 21 ra kuno ka mga senador ang kwalipikadong mabutar. Ano man, si Bato, wanted man. Sa pagbutar ni Bato, nga wanted man siya. Ha? Umubalik siya sa Senado, giat nga naman siya daang trillanes. Si Jinggoy o si Marcolita, di man to kabutar. Kaya gipang preso man. 21. O saan ang pagkuha anang two-thirds sa 21? Ha? Ano nga po? Simple arithmetic. 21 divided by 3. Pila? 7. Nya times 2. 14. 14. So pwede maminusan. O 16. Now, karon. Di ana. Haros ka mong gayo. Hala, kadaghan na ning ipagpailag kaso. Ha? Naanas Alan Peter, ayay. Naanas Pia. Naanas Camille o si Mark Villar. Si Pasilurin Ligarda, Arguroy. Ha? Kadaghan na ni. Tri sinanidaan. Baya kong ipon. Si Bato, ihap sa mag-apil niya, ay. Ha? Tabang ita, kadi tamayog mat. Sa minority, pila sila kabuok? 11. Kisa mo na yung 11 sa minority ba? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Marcolita, Robin Padilla, Mark Villar, Camille Villar, Bunggo, Lauren Ligarda, si Juan, GB, Jinggoy, Jinggo Ehersito, unya si Bato. So, 11 sila. Dere, sa habig sa majority, mao ni, si Win Gatchalian, si Tito Soto, Meg Subiri, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Ping Lacson, Lito Lapid, J.B. Ercito, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Chis Escudero, og si Brother Emen Joel Villanueva. Iyahayan ni Brother Roy, Praise the Lord, brother. Ha? Praise the Lord. Kasi Jinggo, ito na, na-prison na. Ikaw pa. Aros kamunggay man eh. Ayay, kadaghan ani mga prisuhunon. Pero og si Ruben Padilla, kayang kaso obstruction of justice, unya dili man eh, mulapas og unom katuig ang pagkapriso. Then, ingon sab ang ato ang 1987 Constitution, while the Congress is still in session, dunay immunity or privilege from arrest. Dili pwedeng dakpon ang mga member sa Congress kung ang kaso nga sila na-involve, ang penalty dili mulapas og unom katuig ang priso. Unya, ang obstruction of justice, dili man ni lapas og 6 years ang pagkapriso. So, pwede pag-imubutar anis Ruben Padilla. O kinirang kasuha, ha? O dili, biklon og lain. Ha? Kung matakaybaon sa pagil, basig himuan na po ni glaing isyo niya. Ha? Katanawa rago ng ilaho? Ha? Tanawa. Si, ang magsuong Alan og Pia Cayetano, ang giisyo kay ang Golden Caldero. Ang magsuong Pia og Pia, ang magsuong Camille og Mark Villar, ang giisyo kay Supply Stubig. Unya ang kang Lauren Legarda, ang giisyo Sular. Ha? Now, nilang unsi ang sa pagkakaron si Bongo ang isyo ani kay doon na siya'y warrant gikas ICC. Pero diri sa Pilipinas, wapat na kadungog nga naan siya pinding nga kaso. What? Kay ba sumabot ha? O si Amy Marcos. So sila lang doon na mahabilin sa minority. Unya, o si Ruben Padilla, mo qualify pa na yung mabutar, sila lang tulo. Panalitan kining uban, kay mga dagkor ba na yung kaso nila, Alan Peter, o Pia Cayetano, sila si Camille Villar, sila si Lauren Legarda, o mga prison na sila hurot, unya, tulo na lang mahabilin. Panalitan ba, tulo na lang mahabilin sa minority indaykin, si Bungo, si Amy, o si Ruben Padilla. 3 sinadaan sa majority block. Majority 13 plus 3. Pila may sumada? 16. No? Panalitan lang. Kaya ato, panalitan naman guni. Ha? Tinamban ba? Panalitan. Di ko ingon nga sigurado ng yun. 3 sinamadaan ron ang composition sa majority block. Pero panalitan ipahurot o papriso. Kining uban ron nga dunay mga napinding nga kaso, gawas lang ni Ruben Padilla kay dili man ibugat ang kaso nga iyang giatubang. Tulo na lay mahabilin sa majority black, majority minority. Si Ruben Padilla, si Amy Marcos og si Bungo. So ang total composition niya 16. Ha? So pila may 2/3 aning 16. Ha? Pila ang 2/3 sa 16 inday kin. 2/3, 16 divided by 3, 2 times 2, 4, okay. So, pila na? Pidirag. Ha? Pila? Ang 2/3 sa 16? Ika duhang party sa 16? Oh. Pila man? Kuan naas mga 5 or 6 awa na ado dili 5 or 6 naas mga siguro 12 or kuan kinini ang kuan ba ang 2/3 sa 16. Isumada ko nun ninyo, 2/3 sa 16 ba? 2/3. of 16. So, di na ni kutas para sa majority black. Ha? Mga naaras mga napu na lang. Uy, sus. Wa na. Mao ba? Ang 2/3 sa 16? Oh. Pilay 2/3 sa 16 ninyo? Pilay ninyo hang sumada diha? 2/3 sa 16? Oh. Napo o siyam? So, gamay lang kayong kuhaon in daikin. Pilay ako na ku-research daikin. Pilay 2/3 aning 16. Sakto ba niya itong sumada? Naabas mga napo ni? Ha? Oh, 2/3 of 16? Napo, napo kabuok? Wala na! Sure bull na! Halat layat na aning majority black. Kana og uyunan ang mga hunahuna nga pwedeng muus-us og 16 ang number of votes sa composition sa 2/3 of all the members of the Senate. So kini ni Aaron tan-aw nako daw hinarusay kamunggay. Dapat position ron si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Wala na. Hinoon, wala naman po position si retired Chief Justice. Wala siya kuha barong consultant ni Presidente BBM. Wala sab. So, di taka kamo din ha, di isan mo kaaligar nga doon ay bias daan kay naas administration. Ang ato alang nagtinga lang ta. Kung nga nung nibalitok o galit ang iyahang legal opinion. Ha? Unsa man, nakaamgo si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nga sayop niya itong iyahang unang opinion. Niya kining iyahang bag-orong giluwatan nga legal opinion nga pwede ra us-usan og 16 ang number of votes para makomply ang 2/3 basta ang mo-qualify nga iphon maora ang mga kwalipikado nga mga senator judges. Nausap yun ang hunahuna ni retired Chief Justice Davide. So ato ang respetuhan ang iyahang opinion kay wa naman po dahil siya position ron sa gobyerno. Ang oras, alas 9:36 mo commercial sa takadiyot.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisang stress, ganda mo! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Mga ka-Pure Gold, usa ka advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special Panalong Pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
6: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Smells good.
13: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
16: Love, ano Everbest food mo in the world?
17: Of course, yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kanaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
19: Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
19: Living Testimonies.
22: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
23: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
24: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
22: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
22: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
25: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
26: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
25: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
26: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
25: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
19: Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 9.42. Panayanda sa to ang tulumanon. Na kahilak si Senador Rubin Padilla. Matod pa niya. Samtang nagtanaw siya sa dihang personal nga nito nga. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa chamber sa International Criminal Court kun ICC. Although wa pa na sugdi ang trial sa iyang kaso, kay karon pa mang Nobyembre, managlahi ang reaksyon sa mga netizens. Apan kung si Senador Robin Padilla ang pasultihon, matod pa niya nakahilak siya sa kalipay. Ngayahang nakita si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan sa bayhon karon ni kanhi Presidente Digong, ni piyahok siyag maayo, ni bako, ni niwang, unya naguga ang panit. Wa na gani matarong og sudlay ang iyahang buhok. Ingon man, dawa na matiman og tarong ang iyahang panglawas. Ang uban nga mga bugal-bugalon, mingon gani nga, naalagi din has palito o kamog yun ang mga didiis, mga suko gid ninyo ba? Oh, well, kinani adili gini AI. Kaya anangagi ko rin dahil kinporti sukuas mga didiis. Kay gibuhatan mas AI ang naong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gihimo man nga bidridi na si kanhi Presidente Digong. Nga mura na lang og kalansay ba ang lawas. Ya, butang na rin caption nga. Nakakaawa si Tatay Digong, bring him home. Pwerte sukuas mga DDS, kaya klaro magkayang bugal-bugal to. Karon dili gini AI. Maone ang aktual na karon nga pamayhon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ah, ang iyataong kilay, oh, wala naman ganun ay kurti-kurti inay ken. Ah, ang iyang buhok, oh, wala na'y panudlay. Ug tarong. Hasta ang iyahang kilay, oh, na, wala na'y tupi ang iyang kilay. O niya, na'y puti-puti sa panit ni kanhi Presidente Duterte. Na, iyahang bungot, oh, tanawa iyang bungot, eh. O banon og bungot. Daw na isama ang ato ang kanhi Presidente sa ordinaryo nga senior citizen. Oh. Nausab yun og mayo ang iyahang bayhon sa ato ang kanhi Pangulo. Karon, doon ay mga nagkadayang opinion nga kaluhoy in town sa ato ang tatay. Bring him home. Unya, ang uban, niingon nga, oy, ingon mo, dili na mentally fit inyohang tatay Digong. Ah, basta kung managlawas, ipatrial na. Ha? Ipatrial sana. Mo na, ingon sab sa abang mga netizens. Ang uban sab, niingon nga, tanawa, oh, kaluon ni tatay Digong, gipriso gihapon, bring him home. Oh. Now, ang uban, ningon na ay nagdrama ang defense. Aron, matuma ng ilang gusto nga provisional release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Aron, for humanitarian reason, maluoy ang mga judges sa International Criminal Court og tugta na lang si kanhi Presidente Digong nga mo uli balik kanhi sa Pilipinas. Adi lang ito kalikayan ka na mga ingon-anak nga mga komentaryo. But, mao na niya, ako din lang kumukomment, ana, ay masigi og bugal-bugal diha kay na, latuson ginumos mga DDS ba? Dili na na EI, mao na gid na. Hinaon, matod pang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ngayon naman ko nung gidawat ang nahitabo niya. O siya ko no makonbikto, iyang dawaton ang tanan, o andam siya nga magpa-firing squad kung maunay hukom sa International Criminal Court. Pero sa edad nga 81 anyos, hinay na kayo in taon ka na. Depende na sa ato mga judges sa International Criminal Court o unsay ilahang huna-huna kay wa pa magid mo surrender ang defense team. Pinanguluhan ron sa bagong lead counsel ni Digong Indaykin, si Attorney Peter Haynes. Ang argumento go di adto ni Attorney Nicholas Kaufman, nahatagan og provisional release si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gumikan sa iyahang panglawas. Unya, dili na kono fit for trial si kanhi Presidente Duterte. Mausab ni ang ibalik nga argumento ni Attorney Peter Haynes, ha? Nangupya po og argument si Attorney Peter Haynes gikan ni Attorney Nicholas Kaufman. Pero naa naman na, ato alang huwaton o niya, ang International Criminal Court kay kining tanan ron, naa naman na sa International Criminal Court, kamo din hang mga DDS, padayo lang gin mo sa inyo hang suporta nga to kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay basin di ay, og duna na'y matabang para mahatagan og provisional release ang kanhi Pangulo. Ang oras, alas 9:50, mga kasama. Okay, yes, kasamang kay. Marisal ta.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Savers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286-Series of 2026.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores
6: o retail outlets, dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner Eframos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon nakichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 9:56. Oy. Pagkadali ras panahon in I can. Kita lang tagani ka daw. Noy binta e City. Ana 97 days before Christmas. Okay, the Winter City countdown na lang natulog. Pasko na. Oy, happy weekend niyo tanan ha. Unya, happy listening tanan nga mga nagpaminaw karon. Og happy fiesta karong adlaw dihas Purukto, Barangay San Jose, Cebu City. Usa sa pinakadako og hikay diha ron. Ang magtiayong nila og kuli Boris. Oy, magpawin niyo dito. Masa mga ito ang Kwan? Naadha si Kwan. Nana si kanang Kwan? Si kasamang Lailin ba? Okay, pawin niyo sa takarit ba? Okay. sa di pa tamo tapos. Okay, atong kami na ni unsang inyohang mga ulkin sa kahit nakadaog ron nga kuwana. Orasa, oy, shout out. Merry Christmas kang Merry Christmas. Advance Merry Christmas ko no. Ni Attorney Daryl Dilira. Oh. Okay. Siyaw na to aneron. Atong balikan si kasamang Laylin Rabanes Arigadas. Okay, kasamang Laylin, mayong buntag.
14: Yes, mayong buntag po sa kasamang regiment attorney Gwen Balikri sa Mandawi City. Dinayang grupo na usap ang makadawat sa atong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Lolo ay Camero! Yes! Adina Sabar! Diary Fernandez! Lorna Jimenez! Obede Langido! Okay, thank you sa DYHP! Sa DYHP! Over the world! Number one! Yes! Sa mga Julius Malilim, Gopo Lisa, 93.9 IFM. Kinisi ka sa mga Raylin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay. Congratulations, Micaela Saldua sa Kamputaw, bagong nipasar sa Nursing Licensure Examinations. Ay! Kunya, panawagan nga ito kang Silsa de la Piña Abalo. Nanawagan sa ako pag-umangkon nga si Raquilo de la Piña sa Barangay Lawaan, Bulacaw, Talisay, palihog ug anhi sa akong balay, kay doon ako'y importanteng tuyo nimo. Naghang salamat. Oh. Congrats again, Mike. Ki Micaela Saldua sa Kamputaw ni pasaron sa Nursing Licensure Exam from Lula Gloria Saldua. Oy, congrats tanan nga mga bagong nurse nga ni pasar sa paguhay lang gipagawas nga Nursing Licensure Examinations. Naminaw sab si Carlo Uyam sa Bangkugon, Oslob, Cebu. Okay. Sige, watay ko nga panahon. Sanga ni Radyo Man, Atty. Rupil Fernandez Banyok, akong parte din sa newsroom, kasamang Marisa Abadjes, si Nemskin Yunas, and I Ken Galania, sa Master Control, kasamang Kesus Minya. Sa transmitter, kauban ato, Oliver Atis, Alan Taladua, o kaubanan, o si Rubuy Boy, sir. Ako si Radyo Man, Buen Algono, ako kasamang partner sa gawas, kasamang Jane Caliardo. Mayaw na Ginoo, o maayong buntag, Pilipinas.
15: DYHP RMN Cebu, the official number one.
16: Platcho mo nationwide.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Platcho mo nationwide.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
21: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pastel Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
23: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
21: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Taas bang imo blood sugar?
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500!
8: Ato na kini anti-diabetic properties?
9: Sama sa
8: Charantine,
9: nagkapamubo sa glucose,
8: Visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto!
9: Pinabal nga patigay sa lugar!
8: DTX 500!
10: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayong DTX
8: 500. DTX 500.
9: Mga butika.
12: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
13: Thank you. Thank you.
14: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
13: Ikaw ang nakahimon akong champion, kuya.
14: Sukol! Unsa nga ka nimo? Muha ka na ko!
15: Di na kinahanglang magkabig kas imong kusok ka. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasigasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuwato kubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
2: Hi! Hello mga kasama! Kini ka po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mag-umusta ka ninyong tanan. O sa tanong mag-iksunan mga kasama, awagong ka mo ang gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Sandra. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan nga ato magtatampo si Sandra.

0: Kini akong problema, bahay ni sa napalit na mong langgam nga tabian, nakapalit mong gudmig parot, akong bana ni Palit, hilig mong gini siyang mamuhig hayupan, pet lover gini siya. Aro inyo yung masayra, no? Ingon ini ang mga paghitabo.
1: Ingon sa gimino karun, kinikalago ko. Down na bilanggo in town, sa usa kadamgo. Wala na masayod kung unsa ang angay buhaton. Hadzumon ka ba? Kasilagan ka ba? O kalinta na lang? Ingon sa gimino karun, kining kalamhan. Wala na yung molbisan, jutay kining balatian. Gani sa luha!
2: Ako ikaw na humsan!
1: Kitsa maron?
2: Putok! Putok!
1: Oh! Kisam, duwayon kayo.
2: Hangat putot, oy!
1: Oh, oy, langgam rin. Langgam, usulti.
2: Parang pinaw ko, lisan po mo. Itik.
1: Katawan na rin ka. Nindo sa paruta, da? Tabian kayo.
2: Pwede man ko, amang.
1: Kalingaw ka, paruta ka, da? Kalingaw ka, da? Lingaw ka? Ha?
2: Ikaw na, lingaw ka. Kaya kong piso, be.
3: Baligyan na ako, sayro.
1: Ah. Mau ba? Pila na eh!
2: Iksong pilo!
1: Huh? Katuan na rin ka paruta ka. Palito na ako, sir! Kay pet lover ko!

0: Oh, may kay ni ana deka.
1: Oh,
0: sa nagamo oy.
1: Parot dai.
0: Ha, kato ni Aging Adlon nagdaka goldfish. Karon parot na sa.
1: Ana, may picklover man ta. Basta may gugma ta mga kuan, picklover ta.
2: Hay ba, pa.
0: Kano kuan ni paruta kay di ba ko?
1: Picklover di ari banda ni mo.
0: Allo, uy, panindot. Asa na ni mo ibutang?
1: Dinis tindahan, dahil kayong kalingaw ni sa mga customer na
0: bitaw, ito. Bitaw, bitaw, ibitay na sa babaw. Aras ka sa may ID, ha?
1: Ah, sige, sige.

0: Kay, hindating lang gama kay manapit og customer.
1: Angla ako sa na.
0: Ay, unsa kay tuyo mo?
1: Linatan TL, niya pork chop, og doha ka rice pod sa day.
0: Ah, okay. 65 plus 50, niya, plus 40, 155.
2: Basta guwapo, libre. Pero batig na akong bayad.
1: Sige, Sandra. Aray na ko, ha?
2: Kadiyot, kadiyot. Ingon ko guwapo, libre. Unya, nanang mulakawan ka. Mamulakawan ko no ka. Guwapo day ka.
3: Huh?
2: Doble, doble bayad ni mo, eh. 155, 300. Imong bayranan.
1: Ah, aksan ay imong langgam, Sandra, eh. Kadala na yung laro, ta.
0: Mando, huh? Bayad, oy.
1: Nay, ano, ganyan to, so. Oh, keep the chains.
0: Hello, thank you.
2: Batid,

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Emotion sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero,
5: smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
8: Thank you. Thank you.
9: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
8: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
9: Sukul!
8: Unsa nga ka nimo? Nuha ka na ko.
9: Di na kinahanglang magkamig kas imong kusoka. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasigasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya.

0: Diya sa higa yun, nga doon ako ita chatmate, nakita dahil ni sa parot na tabian. Unya. Oh, may kaniya ka na si Mo.
1: Ah, day. Kumusta ang tindahan, day?
0: Ha? Okay, ra.
1: Ang jangdong.
0: Na, daghang nangaon.
1: Diba? Okay, diba? Lahat, sige. Mayroon noon kay daghang nangaon.
2: Babe, hello. Busy kayo siyang ka-chatmate.
1: Ha? Oh. Ha? May ka-chatmate ka, day, Sandra?
0: Ha? Wamang good. Uy! Classmate, unakos una.
2: Iyang ex!
1: Ha? Si Alduin, katong imong ex nga boyfriend.
0: Si Mo ka nang...
1: Bida sa nimo na buwan ka, Sandra, ha? Basta nagtuo kang daga pa ka. Minyor ka!
0: Nangumusta, Raman, uy!
1: Yan, may tubay sa ka!
0: Ingon mo siya, guy! Ingon sa kugilo!
1: Ha? Huh? Yan, sa? Baya nimo'y hinungdang asawaha ka. Malayabon ka! Malayabon ka!
0: Uy, si Mo mag-awil na tungunan ng hi, hello?
1: Akin eh! Nindot ni!
2: Nindot kay away!
1: Sa? Basta paro din, ingot nga. Nindot ka mo! Bida sa nang istaylay noon!
0: Tuot man, perting awaya na mo ni Simo ato higayon na. Diriyot kami magbuwag, tungod lang ato. Lagot kay kuslanggam nga parot. Unya, money na hitabo. Hanggaw kang parota ka. Tungod ni mo, perting awaya na mong Simo.
2: Sabi!
0: Kung nagpatay pa mi, o ka nagbuwag mi. Kisa may mulaog ni mo. Pas mo ka, patay ka.
2: Kapantay ka na.
3: Huh?
0: Kapantay ka, anak. Hanggaw kang parota ka na.
2: Sorry. Sorry, nakit.
0: Usap niya, ha? Usap niya. Himulbulan tayo kang buhi.

0: Nang sadra, papalita ko corned beef.
1: Asa ini?
0: Kanang beef loaf.
1: Ha? Natay corned beef pa beef loaf?
2: Huh?
0: Ayaw ko pagbuot nang uy. Kay customer is always right, maya.
1: Oh, bahala ka di ho, uy.
0: Ang saron?
3: Hi, Peach!
0: Uy, hala, langgam nga musulti.
1: Di kay musulti lang, tabian ka nastanan.
0: Hi, langgam!
3: Oh, lagi kag hipon.
0: Hipon?
3: Hindi taglawas, pero batik naong.
2: Huh?
1: Kanang,
3: Kabante ka na, hipon. Kanong lawas, ilabay ang oo.
0: Ay, di na kumupalit din sa mong tindahan ng sandra, ay. Ikihati ka, sandra, ay.
1: Ha? Huh?
0: Ikihati ka, oral defamation.
1: Huy, kung ano ko din taon, ako na ako maikihani mo, di man ako'y nagpakauaw ni mo.
0: Uy, lisod man sa dugan, langgam mo'y akong ikiha. Ha, ikaw man mo'y tagiha sa langgam, di kaya akong ikiha.
1: Unsay nga, ano eh?

0: Hi, hello mga kabisay, mga kamangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling ngao.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
11: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
10: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabasok.
11: Tangan siya set liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako dahi si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
15: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pagatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
9: Thank you! Thank you!
10: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
9: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
10: Sukul!
9: Unsa nga ka nimo? Nuha ka na ko!
10: Di na kinahanglang magkamig ka sa imong kusok. Pugnan ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuwato kubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iyong usap niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel soy sauce.

0: Niulbo akong kaspatong higayuna na high blood gud ko. Ti amo na isaslanggan pero ako ikiha, kalagot gud ako. Ihawon ta na magakamparuta ka aron makabaos ko nimo.
1: Sige, Jerina.
0: Buday ka lang iusore pero ako inaalakot nimo.
1: Agsulti naman kay tinuod.
0: Tinuod lagi pero dili ang agsulti tabikan kay kastanan kalami nimo tukon oy.
2: Ah, dai.
0: Takay ko nimo da.
2: Dra, naon sa mo dra?
0: Nay. May kaniya kasi mo, ilabay na imong langgam matabian, di na ko gustong naapay din sa tindahan, ha?
2: Ah, gano'n man?
0: Ikiya akong lita, tungod sa pagkahinaway na imong langgam, murabag sus, kalami itukon.
2: Ay, itong abogada umabot, ha? Tulis ko ilang abogada.
0: Oh, good!
2: Ano man?
0: Giingnan manggod anang parot na si Lita, murag hipon.
2: Ah, hipon?
0: Oo, oh, sexy ko no, pero batig naong.
2: Ha? Naapatos tatay, di gupatay, di paruta, probida, mauna!
0: Murag hipon, kay lami ko no kay kanon ang lawas, pero ang u ilabay.
2: Huh? Is prikitik-tik!
0: Ilabay na imong langgam! Ilabay lang langgam yung parot, ilabay na!
1: Sorry,
2: ay, sorry, nagaday! Ayaw na ilabay na eh. Mahal taon, gipalit ako ng langgaman yan. Tabihan, kay tagsa uro kayo na!
1: Very good!
2: Oh, very good eh.
0: Ano sa may buhato ni mo anak, nga di naman ko gusto makakita ng langgaman, dress tindahan, usama na!
2: Ah, akong ihatag ang iyang kagawasan.

0: Araw na bilihan ko ang imong halwa, ha? Mani imong halwa ko eh. Ako ani. Sige. Eh, parot, lupad na. Ha? May imo na imong kagawasan, parot!
1: Lupad ka?
0: Lupad na! Nadagin po ang karusa. Ito na eh, lupad na ba? Adios, parot! Latabihan!
2: Man gibuhian gyud sa kong bana og nilupad ni palayo. Lipay kay ko, mura kog naibtan og tunok. Pero uwahin akong nasayod nga dito tugpas among silingan ang langgam parot. Unya?
3: Kana tigro. Manuwa tag basketball.
4: Sige tulo jun. Ako ang tagbola kay tingali kway bola tu. Dige hapon to kadua.
3: Sige sige ta.
1: Tigro pa. Jun panis apo.
3: Kisa ang rong hinawayon.
4: Subay at tumo.
1: Turo lagi inyong bola.
3: Betul, betul, betul.

0: Abang!
1: Ipaling mo kasi sa luwan mo, ha?
0: Abang! Di ko mayong gawas nun!
1: Ngano man?
0: Naida ka mo po nga! Mamanto!
1: Ano?
0: Ani lang ko din eh!
1: Oh, kung may gusto nyo! Ano lang ka niya sa luwan ng koy butang? Ha? Kaniyot, kay Bita, di ka sa imong aluwa niya sa loan na pet, aray!

0: Ay. May TXC. Ay. Ay.
1: Ni aman lagi na nikita
2: sa salon.
1: Kata ko na rin mong kagawasan.
0: Ay, nakawala.
3: Ni alam ito rago dahi. Balik mong taon. Ako lang mong taon ni salon.
1: Ay, kakapoy!
2: Nakasya, TXC, TXC!
1: Ha? Uy, mo. Nagay text mate day?
3: Tabian ani parota wingi wingi ko mo.
2: Teknik na siya.
3: Oh yeah.
1: Kinsa ka text mate mo simo?
3: Ha ha.
1: Cellphone, abi cellphone, abi cellphone.
3: Ay wara gor gor ko.
1: Abi ada, ha? Oy.
3: Ning cellphone ako da.
1: Si Juan man ni. Ang imo man uyab sa una. Ay, nagbalik mo!
3: Achachar, guna day, charchar ba?
1: Charchar, iring ay itsa ay o!
2: Aray, aray!
1: Kapasagat! Tabang baro, tabang!
4: Gipalayas na ko akong bana. Mo ni akong problema. Kining parot na tabian kaayo. Unsa ka ni siya nung nagdaba ka nagsurti o di malas yung parota. Unsa manong kamo ang pasultihon, Sandra?

0: sa lamat ka, Lord.
1: My God, Lord, Satanan.
2: Good morning, Satanan.
3: Nung dahil nagamukid nung mapag-greet nung.
2: Oh, sige.
3: Luloy Arimba sa Bukinang Balinsya. Sa atam sa kinipuntad siya, nalimot na ko. Luloy ng Arimbas.
2: Okay. Nga, i-greet lang sa dato ato mga amigo ng mga pare. Father Josue, kadur na Father Tami Ogpo, Father Dundun Barok, Father si Father Andy Figuracion, Randy Figuracion, o si Father Andy Satura, o si Father John Panajag. Kumusta mo niya? Tanan na ito mga suod ng mga pare. Thank you kayo. Father Lucas, ino? Kumusta? Mao na ito ang mga spiritual advisor. Ati Jen, ikaw sa Ati Jen.
1: Magpasalamat na Ati Bao sa mga mama nga permi ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugo-ugo sa Rayamon Yepa OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you.
2: Thank you kayo Ati Jen. Aro tayo basa bisita Don Pedro si Inday Vicky Solis. Usa sa mga amaturista ni Inday Babida.
3: Oo ba?
2: Oo. Ang mga suod
3: ni. Masingil
2: mga suod ni Ma'am Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro o ni Sir Raul Alubio Isoto. Mao ni taga-babag ba? Mao ni ang mao ni ang mga suod ng mga singer na amin sila grupo. O sa tayo yung grupo ng
4: day? Alasi.
2: Ha?
3: Alasi.
2: Alasi.
4: Association of the Legendary Amateur Singers of Cebu.
2: Oh, Alasi.
3: Alasi.
2: Mao ni siya. Sir Raul mao ni nagkuan na ng Alasi. Mao niya usa sana ang ato ang agada po diha si Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro, tagiya sa Jasnab Flower Shop. Kumusta ang tanan diha? Nga sa Kanubi Flower Shop sa ni Mariligaya, kumusta ka diha pare? Si Mami Mili o si Tate Piano, kumusta ka mong tanan diha? Nga sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat sa iyang Miguel Fulyar Fertilizer, kumusta ka diha? O sa tanan mga tao po ni Huyan F. Pepito, Dudong G.R. Pepito o sa Brumich Pestinday Chain Pepito nga ang trabaho on mawang tagtiglimpyo sa inyong panimahe building o guban pang mga nagkinanglan o limpyo-limpyo trabaho kung sa panila tawagan ninyo ang Brumich Pestinday Chain Facebook. Ay pala na ninyo, makita ninyong number o sulti sila kung unsay problema sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Churiki Asnan Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araraw nga maoy ilang ipaino mga tuang Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kaya na natong imnon kay maumunay atuang murag ipaglaban mo rin atong taming or mo'y atong hinigiban sa atuang pagpanarbaho adlaw tanan ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay way kapoy atong pagtrabaho basta makainom taan ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mo na nga mo inom yun taan na. Bam! Awati press!
1: O, gagaw sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng set panayawan herbal capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ingin man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, at unang imnan ng Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa isang kaadlaw inom, sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ang gusay kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa niutunin mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkawin sa imong paniuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ang gusay kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tugod kayo na naman katambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alay sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kogon lawas bas kogon.
2: O, sa tanan po natin mga kaisunan nga bigamit sa ito ang number one nga plus. Thank you, thank you, thank you. Yung kayo neutral kabuhan ng himog number one sa ito ang sedli na mito yung tinood. Mutabang sa itong panuhot, pamaul, parkit sa kalawasan, varikus, mids, katol, katol. Kuto sa kabataan nila kayo pagkita sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang sedli na mito yung tinood, mutabang na ito. Pero sabotan, halag yung tapalit sa butika. Pero... kung mo palit mo's butika o niya, layo mo's butika, pwede mo magsyapi. Inyo lang nang itype din ha ang SED Panyawan Marketing, o SED Panyawan, SED Marketing Incorporated. Makita nyo ang ato ang mga produkto din ha, ng mga genuine ng mga produkto. Pwede ra ninyo orderon sa Shopee. Yan, indot pa kayo o Shopee, kay hatod pa sa iduhang panimay. Bam!
0: Good morning! Alibin na ninyo din ha sa atong grupo sa Couples for Christ. Brother Joy Rezane, Sister Leonor Rezane, Brother Efren Kagasan, Sister Karagakasan, og Mr. Roger Pasay, Brother Roger Pasaylo, ang may atong dako sa Servant of the Lord. Dalamban mo ito inyo ko no, Brother? Og Ma'am Sister Erlen Pasaylo. Sa ayaw ko makalimot sa dili pa ba ito sa inyong mga services na kalagal mo kayo mga talk, nagal mo kayo mga orientation na tambungan, mga ligaw kitaan gamit ang sa Celebrity Cutic Beauty Soap. Anyong mga bata, anyong mga apo, ha? Sa Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Nasa kini mga sangkap nga mga moisturizer para dili mag-dry atong skin. Unya, mahimo sa kini sa to, dili lang sa to ang mga dagkong, ha? Sa kung nagyong peritaris mga bata, mga laki, mga babae pwede, mga estudyante, o magpabilis kitang matanon younger looking cutis artista, cutis for silana. Dili mag-dry ang skin. Na ay itom-itom or puti-puti or brackets or white. It's mga murag na sunog. Yung mga aping tones yung mga apply nga mga unsay mga butan din awa mo. Angay kasi mong panit. Said Celebrity Cutic Beauty Soap. Mutalan mo na butika para original, ha? Said marketing. Ay, yun na naman tatak sa iyang sulanan. Thank you.
2: Okay, o nga sa tanan po na ito mga kaisulan. Kita, nasayod kita. Nga grabe kanyang toxin mo patay na ito. Mauni mo daot sa ito blood cells. O nga ito blood cells importante, tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o uban pang balatian, kay mustiki man o bulapot at ang atong dugo. Mao nang kinahanglan yung kaminom sa ato ang G Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural kini nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients gamay makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom ng G-Detox, simple lagi ka. Usar yun ka kapsula. O sa kauras, hindi pa kamukaon. Pero doon na nakaibalatian, kinahalang katulog yung kaminom o G-Detox Plus or bang capsule. Kay, wawa, kung katulog niyo, buntag o to hapon o sa kauras, gihapon, sa hindi pa kamukaon niya, kinahalang imnan yun na nato, walungad to sa dusi kawasong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus or bang capsule, ang pinakakusog. Ang number one nga mutang sa toksin sa ito ang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender ato karo adlaw agliyat.
2: Si Inday Sandra, Ate Press.
1: Sandra?
2: Oh, ang problema ni Inday Sandra, Ate Press, kay iyang bana nakapalit og parot. Karoon ang parot por titabiana, Ate Press. Tada mga lihok nila na sa balay, itabi, isulte. Hangtod nga mag-away sila, ana, magkalali sila. Hangtod nga, di ay gayon nga, ang iyang bana taon doon ay kachat-chat, isulting parot, purti lang awaya. Mao ni problema ron ni Ate Priskay. Ang parot purti tabi ana unsa ba kuno ni parot gadag swerte unya or gadag di malas pero gadag ning swerte kay si Pedro may gadag ning parot.
5: Ayaw.
2: Gadag. Ayaw. Ayaw. Pero gadag ning swerte ng parot.
5: Ay, sayo sayo sayo.
2: Murag istorya ni Father Agi ba nga katong nagkuan ko no naglinog. Nya kadapusan nga ni Sud siya kay kuan siya na may parot dito siya ay maora baling tumira. Morong Japon. Morong Japon. Mao ni ang problema ron ni Ate Pres. Ang kanin parot. Saon ka niya, ilabay ko niya, gawin sa iba natin, Pres.
3: Ako'y may lang hadhad sa balay.
2: Ako, kanang paruta, gahin yun kayo nag-unod ng parot, do.
1: Gahin yun. Ano man, mag-ihawon?
2: Kung gahin.
3: Gamay na kayo nag-unod.
1: Ayoy.
2: Ako, pasyon lang niya. Kanang parot, ang taktika na Ate Pres, kay mamusil mi sa una niya, magkakuha mo yun silang parot. Ang taktika ng parot, di na ni mugasan Ate Pres, kay ugasan na ni mug tubig, mugahi ang unod na na. Uy, di, ginabukaon. Mura na siya gatsiyang. Kanang gatsiyang, inigkaiguan na ayaw ginagugasi. Dritso, agiwa ko ang atay tanan.
3: Suba.
2: Unya, palpanita ni mo. Suba, dritso. Muna, muna itaktika. Suba. Pinigsugba. Ay, so sporting. Humukaw. Paksi. Uno, pero imo galing na hugasan. So, gahiya.
3: Bati, ino?
2: Bati kayo. Mura na, ang lamig yung kanon ka ng mga alimukon, ka ng mga punay, kurukutok,
3: tukmo.
2: Oh, mo na nindot kayo. Pero ka ng mga
3: parot. Ano, sa'yo nga nang nakurukutok na sa daluhan?
2: No, kurukutok na. Egsoon na sa tukmo. Ini kadako na, mahimo na ng tukmo. O, ang kaya, problema natin, preso, saon na niya? Sada, saon na yung parot?
3: Ibaligyan ang parot.
2: Iyan na kita, ipalayas. Palayas din, uli, pag yun natin, pres.
1: Uy, kanindot na ng parot, kay busulti.
2: Dindot ito.
1: Magkalingaw, di ba?
3: Tukan lang na kay kabit.
2: Tinoor basulti kayo kami. Sabihan na si Parotay. Unsa siya. Bam! Ari, mabasa niya sa Bible na iparot.
6: Nakuyawan ko!
3: Ano naman?
6: Gigapos ko sa gwardiya. Kato ba nagdrama ta dito sa buhol gulyat? Gigapos ko sa gwardiya kaganahan siya na ako. Karoon niya sa kwita, ibabos akong osya. Batignaw! Batignaw! Ako yung kunga, nangitkin ko yung kunga, lain lagi ko, ayun mo lagi kong gusga ko siya, malawa yung kaya ko siya, dili ako yung nang, ang parot, ang bitay din, ibabasa akong kuan, ibabasa ako kita yung dogan. Oh, mao nga.
3: Ayaw na ibalik, ayaw na ikuan, ay na isapirang parot, ay mahal.
6: Balik ta. Kanang na ang iyang problema kay gipalayas niyang bana kay unsa to sa tungod sa
2: parot ba?
6: Oh, kay parot mo sa man.
3: Nabi man. Nabi na kay na
2: ikat. Kasi kay chat type sus kita iya sawa ang iya man kaning uyab. Kapurti lang gawa ya. Parot ba sa tungan. Surti ba kani ug kuan mo ni gidag di manas kay gaaway pa sila ga. Away si si bana gabuwag man nun sila bab. Sa na nabi.
6: Tungod sa tungod na itong parot.
2: Tungod itong parot.
6: Kadita, ha? Ari ko, ari ko ka diris creation sa Old Testament. Ani ka din sa Genesis 1 verse 26 na ito sunahan.
2: Diyon sa bali.
6: Unya mingo na usab ang Diyos. Buhato na ito ang tao sama sa atong dagway. Apan dili pa kung sa dili pa kung padayon usahay ka na mo ato ko mga talk. Muta na ko, nganong mingo man ng Diyos Amahan, nga buhato na to ang tao, suma sa itong dagway. Nganong mingo mag nato, ikaw Pedro. Kung sa'yo may katubang, ang Diyos Amahan, kaya si Ginoong Jesus, na tao man sa bagong kasabutan, kinisadaan kasabutan.
3: Kadaan na, ang bagong ay.
6: Lagi ba sa bago, bupi pagkabot ni Jesus. Dinisadaan, nga nung mingam ng Diyos, man nga buhato na to ang tao. Isa may yung istoryahan, may isang nato.
2: Si Jesus, ang ato, ang iyang anak, may iyang istoryahan. Kay si Jesus, di adanadaan, kauban sa ato ang Diyos Amahan nga iyang gihatag dito sa katawan.
6: Ug ang Holy Spirit ta daano. Kuna ningon siya nga buhaton na to ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan sa tanang ihalas ka manana. Napal din ng langgam.
2: Sa ato, babam, iksere, magbuot ng parot.
6: Kaningingon niya nga, buhaton na to ang tao sa masatong dagway, sila mo'y magbuot sa mga isda, mga langgam. Sa ato pa, katong langgam, kaya mo itong gitrain.
2: Gitrain yan.
6: Gitrain, magmingon siya nga, yang uyab, ang uyab. Kanang parot, huwag yun na ito yung, ayahala na nakatong yan, sayang, sayang, uyab, sayang, uyab.
2: May sili, sili.
6: Kanang ito na sa Facebook nga, uwak. Kanang uwak, kung tama na mo kayo, kusog na mga piso. Pero na may uwak ang gitrain nga, maw, maw. Bisag alas 10 gabi, maw. Bisag alas tunggang gabi, alas 2 kadlaw, maw. Tungod kayo mo yung naandan. Pasig na ito lang ang kanang...
2: Parehas ba yun na, no? Di ba? Dito sa Palawan, naabog yung dagang may na dito. Mag-istorya ng may na sa kung ano yung luwak. Sila, mag-istoryahan na sila. Mura ng tao.
3: Magtabi. Mura ng tao. Siyang Japong naong anak.
6: Maumba.
3: Lain sa nasaling doon.
6: Ay, kanang saling, kanang mamapuyo sa kanang kawaya, kanang lungagal, pag kanang gansiyang. Oh, diliwi, kanang saling, kanang periko sa amo.
3: Atos lubi.
6: Kanang upo.
2: Saling mo, Martinez, saling.
6: Saling sa amo, kitawag ng puriko.
3: Puriko.
6: Puriko ang tawag na sa amo. Kamang sa namamong.
2: Maulig.
6: Kanang imo na tuluan. Kanang laging upaw. Kanang gipres ni mo upaw. Langgam nga itom, gipres ni mo upaw.
2: Itong, kamang sa namasulti. Pero ang tawag na Martinez sa uban.
6: Uy, namatay ba yan? Kaya igu ang itlog.
2: Ang saling?
6: Ang tao.
1: Klaro ara iyo.
6: Tinuod ako istorya mo. Ang tao, ang amo, ang anak sa iyang amo, ni Kat-Kat, agad gusto nga ipakuha ang periko sa amo uslog, dawag mo ng periko sa inyo saling. At tumalaman mo po yung salubing away dahon. Itawag sa amung pudol. Dito magsangin. Dagan mo Kuya Bog, ipakuha yun sa amo. So ang katong ilang boy, ni Kat-Kat ito, kay kwantong Kuya Bog sa periko, na tumba man ang katong kawing agad lubing na pudol. Dito maigo sa anak siyang amo, na igo ang itlog, namatay. Ay,
2: ha?
6: Namatay ang anak siyang amo, na igo man sa itlog.
2: Hanya? Ang saon ito niya?
6: Kena lagi langgam ng periko. Puyo man sa lubing away dawon kanang pudol. Balik ka. Ang ipalayas sa siya mo nilayas o yung bana.
3: Ay, ang periko na ilang problema.
2: Problema. Ilabay baka na lang kuan periko.
3: Ipagi-supira ng tunladong. Yan ibalik mang agi ang kuan.
6: Dili idiot. Kaya mingon ka kung sige panabi ng periko. Mingon og mga tao pa ng story. Mingon man, nga numadlok ka na kabinuhatan. Ngayon nga, naistorya sa mo ha? Ano mag-uol magkagulyat? Nakay binuhatan? Ang panalita si gulyat, huwag binuhatan. Huwag ko sa gulyat, huwag ko binuhatan. Ay, kwan ka, kabit ka tong asawa ni kwan, gulyat. Wala ka eh! Kabit ka, pwede mo sa gulyat, kita ka sa kong tunog.
2: Ha? Isa ka, no?
3: Huwag may nakita sa tunog.
6: Oo, mawa na. Muli nga na, anang ha. Kanang periko, kanang langgam na inyong giatiman, basig na atulang na, ngamoy giyawit sa langgam. Unya, panalita ma'am, kasi nga na itong sender.
3: Sandra.
6: O, panalitan, huwag kayo nakita. So, taog, tinuod ba? Ipagsalik ka ng langgam.
3: Siya, ma'am, kung nataas nang niklabaro, saog din na
6: nyo. O, okay, pareha itong kuhan, pareha itong gigakuskus gwardya, yung langgam,
3: batik now!
6: Pero ano ko, guwapa makayo ko, kung magkailis akong make-up, ano yung nagbatik now? Lingon sa gwardya, ah, pareha yun to.
1: Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Jo, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Oh! Oh!
9: Mateo! Scammer?
11: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon.
11: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Lula's Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter. Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
21: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaho ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
19: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama mga naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta!

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
3: Thank you! Thank you!
4: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
3: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
4: Sukul!
3: Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ko!
4: Di na kinahanglang magkabig ka sa imong kusok ka. Pugnad ko ang pinitik sa kong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwasab diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon, hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Oh, wa?
3: Oh, saan mo di siya?
2: Wa si Jo? Uy, pangitaan Matiyo! Pangitaan, Gyod!
3: Lola, manawar ko na mo niya, ha? Bayo na! Oh. Hain mo nito si Jo. Nga nung wap siya din eh. Nigawas ka siya? Or may mikuha na niya?
4: Naalagi ka?
3: Oh.
4: Nangsa ka?
3: Kibabakag na kuyawan ko.
4: Ha?
3: Jo.
4: Ang akong buktun.
3: Ay, sorry. Binagugluwa ka.
4: Di haram ko stress.
3: Lagi, nangita ko niyo mo, pero huwag ko makahuna-una sa stress.
4: Ganina rade ka?
3: Di ba sa kayo dugay? Si Lola, manggod, nag-video call. Nangita niyo mo. Huwag di ka makita, mao nga medyo naratol ko. Abina kung nilakaw ka, or may nikuha niyo mo.
4: Grabe, sabi mo kuha na ako eh.
3: Ah, Todd. Imong bagong phone.
4: Oh, salamat.
3: Tawagan ako si Lola.
4: O niya na.
3: Ha?
4: Ako lang manawag. Tabangi lang una ko ini.
3: Okay. Anis, nakuyawan gibit ako ganina.
4: Uy, inom mo na tubig, Bi, para mawasan ka.
3: Ano, wasa naman ko.
4: Pero inom lagi o nagtubig. Kadyo ta, magkuha ko.
3: Oh, ha? Puyo na. Ako rin magkuha.

0: mauna la. Direra ko si Therese. Bildo man gud ang sira og may baga pag yung kortina maong wa ko makabantay nga naabot na siya. Wa sa ko makadungog nga iya kong gitawag. Sorry gid kayo la.
1: Aw, why problema oy. Onya, kumusta naman ka?
0: Okay ra la. Pero naa lang ni. Tanaw akong bukton la.
1: Ay, maulag eh. Mauginay akong gikabalak ang pag-ayo. Pag-amping yun in town. Ugbisan og mamaayo ka na, dili na yun pwede nga mangalsa ka, ha? Di na yun in town na pwede. Kinalang senyorita ka na yun.
0: Ah, grabe sa senyorita la. Uy, mura mo tagsardina sana.
1: Uy, ikaw ha. Kamao nakas akong mga joke, ha? Uy, tuod. Abi, hain man tong akong gwapo nga apo na waman lagi.
2: Narakul mo na.
1: Aw! Kanindot yun din yung tanawang duha, oy. Pagdali nagkaayo, Jo, aron nga madayo na lagi tong inyong kasal.
3: Okay la, bye.
4: Okay, bye-bye. Aw, kadali, kadali, una, kadali.
5: Oo, oh, unsa man, Lola?
4: Oy, timantig yun ang akong gisulti, ha? Ay, giyaw yun in town pasag din si Jo. At timanag yun siya pag-ayo.
5: Giyati man ako si Jo, Lola.
4: Lagi, nagpahinumdum lang ko.
5: Okay, Lola. Sige na, Lola, kay paimnum pa na ko si Jo sa iyong tambal.
4: Ah, okay, doke, okay. At sige, sige, bye-bye na yun.
3: Bye, Lola.
5: Bye, Lola.
3: Gimingaw naman hinoon kong Lola.
5: Ha? Oh, bago-bagali mo nagsultihan eh.
3: Lahi man ang personal, Gyod.
5: Hinoon. Ako sabi daw, gimingaw naman eh.
3: Karusa pag-idita mamauli.

0: You mean, ato na sila magbasi sa Manila?
1: Listen, pero hangtod sunod-sunod pa ang check-up ni Joe, dito na sila. Gawas pa, wapasad mahuman ang renovation sa ilang bahay.
0: Toto di ay, asa di karon nag-stay ang lola ni Mateo?
1: Sa probinsya.
0: How about ang ilang kasal? May na yun pa?
1: Oh, ano dili man? Huh? Wapala hinoy klarong date kano sa tungod sa kahimtang karon ni Joe.
0: Hmm.
1: Oh, ano man na? Ang sa may bote pasabot, Ana?
0: Boy, excuse me.
1: Yay. Unsa naman sa kay Giona ako na atong babayhana, ay.
2: Hey! Pastilan! Pastilan, pastilan! Salamat sa Ginoo nga nagkita, nagyong tag-usab! Gimingo! Nagyong kayo kong pag-ayo ni mo, Jo!
3: Ako, sadla. Gimingaw! Nakay kong maayo ni mo.
4: Pwede ka mingawan ako, lola?
2: Ay da, waoy!
4: Ah, paita.
2: Gimingaw, manggod. Pero mas gimingaw kong Jo.
5: Sir! Sir, tanawa sa sir! Sabi ni
4: sir, dinira ni sir? Ah, okay, buwan ako. Eksyosa ninyo, ha, Lola?
3: Nabaguhan mong kusbahay, la? Murag, mas nidako lagi.
2: Ay, oo, bitaw. Pero di isa ta maghisgot sa bahay. Kay na ako'y pangutana ni mo.
3: Unsa man na, la?
2: Unsa man eh, nananayson.
3: Ha? Ang unsa man na?
2: Ay, kiniba! Kiniba! Naana ba ni baby?
3: Oh. Ha?
6: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli ngao.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
5: Living Testimonies.

0: kita ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
1: Hala, luyan ni Muga. Huwag delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom o Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad o Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mom!

0: saksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama. Drama naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangkay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni

0: Mary Ann Cacano. Iusap diha sa Naga City Plaza dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Nganong nakurat mang ka?
5: Ay, wa in taon la, uy. Simbak ko sad la, uy.
4: Usay ko wa. Usay simbak ko ba?
5: Logaw, wabi ni mo la, uy. Kuya, wa mo sa tasi mong pangutana la.
4: Buot ni mong ipasabot. Wa,
5: wa lagi, wa la, wa gyud. Wa in taon la, uy.
4: Eh, naon sa mang ka, ayaw ko kauaw na ako, God.
5: Wa, mang gyud la. Askang, lain mo kagunoon na, lawi.
4: At sabay lain nga, mura naman mo og magtiayon.
5: Dili, manggudla.
4: Unsay de, nga kasal na malay kuwang ninyo.
5: Pero, la, wa man may magkuan-kuan. Lain na sa di mo, lawi. Ayaw kong tanawag yung unahan na.
4: Imong gireject si Mateo.
5: Ha? Unsay gireject la? Uwa mo kumang reject la.
4: Ayaw lang lagi kauwaw na ako. Kita na bito.
5: Lula ba? Uwa lagi.
4: Pero, ni hangyo gyud siya ni mo. Huwag imo lang ibalibaran.
5: Uwa mo si mo hangyo.
4: Huh? Uwa siya mo hangyo gyud?
5: La, lain na lang itong iskutan labi. Nonsa mong kalawi. Sorry la, pero dili lang ta mag-iskut anak la.
4: Ha, na sige, sige. De sige, di na lang. Di na lang tang maghisgot kay mura na kag nakakaon og tulingang dubok. Puwa na kay imong naong.
6: Kanang usa ka malita, dito na sa akong kwarto.
7: Ah, okay. Okay, sir.
4: Unsay buot ipasabot ini, Mateo?
6: Oh, unsa man lola?
4: Unsa man eh? Magbuwag mo kwarto ni Joe?
6: Ha? Tagsaman mi kwarto. Pareha sa una.
4: Unsay pareha sa una? Nagtipon na good most Manila, good.
6: Oh.
4: Hoy, kamo mga chismosa pamahawa sa mobe. Kay naging sulti pakos akong apo.
6: Dula, lain na ko rin mong tinanawan ako.
4: Abi na kung maing laki ka. Banga man day ka.
6: Ha? Ngano naman sad? Kuyawa naman ba nimo?
4: Pasila nimo Mateo. Huwag hindi nahitabo ninyong duha samtang dito mo sa Manila.
6: Oh, sa may mahitabo na mo?
4: Ayabag! Ayabag ang apuha ka. Gwapo ka man unta. Nagtipo na good mo skundo. Kamurag yung duha. Why istorbo?
6: Lola, nalimot kang giupirahan ang bukto ni Chok? Nalimot ka na, ha? Nabaw, magani kong amping nga di masabdan. Unya, doon na nung mahitabo na mo. Sarbahe, sagun ako.
4: Awod eh, no? Pero ang bukton bagoy. Aw.
6: Ngaon sa?
4: Kukuan. Bitaw. Awod eh, no? Unya, perting pugong ni mo.
6: Lola, nausam ka. Kahugaw ba ni mo gunahuna?
4: Hugaw ba, oy? Nagsulti ramang kustinood. Siyaro, wa ka maibog niya samtang nagtupad mong higda.
6: Kinsa may kayo nga nagtupad mong higda?
4: Ha? Wala mo magtupad pag higda?
6: Wa?
4: Ay, usan magudi ay?
6: Nag-amping na gitaon kung di masabod ang iyong bukton. Nga giupirahan, lola.
4: Ay, mausat, no?
6: Halagawa, gini mo, lola. Eh.
4: O niya, kanang inigtaligo niya. Unsa bang ka? Mupiyong lang saga.
6: Ha?
4: Uy! Aminin!
6: Lola, siya ra may maligo.
4: Ha? Ay, giusa man niya nga. Dili man pwede nga lihoko niya ang usa ka braso, be.
6: Lola, nga naman ka. Oh. Limpiyo man nga akong konsensya. Gusto magini mong butangan og mancha, ha?
4: Mancha ba, uy? Si mancha di, ha? Hugaw di akong gusto. Gusto ko nga butangan og hugaw ang imong huna-huna.
6: Otsa?
4: Basta kagibang-an yung kundi mo. kuwang kas diskarte.
6: Oh.
4: Banga ka!
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gindo mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
9: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
10: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong, kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan, karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwusap niya sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Test. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
17: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system, makatabang sa gri sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
23: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na ito. Tulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Hey! Kidney care time!
25: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
26: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
27: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lukaw nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
30: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
31: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
32: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
33: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
31: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
32: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
33: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
34: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon sinuwag ni Francis Ildiaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung look? Hilong na
2: rin. MVP! Justin Real!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Morin!
4: Thank you.
3: Bangon ko ni!
4: Ikaw ang natahimu na kong champion, kuya.
3: Sukol!
4: Nagkadugo na yung ilong baba!
3: Sukol!
4: Unsa nga ang kanimo, ha? Muha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit kasi ibong kusok ka. Bugnad ko ang pinitik sa akong kasikasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ildiaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paning kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
14: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguting nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
15: Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumano Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumano, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
16: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
17: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
1: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Hey, samtang huwag pa yung mga tao. Be, mga kas na ta, para nagkang kayo tapo ka nga ito ang karinder niya. Kaya, lukong na pa naman kasi. Hapin-hapin na magsamulo ito. Larga, katam na! Abli, eh. Abli. Tang na lang, dang. Ye. Mapagaliw yung mga tayo, magkawot yung sara. Ye, larga. Tang na lang, dang. Ano, Abli, Ricky? Abli, tang na lang, dang. Ano, dahi?

0: Kuya.
1: Oo, dong.
0: Napay bakasi?
1: Oh, bayar ki. Napay bakasi niya.
2: Oy, Ryan, apa? Sakto pali. Sakto pali. Usapan niya kita ko.
1: Sige, tagahin ni Remy. Paliog lang.
2: Ah, pate. Dali dong, Justin. Dali dong.
0: Ah, maliog ko na, Irake.
2: Ah, why problema. Ikaw na guna dong. Ah, presko man kayo ka dong.
0: Ha, oo, noy. Presko ta kay. Doon may duwa ron.
2: Ah, baba? Asa mo yung duwa dong?
0: Ato sa lower yate.
2: Basketball?
0: Oo, noy.
2: Ay, si... Sabay, dok, no, kapil.
0: Oh, siyempre, apil. Kami doha.
2: Ako apil sa koy. Ang wapilabot, apil koy. Si Baynog, no, moy court general. Samtang ikaw.
0: Wingman. Mau magunay point guard, noy.
2: Ikaw ang shooting guard.
0: Abit, anoy, pakudisyon ko ron. Naunod ba kasi?
2: Napate kayo.
0: Yan, noy, hapit na morot.
2: Ay, kalois kinoo. Huwag yung unong takos taon.
0: Abit, ano? No? Niyaman ko ng mga habal-habal drivers. Mga e-back drivers. Physical drivers. O mga taxi drivers.
2: Ah, basta makatilaw sa templadong, awa na. Makabili, makabalik-balik na sila nako.
0: Punan ba yun ninyong manoy? Nga, kung gamay pagtao. Oh, mag-show din mo. Kamuni kuya.
2: Ah, kanta-kanta, mami pasiaw. Padugok sa tao ba?
0: Maagay na gusto sa mga tao ni Rake.
2: Ah, sige nung kauna diya. Tandaw ko sa luwa, kay apil ko.
0: Oh, ay, nagyan ay apil man yun ka. Ah. Dapat naadyo ka rin to.
2: Naadyo ko.

0: corner ako.
1: Obay, oh, oh, sige, sige, may problema kayo. Obay, obay, rin ang giloto na ko.
2: Oy, kuya, tabangan ka.
1: Oy, dog, aray, dog, pati kayo, dog. Tali, pero lingkod lang ka diha. Ay, lang tabang ako. Kaya na yung kuya ni mo. Lingkod lang ka diha.
2: Ay, bati, pag kuya, oy, nga, matanaw lang ko rin
1: oh, ikaw, good. O gusto kang mahago, ha, para kondisyon sa taon tayong tanawang kakarong gabi iba. Hala, magandahan mo kaka.
2: Ah, okay, kay kuya.
1: Bahut yung mayor, ha? Ha, sige, semifinal ba rung duwa na ito parang gabi eh. Hey, hey, mo, hindi ka ganang salig mini mo, ha?
2: Mas labaw ko ni salig din mo, kuya.
1: Tuwang kontrar ba, taga-apriyati, bitagahan na rabang mayo niya, ay. Nas jumi raw, ay, may kanong duwa.
2: Bita, kuya, kumbate lang ta. Basta na ka, kuya. Kapanti ko nga mudao kita.
1: Asa mo ito ko kapanti ko na ka? 3-point guard ko ka, 3-point shooter ko ka, di ba?
2: Bita, kuya, sagdi lang, kuya. Naman po si G.C. Rodinas, ang atong sentro. Ligon mo sana.
1: G.C. Rodinas?
2: Oo.
1: Oh. Oo, oh, maayos na. Maayos na maduwa. San? Pero basta, manikamot lang kita nung kasultas final, ha?
2: Oh. Ano yun, kuya? Basta kita, kumbati na kita. Kinaay guwapang chicks ng muntanaw.
1: Kaniganahan ako, di mo? Ma-inspired ka na. Basta matusak-tusak na yung ring ro na yung gabi una, ha? 3-point firme, ha? Ha, musinggit yun na. Justin! Justin! I-shoot! Direct 3 points!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang himayang nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: Okay lang.
8: Oh, okay lang. Okay na, hurot na.
7: Naayo, yun know, maayo. Pahuway sa ta.
8: Ayun.
7: Alam na midya, no?
8: Susugod ang takos, alas 10 buntan. Ah, pagkalao na, wala. Hubas na, oy. Hubas na.
7: Pero biyag sa yun know, lamig kayo pagkatimpla. Okay kayo, bay?
8: Ubay-ubay, matong customer. Taga San Miguel, ni Ari, yun. Taga Stadium, ni Ari lang yun. Nagpanon ba sila?
7: Basta, pagrabuyag lang niya itong timplada. Makatilaw lang, bay. Magpangita, yun sila.
8: Ah, may na itong pangita, bay, kaysa maninda lang tayo sa isbalay.
7: Oo, no, yun. Ah, pero mayong sa nang ilaha taon, di mo na panaway ito, ano. Pero kanang ninda tayo sa risaris, bay, hurot atong uras tayo binantay, napay mo palit, piso ra, pa ito, eh. Hangtong lesis gabi, alas 11, pukaor pa ta, mamuka, palit ko, no, ay, siya, palit ton, palit kong ice, piso, wagas ka.
8: Huwag tangin atong kakapoy, ini. Puna, pupunta tayo tinakusan, eh.
7: Ang sabay? Sa iyo mag-isulti, di ko kasabuta.
8: Huwag lang atong kakapoy, aning pagpanindan, pagsigig takos.
7: Ah, oh, tinood na ba? Huwag undang atong takos, gano'n. Alas dos, ari lang sa ta. Diba? Oh, may shoot na karun, ha? Karun?
8: Wawi.
7: Oh, na, wah ba?
8: Duwa atong simipay na rin, unsa, diba?
7: Ay, oh, eh, duwa, mdero, no?
9: Oh. Laki, papalit akong bagasi.
8: Hala, hala, hala. Hala, hurot na. Kaya sa nimuoy.
9: Kunay sobra?
8: Wa na lagi?
9: Ay, mangayo na lang kog sabaw, pi.
8: Ah, sabaw na lang?
9: Ay, way problema. Sinugnog ay, lain kaayo. Maragwa makaayo na, mangayo kog sabaw.
7: Ay, yung kiro, eh. Ay, ikaw pa. Porbida, sinuhusin di, eh. Suko, magiligig di ka mangayo kog sabaw. Suko, wara.
9: Mao ba, salamat, ha. Alam yan, higop kog sabaw, eh.
7: Oh, higop, hindi kog sabaw. Oh. Aron, mawasan ka.
9: Wasan? Sa onsa?
7: Tanaw na ko ni mo, murag, overhang maka.
9: Wagi ka masipiat, kid. Hubog kayo gabi, eh.
7: Palabi yan, ay. Kadao, tas help.
8: Bitaw, Cindy. Ayaw pa si Paddy ang nindot ni mong lawas.
9: Isi, niya ka uyon ka, Raki.
8: Kadaig mo lang.
9: Lagi. Klaruha, ha? Ay, inog. Duwa mo rong gabi, no? Semifinals, no?
7: Oh, ganaan ka, tanaw.
9: Sure, tuwa siya, kunog.

0: Daghang tao, Pino?
1: Oo, oh, mawag yun na. Basta, semifinal, daghang yun ang tao ang tanaw.
2: Oh, nagdama ko sa kabatalyon, ang apriyati.
1: Bitaw na, kita. Basta, ito, mingaw kita na rin.
0: Ah, pero, naman si, babes na to lang-lang. Abiba mo nagmayo. Naman na to si GC.
1: GC?
0: Warm up na mo, warm up na mo! Sige, kwan yung bulan, warm up na yun!
1: Dali, dali. Warm up na ta.
3: Tebiyate, okay. Tulad, warm up na mo.

po man ako makita mga babae nga. Nakita na ko na itong ngayong gabi. Buwan niba kasi ha? Ah, eh. Tora. Idoolin ni Rocky.

0: unsa na day marimar?
1: Ang akong giingon, sa dili pa magsugod ang duwa, panganta na mo ninugnog.
0: Unsa? Hala. Naraway bastit mo gipaabot sa mga tao.
1: Ako di ay dili tao? Sige na. Ako'y bayad sa inyong talent fee.
0: Marimar?
1: Kilaman, ha? Sige na, kay gusto kong malingaw. Mabayad lagi ko sa inyong talent fee. Unsa man? Okay ka? Ha, Rocky?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, ES Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong
6: wow.
5: Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Aguanta pa.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
3: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, ES Fortuna Street, Mandaue City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iusap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: Masama ang malad law ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
6: The original Koi Herbal Capsule.
16: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy herbal capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga buti.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance, ang kompleto nga formula ni Ini Adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ng saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
22: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
23: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
24: Uy, 150 over 100 man.
25: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
26: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
25: Ay.
27: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun, sama sa pomegranate.
28: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
29: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: kagilan. At ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

P.S. Love you. P.S. Kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag-sulat Martes Parma Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Mga samahang, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
5: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli ngao.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
11: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
10: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
11: o tulog po ka kapsos sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit
11: o nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.

0: Ganong nawad-an siya o panimo.
1: Uy, abot lang sir. Uy, wak ko kayo bawa, anak. Inusinti dyan kayo ko, anak sir. Wak mo ko gibuhat, anak niya. Wak ba'y ko gibuhat, dita?
0: Anak!
1: Piolo?
2: Clover?
1: Nainumdum lang ka na ako! Nabalik na ba ang imong memory? What na ka nagka-memory gap? Ha?
0: Iho, kung sa'yo imong gibati?
2: Kalit nga may sakit ang akong oo ganina.
1: O, nabalik ang imong memory! Nainumdum naman ka na ako! Mao ba? Piolo!
2: Nainumdum na ko ni Ma.
1: Na, nakaila ka na kung si Kinsa ko.
2: Oh.
0: Son, kung mao, you now remembered everything.
2: Oh, Dad. Nainumdum na ko. Ikaw nga kong aman, di ba? Mukunay mong pailan ako. Di ba?
1: Ako. Kinsa man ko.
2: Clover.
1: Nainumdum lagi siya!
0: Mahimong magdili ka lang magsige yung gako sa akong anak.
1: Napi lang ko, sir. Sorry na, good. Daoy. Makailak man sa tas kalipay, ani, uy. Nainumdum ka na. Naibalik ka na gusto mo pagka ikaw. Kisa ganit ko, kisa ko?
2: Clover. Ikaw si Clover.

0: inom dumigil siya na ako, sir!
1: Huwag kumalimutin mo, Clover.
0: Unsa? Akon mao!
1: Ikaw si Clover nga akong uyab, diba? Mga kanay mo, pagpailan ako. Nagtagaroon, isigan ko pa sa pagpaligtangot sa paghinomdom. Ibig siyang kumay. Huwag ko'y batiyo na kainit sa pagbati matahigay yun nga. Madol ko ni mo.
0: Ay, agay pilo ha? Ouch! Halain kay ka pa! Gipasakitan na sa kunin mo ha? Kano sa pamang kunin mo hanungan sa pagpasakit in town, uy?
1: Silo ako.
2: Kun mo, ikaw ang hinungdan. Nagsakit ang oo sa kong anak kay kanina. Marika! Marika!
0: Sir! So gayon
2: Diyawas!
0: Ay, ang akong bukton, sir!
1: Uy, ang bukton ni Clover.
2: Kining bayhan ang nakaingon nga nag-collapse ka kaganina. Kini ang makahatag ni mong stress.
0: Ay! Uy,
1: si Clover,
0: sir,
1: daddy. Hindi mo mahimong inunin mo siya, anak. Kay ang babae.
3: Ang babae, kinahanglang mahalon. Respetuhon. Panggaon o gini pasakitan.
2: Oh. Anak! Ngano?
0: Pilo.
1: Wa, daddy. May kalit lang kung nahinomduman. Sige na, dad. Buhay na ng bukto ni Clover.
2: Nakigawas ka na.
0: Oo, lagi, sir. Magawas ako, sir. Okay. No. Sabot namin nung uning tiilin nun ako, eh. Mura manig na tiwas. Nakakapila, naging kuguyura rong gabi ko na ni Sir Orlando.

Mubiya na sa ko pag-usapin, maong panimay nga ako namatan sa buot. Dili man ko gustong biyaan kanina, Pita. Apan di kinahanglan. Gida ko na usab ang ubang butangan na bili na ko sa una. Adun ako, kitingalig mahaponan pa unya ko. Angay gani unta nga, ganin ang buntag sa'yo kumikika na. Pero niya, niya pagyapon ko din eh hangtod karon. Adun ako, wala ko'y angay pang kawilihan din eh.

0: Ne du gemi şakırın. Ngannum ka. Ana yunta na ni asya ka gani na buntag pa. Ay. Sino'y tinoy? Ay.
1: Ay, ay, sir. Ay, may isugo ka?
0: Ah, wa, wa, noy.
1: Ah, may doon ka man ko din hinakos gahe.
0: Kining, noy. May mo bang ubanan ko ni mo?
1: Ay, asa man.
0: Nakatultul ka ba kung nahain magbuyo si Ma'am Denise?
1: Ha?
0: Ubanan ko, noy. Atuan ko siya sa ila.
1: Ha? Nga no? Ay, manang itingali untata ni Daddy di mo, sir. At tingali makasabaan tayo, maimpas ko ini.
0: Dili masayo si Daddy nga milakaw ko. Sige na. Palarga na kinisakinan.
1: Bidaan ni doon.
0: Ako'y bahala ni mo na eh. Gilaisap ko din sa mansyon.
1: Eh, kaluha doday mo na, Sir Paolo.
0: Sa dagway palang daan, oy. Dili na ikapangutana.
1: Eh, dili sa panagway lang. Ay, kundi lakip na sa pagpili sa babae.
0: Ha?
1: Huh? Eh, nakagusto ka ni Ma'am Denise Onsado.
0: Ha? Pero, may uyab naman ko na eh. Si Clover.
1: Ay, kailan nagsihit nga babae o nagukuling atong isakyan? Mabdos siya, matod niya, di ba? Pero nga nung nakahimo pa siya sa pagdagan o sama ni Ana?
2: Adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Talak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
3: Uliat ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mula Sir Max?
3: Lagi basiglas na ni
4: maunang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina makapaptik pa, ayaw niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Sell Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
7: Akong asawa, nai-goiter, po lang ito siya. Din tapos, nakaloob ko sa istoryal ng Panyawan Capsule. Try na ko, onyak.
6: Ang Seed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya
5: siya tutunlan,
7: wala naman.
0: Living Nakonsensya na mahinong tunoy. Gawa na to siya unugi nga nagpalinggit.
1: Ay, pasayo ako doon nga. Ay, pero sa akong tanaw, no? Dili mo bagay.
0: Ha?
1: Mura magbuutan na kay ka para niya.
0: Noy?
1: Mas bagay ni mo si Ma'am Denise.
0: Unsa?
1: Ay, pero kung makuha mo na si Ma'am, mapasugot mo na siya. Mas maayo tingali kung magpalayo mong duha.
0: Noy?
1: Aron sa ingon, dili na siya makuha pagbalik na Sir Paolo.
0: Ikaw, Ginoy?
1: Eh, bitaw doon sa pagkatinuod lang. Kung wala sab ko masayo, may pagtanaw sa mo si Ma'am Denise.
0: Noy tinoy.

Ay, uy, kalang ini pihulo, kibiyaan na diyong ko. Huwag ko niya dead as a paglakaw. Higayon naman utat na ako nga, makasibat ko din niya, uy. Ay, silan mauna yun ni. Mauna na yung napita ang mamahimo na kulubnganan. Simba ko. Ay, musood na lang kong balik, uy. Gigusla naman noon ko. Mulaos lang kuskusina. Kung magtanaw ko kung unsa kadako kining ilang bahin, no? Kung unsa kalapad ang ilang yuta, o kung unsa sila kadato, ingano sa mag-ilog ang akong tinguha sa pagpalayo o sa papabilin baka dinhi. Kay dinhi, kung mahimo ko lang ang gisugo ni Sir Paolo nako, ay mabulahan ko! Makwartahan ko! Unya, dili nang unya magkalisod pang akong manghud sa kaon kay misaabi si Sir Paolo nga padad-an niya ang akong manghud og allowance. Mao nga, ako nalikuwang. Ang pagtuman na lang yun ako sa iyang ipabuhat nako, nga pwede sang lisura, uy. Kung naglisod man ko sa una no, nga pa siya amnesia, na, mas bisabot tayo noong karon. Pero bahala na. Kung wat naman dyan ko kagawasan pa din eh, pwes, pahimuslan ko na lang sab ang higayon. I-feel na ko nga dato ko. O umaabot na ko nga asawa sa usa ka duper gwapo nga anak sa usa ka labing dato ni ining dapita.

0: Jules, ha?
1: Ay, naana may Jules, day, oh.
0: Hala, ha? Dali pa ka niingon man ko ni mo, nga tao galan sa koog, ma'am?
1: Ay, ma'am, di ay. Ay, saman, Jules, magkahiima.
0: Gusto ko, fresh.
1: Ay, kaya wala na sa inyo?
0: Asa? Hoy, ikaw, ha? Hoy, bawalog ikaw.
1: Ay, ako pa. O na, sige, sige. Magkuha ko.
0: Kalabi sa sandwich. Daga kasi pala man.
2: Clover.
0: Ang sabi nila?
2: Kung may ilang ka pa na ako nga apuhan ni Piolo, patuon ako. Biya nagikan din eh.
0: Dalagay ako makabiya. Suway na bitaw ko, lisod bang kayo? Dilit na lang.
2: Mamiligro ka din eh, Clover. May manghod ka pa nga nagkinahanglan ni mo.
0: Doon na lagi mong umiingon ako, ana. Kaya naman yun di ay. Kung sa pagkita'y kamal dito sila si Paolo o si Sir Orlando, ha?
2: Labaw pa siya mong gituhuan.
0: Pero, maayo lagi sila sa ilang mga sinaligan. Kay maayo man o kahintang iyang mga bata-bata.
2: Depende ka na.
0: Depende sa loyal? Maubalula?
2: Clover.
0: O kung mauna, magloyal ako nila sugod karon. O kiningi mong ipanultin ako karon, last na lang yun ni. Kaysa sunod ni gayon, nga dauton pa ni mo sila, isombong takalula.
3: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iyong usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
5: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na-itatak LE para sigurado original, ang pingjud sa peke.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS. Masama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ang sakining
1: ibati ko, I love my teacher, yes. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita. Konseho sa siyudad sa Subo nagtinguhang maestablisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan na ang behavioral unit sa health. Air quality index sa Subo anaa sa 238. Diin giisip kini nga acutely unhealthy. Samtang gireklamo nga baho sa barangay Luok, gidali pagsusi sa lokal na kagamhanan sa siyudad sa Mandaue. Mo kadto ang headlines.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kreditbook ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga laga the Rajuman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad mga kasama September 19 to 2026. 97 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko mga kasama. Nya ka-excited na kaayo ang kadaghanan mo na nga makita na nato ang mga dayan-dayan na diha sa ato ang mga palibot mga kasama. Nya karon kaya ato ang sitwasyon karon kay bisan og di ta magtaod Christmas lights kay punder-punder man pod. Tungod ni ining rotational brownout mga kasama. Naot ka maayo na gidin tao ni ang ato ang sitwasyon sa ato ang supply sa elektrisidad ug uban pa mga ayuhonon sa ato ang grid aron nga magpasko tang siga ang ato ang mga balay. Tingalan ta kasamang Nestor nga upo may bagong tuig, upo may Pasko, nagkidlap-kidlap naman ang mga kabalayan. Kabalayan, gyud. Diri ra ang mga suga. Di ay to kay nag-rotational burnout upo di ay. Tama na, sagula na lang yun nato, di pag-ampo mga kasama. Kaya kapila na kita nanawagan, ani. Bueno mga kasama, kumusta man ninyo ang pagpanikaisikay karong alawa karong semana ha? Kumusta man ang ato ang pagpanikaisikay pagpanginabuhi karong semana ha? Ang naot nga na mo sa kapiskay sa inyong panglawas? Salamat kayo sa parahin nga pagpaminaw ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa parahin nyo pagsuporta ka na mo mga kasama. Alang sa ato ang air quality index sa update mga kasama, muhatag taog update igong taod-taod. Apan apo ato na ning pasupot ang pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako nandung ako pa, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko.
7: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
8: I feel inspired to work every day.
7: MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras, alas 12:42. Balik ta sa mga balita, mga kasama. Konsel sa siyudad sa Sugbo nagtinguhang maestablisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan ang Behavioral Health Unit. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
5: DYHP, Tapak, RMN, Report.
6: Kining maong balita, hatog na ito sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Lansugbo, ngayon pa-establisar na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan ang Behavioral Health Unit niini. Kini subay usab sa nilatid sa City Ordinance Number 2479, nagmando paghimong operational niini sa mga barangay health center sa siyudad. Ang nagyutang ordinance ang napanday sa City Council, 5 tuig na ang nakalabay, gigong wapahingpit mapatuman na tumong niini, nga doon ay mututok sa mental health issue o susamang concern diya sa kabarangayan. Ang City Council ni Awag na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan, pag-establisar, pag-organize o paghimo ng operational sa behavioral unit niini. Sa samahing gayon, ang konseho ni Taasusap sa City Health Department na muhatag ng technical supervision o guman pa sa matag barangay behavioral unit. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kakong ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa ibagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas taas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong pahinundom, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyoman Eli Bolanos. Mubalik kita sa pipila ka pahinundom mga kasama. Standby.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. May mga nakada- Tawag na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 3 winners
8: sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Kabukos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang sunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kanaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
5: Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Ang atong air quality index kun AQI karon anaa sa 238. Og classified kini isip acutely unhealthy. Pasabot ni ini nga taas ang pollution level sa atong hangin nga pwedeng makadaot sa panglawas ilabi na sa atong mga vulnerable groups. Pasabot ni ini mga kasama katong vulnerable groups, katong mga comorbidity, mga senior citizen. Dunay mga gihambin nga mga sakit, labi na katong sakit nga related, lung-related mga kasama. Maimportante ang pahinumdum usab sa kagamhanan, ingon man sa Environmental Management Bureau. Kinahanglan nga limitahan una sa publiko ang mga kalihukan sa gawas. Ugado na manggani sakit sa kasing-kasing o respiratory diseases sama sa asthma, kinahanglan usab nga magpabilin sa sulod sa panimalay. Uga dili sab kinahanglan ang pagbiyahe o dili gyud kaayo importante ang pagbiyahe mga kasama, kinahanglan usab nga mas maayong i-postpone una aron nga dili marisgo sa nasinati nga haze karon. Ang paggamit sad sa mga sakyanan mahimo sab nga limitahan aron nga dili sab kini makadugang sa pollution sa atong palibot. Lakip usab ni ini ang industrial activities nga mamahimo usab nga maminusan. Subay ni ini giawhag sa EMB nga magtinabangay ug magmatngon ang publiko kanunay alang sa kaluwasan sa panglawas ug sa matag pamilya.
6: RMN Radio Nationwide.
5: Alas 12:51 mga kasama, mubalik ta sa ato ang police report. Adunay duha ka durugista sa Dakbayan sa Danao na sigup kini. Kasama mo sa balita Radyo Man Josephus Quijano.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Yes, salamat kasama ang Radyo Man RV sa ato ang police report. Duha ka mga durugista na nagpas gibugang bypass operation sa basakop sa City Drug Force Bureau at sa Danao City Police Station. Ang nagpan, bawa sila si J. Christ Licias Biduya, 43 anyos sa Gabrigon, nga taga barangay poblasyon sa Baog Sinan. Ugusaka Jose Kimud Batikan, 48 anyos, nga taga barangay Mahayag sa Baog Yapuga Sinan. Ang magasakop sa City Drug Force Bureau at sa Danao City Police Station, mihimo ug bypass operasyon sa magiging operasyon sa Pilakaadlaw. Ang illegal nga kaliokan isama sa pagmaligang illegal nga drugas na kuwagikan sa duha kabadakpan abag pinakitig na haga siya mo nga mubalok kinikapin sa 3,800 pesos ang duha kasamtang karong nga giditina sa Danao City Police Station. Ikaw rin sa gawas, aking radyoman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
6: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
5: Dagang salamat, Radyoman Joseph Osgano. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, gireklamo nga baho sa barangay Luok. Gidali kay pagsusi sa lokal na kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
6: CYHP Tatak RMN Report.
4: Ang mosunod na balita tungkol nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, wa maglangan ang kadakuan sa barangay Luok ingon man ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office sa pagsusi sa reklamo sa pipila ka mga residente ingon man ang mga establisamento bahin sa masigo nga dili maayong baho sa maong lugar. Human madawat ang mga reklamo ang barangay Luok paspas nga nag-deploy sa mga eco wardens niini. Barangay Peace and Safety Officers kon BPSO ingon man ang BDRRM focal person para masusi kon gikan ang maong nasigo nga baho. Subay nini nasutang ang baho gikan sa vicinity sa saka cargo transport services company o pinagi sa dugang pakisusi ilang nasairan nga gumikan kini sa ginaling nga mga soya nga nagabasa gumikan ni atong pipila kaadlaw nga pag-uwan ug mao'y gigikanan sa baho. Lakip sa miuban sa inspection mo ang mga tinugyanan sa MCENRO ug mihatag usab sa ilang kooperasyon ang tag-iya sa mga cargo transport services company aron daling matubag ang reklamo. Ang barangay Luok nagpadayon sa pag-monitor sa sitwasyon ug nagki-coordinate nato sa kompanya aron pagsiguro nga hingpit nga masolusyonan ang problema sa mga residente ingon man ang pipila ka may establisamento sa maong lugar. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga mga batok sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sa yun na kayo pag-andam sa Super Fiber. O saan siya ka sa shea? Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
6: RMN Radyo Mo Nationwide.
5: Dagang salamat Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita mga kasama, may padayag sa pasubo ug dakong kabalaka ang Department of Education kun DepEd. Kabahin kini sa Nikatap nga shooting incident video. Diya sa social media nga nahitabo sulod sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kagahapon sa hapon. Subay sa impormasyon, tulo ang namatay samtang unom ang naangol sa maong hitabo. Subay sa pamahayag sa DepEd karong adlawa, prioridad ni ini ang safety og luwas gatunghaan. Ilabi na ang mga tinunan, mga magtutudlo og school personnel. Subay ni ini gi-alerto sab ang sakop sa kapulisan nga mahimong kalmado apan magbinantayan og isumbong ang mga kadudahan nga mga lihok sulod sa ogawas bakaha sa tunghaan. Ang maong insidente mao na kini ang ikatulo nga pagpamusil sud sa mga tunghaan sa nasud. Subay ni ini gipebaw sab sa kapulisan nga padayon ang ilang imbestigasyon labot sa maong hitabo.
6: RMN Radyo Mo Nationwide.
5: Sa laing balita mga kasama, padayong musaka ang presyo sa petroleum products tungod sa laing big time oil high price hike. Ngay patuman na karong sunod simana. Dugangan kini og hangtod 11 pesos ang matag litro sa krudo, samtang 5 pesos ang igiumento usab sa matag litro sa gasolina. Nimahal usab ang presyo sa kerosene sa world market diin kapin 7 pesos ang matag litro niini. Gitumbok sa Department of Energy ang padayong gubot sa Middle East isip nagunang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan nagkanayon si Secretary Sharon Garin nga wala pa'y kasiguradihan kung kanus apa mahuman ang maong krisis.
6: RMN Radyo Mo Nationwide.
5: Oras mga kasama, alas 12:57 na. Less minuto sa dili pa magalaon na mubalik una ta sa pipila ka painumdum. Standby.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinumdum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
8: Oras, sunto pa alauna. Balik ka sa itong mga balita, mga kasama. Nasulod ang syudad sa Lapu-Lapu sa 5 ka mga finalists sa City Level 1B category sa Most Business-Friendly Local Government Unit Awards sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI 2026. Ang pasidungog nagbutang sa Lapu-Lapu sa Hanay. Gunahan ay uban sa pipila sa 11 na ilhan nga sentro sa commerce ug turismo sa tibuok nasod. Kauban sa Lapu-Lapu City isip mga finalist ang mga syudad sa Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro ug Iloilo. Matod sa PCCI, ang pasidungog nag-ilausab sa mga lokal na kagamhanan nga nagpatuman og mga programa nga mas sayon ug makatabang sa pagpalambo sa mga negosyo. Ang pasidungog nagpakita usab kini sa padayong mga pagsuporta sa syudad sa pagdani og mga investment, pagpauswag sa mga serbisyo sa gobyerno ug pagsuporta sa lokal na kalambuan sa ekonomiya niini.
9: RMN Radyo Mo Nationwide.
8: Samtang sa laing balita sa mga kasama, nakapahimulos sa libreng wellness services ang mga empleyado sa lokal na kagamhanan sa Mandaue atol sa Beauty and Wellness Day nga gipatuman sa syudad kagahapon. Ang kalihukan gipahigayon kini sa Human Resource Management Office uban sa pagkigtambayayong sab sa Mandaue City College Technological and Entrepreneurial Skills Training. Nagtanyag kini og libreng tupi, libreng hilot og manicure og pedicure alang sa mga empleyado. Pinaagi sa mao mga serbisyo na kahatag kini og higayon alang sa mga empleyado nga makapahiyahay og makapahuway gikan sa ilang adlaw-adlaw nga mga buluhaton sa trabaho. Ipatuman sa syudad ang programa paghatag og panahon alang sa self-care sa mga empleyado samtang nagpadayon sila sa ilang mga responsibilidad sa lokal nga kagamhan.
9: RMN Radyo Mo Nationwide. TYHP Abroad. Ngayon,
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
11: ni paibawang presidente sa Indonesia nga makadawat siya og assistance gikan sa Malaysia aron matabangan nga makontain ang migo nga forest ug land fires nga labi ang nakapektar sa mga nasud-sud na sa pipila ka semana. Ang Malaysia nitanyag og tulo ka mga helicopter o saka aircraft ug 52 ka mga personnel aron matabang pagpaong sa maong wildfire. Nasayran nga gitakda moabot sa dili madugay ang fleet ug mga firefighters sa Indonesia gikan sa Malaysia. Kasama mo sa abroad ngayon ni Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen.
10: Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugwang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
8: Tadili pa kita mo tapos mga kasama ato na i-check ang itong weather update. Kauban ato sigikan sa pag-asa magtan mamaana dumduma ayong hapon ma'am.
12: Yes, ma'am, mayong hapon and mo itong weather update. Ang habagat panayong nag-aapektar sa may kasabpan bahin or western section, southern na zonog sa Visayas, but dili sa central Visayas, makasinatira taog init o igang nga panahon at doon na natin chance na mapatapat ang pag-ulan, especially sa hapon or kagabhiun. So, ang hangin o kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin na mag-upasalabi o kalagatan malinawan ito sa kasarangan ang pagbalot. And it is subo ang kadagatan na ay pagtaob inig alas 3:35 sa hapon and ang haring adlaw kay mo salo alas 5:42 sa hapon. Mga ko na itong latest weather update, kinisa Ana Dumdum, maayong hapon, dagang salamat.
8: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa pag-asa maktan.
9: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Ang balita na to sa kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga updates karong higayuna. Apan sa dili pahatagan na to og pagtagad ang inyong mga greetings. Maayong pagpaminaw nila ni Bandix Bandoy Erasmo Magale. Maayong hapon, ma'am. Greet ko sa ko-friend si Annabelle Masukol Pinute diha sa Tikad Bantayan Island og diri sa Alang-Alang Mandawal City Ziller Navaha og Utik Magale Kirk Do. Maayong pagpaminaw. Chacha Boyles at Chea, please ko greet Nanay Eri Boyles ug Vanessa Peralta Buslon ang Amari Van Nicolette Boyles, Ola Boyles ug Minik Boyles from Ubay, Bohol. Daghan kaayong salamat. John Pugoy, maayong pagpaminaw. Fila Gumagay Brigolic, greet ko happy birthday ni Rodrigo Gumagay. Ika-saysinta nga katuig, greet lang ko sa gikan sa mga igsuon, gikan sa Lagunde, Oslob, Cebu. Salamat kaayo sa pagbasa. Oy, may pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha, mga kasama diha, mga idol diha sa lungsod sa Oslob. Indot kayong dagat sa Oslob kasama ang Nestor. Og labi na sa kadtong Bangkugon Resort and Restaurant nila Sir Meti Soriano. Daghan kaayong salamat, Sir Meti. Sa imo hanga pag-abi-abi ka na mo sa DYHPRMN Cebu. Daghang salamat. Mayong pagpaminaw, greet ko sa Pugoy family, Bonghanoy family, sa Sitio Binakayan, Barangay Tabon, Valle Hermoso, Negros Oriental, DYHP number 1. Sugi jud nga tigpaminawan og mga apuhan nga sila si Mama Amalia Bonghanoy, Sukad sa unahangtod karon 84 na ang iyang pangidaron o nagpabilin gihapon nga na minaw sa Diway HPRMN Cebu. Daghang salamat! Maayong hapon sa Benisali Alafante. Listening sa Purok Tambis, Taptoy City, Naga o Happy Fiesta Senyor San Vicente Ferrer. Fiesta karon ay may pagpaminaw sa ato ang mga kasama mga idol o Happy Fiesta. Maayong hapon na Sabado, kasamang RV, please ko Papa Rick Rick Bentoy, family og satanan nga naminaw sa DYHP ug IFMD ha, sa Dungkuan, Basak, Mandao City. From Michael Bentoy, diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat, kasamang Michael Bentoy. Si Jess Borja, ma'am, watching and listening here sa DYHP Lover Good. Shout out ko sa ako mga Brad, Lloyd Borja og sa Pilar Coast Guard Officer. Tata Joseph Borja og sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, Princip Borja. Sa Moabag, Pilar Camotes. Naminaw sab karon na conference sa ako ang Mrs. Rogelio Leorag, Merlin Agbay, Sitio Luton, Agsungot sa Cebu City, kusog kayo, DYHP, Ma'am Jess Borja. Daghan kaing salamat. Maayong pagpaminaw sad ni Mary Ann Gimarangan, maayong udto ma'am. Naminaw mi karon diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Maayong pagpaminaw sa tumaka kasama diha sa Negros. Padayon nga pagsuporta ka namo diri sa DYHPRMN Cebu. Biling kahes taas-taas po brand off diri sa amo ang dapit ma'am. Di pagidugay na balik among kurentik ka sa kinanuan sa Trinidad, Bohol. O idaghan kayong salamat sa pagpaminaw. Bisag nagkapaungpaong na ito ang radyo na minaw gyapog DYHP. Eduardo Azombrado Ajong Udto Mama Idol naminaw mi karon sa radyo. Shoutout ko ani nila sa DYHP ug ilahang tig paminawan na sila si Kagawad Ramil, Michael, Reggie ug PIO Cosare from Dodo Tanod Azombrado diri sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong mga greetings. Og padayon nga pagsuporta ka namo diri sa DYHP RMN Cebu. Nagpabilin nga numero 1 tibuok sub. Ala una 9 na mga kasama na pupusaman ang atong oras. Daghan kaayong salamat sa inyohang padayon nga pagpaminaw, pagsuporta og pagigugma kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Gikan sa Lunes hangtod na sa Domingo mga kasama. Ayaw gid nagbuhi, ayaw ibalhin ang inyohang mga dial sa inyong mga radyo 612, sa dial sa inyong mga radyo mga kasama, o baka diri mo sa Facebook page nato o sa ato ang YouTube channel, DYHPRMN Cebu, all capital letters na siya mga kasama. O pwede sa inyo i-follow, i-like, o i-share ato ang mga Facebook post, ato ang mga presko kay mga labas kay mga balita mga kasama sa DYHPRMN Cebu. Ingon man ang official Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kana bang verified niya account mga kasama? Ato lang sa ipahibaw nga ang kanang mga Facebook page nga gihimo under ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo, ang kanang tuuhi ang kanang naay verified nga account, no? Kanang naay check mark nga blue check mark. Kay do na mi mga nadawat nga mga complaints mga kasama nga do na kuno yung mga nangulikta kuno og mga donation nga gigamit ang pangan, no, ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Inaotang inyuhan ng i-follow ang official Facebook page di kasama Attorney Phil Fernandez Banyo kanang naay check mark kanang blue check mark pasabot nga verified mga kasama o mao ka na ang legit nga Facebook page ni kasama Attorney Phil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sanga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kini yung bus nga laga the Rajman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Ato ang station manager, kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you! Maayong hapon! Amping kanunay!
13: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
14: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
15: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
16: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
19: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: This time check is brought to you by

0: Kidney, mag-kidney care.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
2: Pirmi ka panghihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo si Ugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spagtulon.
13: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
12: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
15: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
17: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Protectado pa, Unique!
16: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS! Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga...
19: This Time Check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
20: Urinary tract infection o con UTI.

0: Ay, kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O, nagamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay ra kay good ma'am.
6: Dili pod siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit ma'am.
7: Wala pod ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
10: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
11: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
9: Life extension, vitamin D3. For longer life.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
13: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
15: Smart 2
14: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, No, amoy kulob!
18: Tanggal kumakablog sa char!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
18: ACS!
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaybaho ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
25: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
26: The Wonderful Supplement.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
18: ACS.
27: Biotrof Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Biotrof Herbal Capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Biotrof Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
27: Biotrof Herbal Capsule.
29: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
30: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
29: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
30: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
25: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
31: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
32: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
31: DTX 500!
33: Mabali ang mga butika.
34: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
35: Hello, Washy!
36: Hello, Mommy!
35: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
36: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
35: Mula noon, hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
37: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS.

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagawa lang ko niyo sa pangan ni Jenny, 20 anyos, dalaga, taga Bugu City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nagputi-puti sa akong panit. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, muato na ko sa eskailahan.
1: Oo niya, ang imong baon na sood na nimo sa imong bag.
0: Oh, nahuman na ma.
1: Ah, ang imong payong, oh. Hapit nimo malimtan. Ay, good in town na kalimtinak. Kay, init rabak kayong panahon ron.
0: Salamat, ma. Alisak ko, ma.

0: Jenny, nagkabantay ka sa atong classmate? Si Rika ba? Nagkabantay ka siya kang pamanit? May puti, no? Di ba na siya yung ana, no?
1: Oh, bitaw. Nakabantay sa bitaw ko, ana, Rex. Lahi ragid kaayo siya sa una ba? Unsa ba kayang sekreto, no?
0: Si Orgy ko, may gamit na siya sabon nga pampaputi.
1: Ay, mauba. Unsa kang sabon na sa...

Naintriga man ko nga ni puti na si Rika, oy, gamit ang sabon. Musuway ka ko gamit og sabon nga pampaputi, no? Aron mo hayag-hayag po din akong pamanit. Ah, muhapit ko sa butika, inigpauli na ko, aron gikan din is eskwilahan.

0: Mayo na kay naabot na ka.
1: Amin ko pa.
0: Kaloyan kas Ginoo nak. Ah, time para gud. Usa man ang dani mo nga tulong magina ka box?
1: Ay, mga sabon ni pa, pampaputi ba?
0: Uy, ngano gud in taon. Wala ka makontento anang imong pamanit nak? Ay, di mo ka itumgod. Muri na may tawag anang klaseha sa pamanit ni mo na.
1: Na, ako lang kong suwayan pa. May na lang, aron medyo mo hayag-hayag akong pamanit ba?
0: Di ba, ang ako malanggod nga tingalig, madaot ka tungkod anak-anak, ha? Kay, narabay uban na nga, dili makaayon ang panit sa sabon nga gigamit.
1: Hmm, dili siguro pa, oy. Sabon raman good ni good.
0: Ah, sige. Basta kay, nagpahimanglo lang ko ni mo na, ha?

0: Nakabantay ko ni mo dyan ba? May arang-arang na lagi na imo pamanit lagi. Medyo may puti-puti gamay. Sino yung gamit niyo?
1: Ay, sabon ra, good Rex. May hapit manggod ko sa butika pag niaging adlaw. Pagpamuhi na to ba?
0: Ah, dali. Ara sa may pekto. Tulo palang gani ka adlaw? Hoy, Jin. Tingali ba yung madaot ng panit ni mo ang kalaki ni mo nga may gamit ka ng sabon, ha?
1: Rex!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio,
6: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na
5: ako. DTX 500
8: pumali sa mga butika.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit ta diha nga akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
10: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana mugan taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
9: Living Testimonies.
14: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
15: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
14: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon.
0: All you need is pride. All you need is pride.
4: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para sigurado.
8: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS! Masama! May adlaw ka natutanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lukaw nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita kita tapon mga kasama.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
22: Pwede na, mamakas. Bilay mo ito.
21: So, anak ko, nabinta na ko.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
24: Tunay Natural at Renal.
23: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Zen Living Testimonies.
27: Ang pangagod kun athlete foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
28: Tinood yun ang Zed Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
27: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
28: Eric Ko, yan ba sarangani?
9: Living Testimonies.
29: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
32: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
33: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Dili man sad sa ingon nga dili ko proud sa akong pamanit. Gusto lang gid nako nga naalay gamay nga improvement nga medyo muputi-puti, maong nakahuna-huna ko nga mupalit kog sabon pampaputi. Gani nahibong ang akong classmate nga dali ra ko noon ni epekto bisan sa pila lang kaadlaw na akong paggamit. Hangtod nga niabot ang higayon nga wa na ko damhasa na hitabo sa akong panit. Ugon niya,
1: Jenny, anak, nakabantay ko sa imong nahong ba? Muraman lagi nagna ay puti-puti.
0: Ah, kini ma? Ay, ap-apra siguro ni maoy.
2: Eh, unsa man ang nadunggan ako ninyo ba nga nagpatuputi na ng naong ni Munak?
0: Ap-apra ni pa.
2: Ap-ap ka na? Utang aling nadaot na ng naong ni mo tungod sa paggamit ni mo ng sabong pampaputi.
0: Pa, nakita po baya ni mo nga naikausaban ng akong pamanit, ha? Ay, oo, may puti-puti na baya ko.
2: Ah, basta. Undangin na ng imong paggamit na ng sabon, ha?

0: Oh, so sa bang kanak? Naghilak man ka.
1: Gisungog man ko sa mga classmates ma, nga na ako no'y mapa ang akong naong.
0: Ay, pastilan sa ginang imong mga classmate tayo. Uy, bupay na akay, gipamati anang imong panit. Kabuang ka naman hinoon ka. Beh, kisa man tong mga classmate nimo nagsungog nimo kay akong atuon sa eskwelahan.
1: Ma, ayaw na lang, uy. Yo good. Dili ko gusto magkagubot mo tungod lang na ako.
0: Sige. Busa pagani na silag sungog nimo. Atuon ko dito sila. Musugot kag sa dili.

0: kino o kuni mo nak. Nagkadukay. Dakadaka naman in taho ng imong puti-puti sa panit. Naapot naman nas ibong mga kamot o mga tiil.
1: Lagi ma. Mawaw naman hinoon ko ini mo adto sa eskwilahan. Kay bulihon nasad ko sa akong mga classmates.
0: Sa mga intaho ng sakita nak, uy. Lahi man ang iyang pagkaputi. As in puti, yun kaayo.
1: Lagi ma, uy. Halos malukop na sa akong naong. Klaro ro ba kaayo? Kay lahi baya ang kulor sa akong pamanit.

0: Ay, kabla ka, Chin. Naaragi ko ka nunay. Andam ko manalipod di mo. Huwag makabuli ni mo din sa ato iskulan. Basta na ako. Kainap. Katilaw ang kitsalas ko mo lang ko ba?
1: Salamat kaayo sa imong paglaban ako, Rex, ha?
0: Huwag siya pa yan, Jin. Basta ikaw. Best friend forever, bayata.
2: Pero, tayo pa ato ni mo ba?
1: Hmm.
2: Kana ba mga puti-puti sa imong panit? Dili ba ka na ang gitawag nila vitiligo?
1: Ha? Unsa to, Rex? Vitiligo?
2: Ogo?
1: Unsa man na?
2: Kano bang uban? Tawag ko malagati. Kano bang sakit-sakit sa panit nga magputi-puti hangtod nga malukop ang tibok ni mulawas?
1: Unsa?

0: Nagol kaayo ko kay mikalit ra gid og tapot ning sakita nga wa ko masayod kun diin ni nako nakuha. Sa akong naobserbahan nga samtang nagkadugay, nag-anam-anam nagkadaghan ang mga puti-puti ug halos malukop na sa akong naong ug sa ubang parte sa akong kalawasan. Ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Migamit ra ba ko og sabon pampaputi sa akong naong ug sa tibuok na akong kalawasan? Mao ba kini ang hinungdan sa mga nagputi-puti sa akong panit? Ikaduhang pangutana. Mihisgot ang akong classmate nga posible kuno nga vitiligo ning nahitabo sa akong panit. Kung tinuod man, unsa man pud ning gitawag og vitiligo? Delikado ba ning klase nga sakit sa panit? May mga tambal ba o pamaghid aron nga mawa kini? Ikatulong pangutana. May anam-anam ra ba o kadaghan mga puti-puti sa akong panit samtang nagkadugay? Unsa may posibleng mahitabo nako kung pananglit malukop na kining tanan sa akong lawas? Dili ba ni makamatay ning sakita? Dili ba sad ni siya klase sa skin cancer? Ikaupat o katapusang pangutana. May kalitra kinig katapot ning klasiya sa sakit sa panit diri sa akong lawas. Din maninako nakuha. Makatakod ba ning sakita? Kung pananglit maminyo ko o makabaton og anak, posible ba nga mataptansad ang akong anak ni ining sakita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang atong akong suliran. Ano na sabi ko? Si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga growing old is a privilege. Denied to many. Malipay tag, nilabot tag, ginayang mga idara. Kaya ang uban, wala, ikuha na si Ginoo, bata pa kayo. Kapag gani uban, teenager pa. So, maabot tag, taas-taas na, labi mga senior. Malipay tag, pasalamat na si Ginoo nga, wapat na niya kuha ah. Ay, napa siguro yung mission nga ipahimo sa ato, no? Apil na kuha na. Alright, so, growing old is a privilege denied to many. Dilitanan mo grow old. Okay, ang ato matatampo ko kadawa si mao to, si Jenny, taga Bugo City, Cebu. 20 years old, minyo ni dalaga pa ni siya, punto medical. Kabahin kini sa puti-puti sa iyang panit pa to. Isa may mga taga Bugo, no? Taga Bugo, Bugo ba ni siya? Mao na taga Bugo, no? Mga taga Consolacion na sa naman itong listahan na ba? Ako yung mga kailang mga taga-Bugo. Di naman ko na ako makita rin yung mga ngalan ay. Asa naman mo? Mga taga-Lagtang Naga na lang. Akong i-great, no? Mga talaga Lagtang Naga City. Richel Villar. Gerardine Salada. Sheila Grace Abilia. Ang desa Kalupis Kugun Naga. From Janet Singh. Indian ni si Jajet Singh. Pero maay kayo mabinisaya. Di ka believe nga Indian siya. O yung tsura, Indian yun. Si Surider Zing, Aurelia Zing, Sukman Sunny Zing, Zing mo pag-pronounce ni, Telma Jisman, Franz Ababa, dun sa kanin ni Victor Ababa ro, o ni Carlo, Jose Angelo Buino, Juby Basco, o si Christian Patrick Sasel. Sasel. Alright, o kinsa pa ba ilang akong i-greet, no? Mga taga Dika Homes Phase 1 Dumlog Talisay City, gikan kini ni Noel Angelitod. Noel Angelitod. Si Wami Angelitod, mga Gabisan family, si Helen, si Melik, si Marie, Esther Rabanos, Pastor Apas, Akuhido family, si Lial o si Vincent. No? Musta naman atong senior na si Tuting Kaparida o si Nini Basalo sa San Antonio Linaw Talisay. Naot nga may pagkapagka-practice niya, Toting. Okay, so going back to Rosendar, si Ginny. Okay, akong paningkamutan na ni Jen, ha? Matubag ni Jen. O, hindi kayo kukomportable na ni. Unang pangutana, may gamit na ba ako o sabon pampaputi sa akong naong o sa tabiok na akong kalawasan? Mauban niya ang hinungdan sa mga magputi-puti sa akong panit? Possibly because na may mga sabon nga mga maka-irritate ba? So kung ako naka-experience ako ni Ani, nga grabe ang allergy na ko. Kunya, gitambagan ko sa akong derma nga doktor nga magamit kog hypoallergenic soup, no? Cetaphil pwede na siya, no? Hypoallergenic nga dili kay ka mag inunta mangatol o magputi-puti imong panit, no? Ayon-ayon mo gud puning mga kwan, mga sabon. So ako malikon mo palit ka sa butika og hypoallergenic soup nga dili kayo makuan ng imong panit. Mo na ang ako ikatambag sa una nimong pangutana, ikaduhang pangutana. Nihisgot ang akong classmate nga posible kunong nga bitiligo ning nahitabo. Nga kining bitiligo mang puti-puti imong panit ani, ani siya yung mga inunta inta abnormal nga mga coloring, madiscolor ba, no? Kuntinuod man unsa man pud ning gitawag nga bitiligo. Delikado ba ning klase nga sakit sa panit? Adi man hino ni life threatening, okay nang lang ni siyang tambalon, kaya kung di tambalon, mukatay sa ubang parte sa imong lawas. Ang mga tambal nga ipahid ni ani natin daghang mga derma solution na ako'y nagamit ko ni ani karon, no? Kinalimot ko si nga na discolor. I'm sorry ha, di na ko kay nomdom sa nga sa akin, di man ko ni may akong pirming ginarisita. Pero akong ka-advise ni mo, Ginny, no? Eh, diya sa Bugo, nga muduol kag dermatologist diya, no? Kung why dermatologist diya sa Bugo, sakay la kag series, pengod is Cebu, muhunong ka diya sa Mabulo, na da skin clinic. Ah, libre na diyang konsultasyon, eh, government-owned man na siya ng skin clinic, pwede ka dag magpatambal, magpatambag, kung siya ang ngayong buhaton, anang mga puti-puti sa imong panit, no? Ayog kumpiyansa kay Basig, malukup na na imong panit, lisod na kayo, kwanon, lisod na kayo, ingnunta tambalon, no? Eh, kay mga topical na to, nga mga patambal ni Ani nga, magpabalik sa color sa atong panit, na matay gitawag og keratin, no? Kining keratin, mauni siya ingnunta responsible for the coloring of our panit, atong buhok, atong kuko. So, ma-disrupted ganing amount niya ni for some reasons, mo nang magka-problema ta. Sunod nga concern, may anam-anam ra ba o kadaghan, maulagi, ang puti-puti sa akong panit samtang magkadugay, unsa may posibleng mahitabo na ko kung pananglitan mo lukop na ning tanan sa akong lawas, dili na ba, dili mahinon ni siya makamatay, I'm not saying nga makakanser ni siya, pero if not given an attention immediately, posibleng nga magka-problema, mo deteriorate into simbako lang mga serious skin problem. Ang kinimangong skin, gawas ni sa among board exam sa una. What is the biggest organ in the human body? Ang uban mga classmate ko, answer, heart, kidney, lungs, dili eh. Ang answer na, the biggest organ in the human body is skin. Mo ni pinakadako nga organ sa atong lawas. Dili ang kasing-kasing, dili ang baga, dili ang kidney, dili ang urinary bladder on sa pamadya, dili ang atong intestine, kundi dili ang atong panit, no? We cannot roll out the possibility nga si bakulag mahimo ni siyang malignant, no? Pero layo ra to. Skin clinic Mabolo. Di wala. Kung nakay budget, ato si Doktora Boyser da sa Veles Hospital, ha? Maayo na siya, ha? Hinarigirecommend kang Doktor Obra para tagaan, pasin pagtagaan kang discount sa kwan, sa consultation, no? Vic Berelio, Doktor Vic Berelio, mga derma na to, no? Ikaupat ko katapos ang pangutana. May kaletra ko og katapdan ni ining kasiha sa sakit, sa panit, diin man na nako makuha. Makatakod ba niyang sakita kung pananglit maminyo ko o makabaton o anak? Posible ba nga mataptan sa dang akong anak niyang sakita? I don't think so nga makatakot. Maybe in the long run, pero kung kuan na gani, pararagod po ni siya leprosy, no? Simba ko, dahil po itong sakit, no? So, kapanit niya po. Anong leprosy, di ba na, makatakot na yun. Ay, prolonged skin-to-skin contact, ha? Mauna makatakot niya ng mga lepers, no? Pero kanyang mga vitiligo, mga unsa pa man yung mga lain nga mga skin diseases, kuan naman na siya, medyo dili siya life-threatening, pero alarming. Alright, so now takasabot ka sa akong speaker ni Mojini, no? Akip na ako, nag-listen po ko. Kaya, dear mga concern mo gano'y, no? Kaming kamot, nag po ko nga makahatag ko ni Mojini information about this kind of problem. Alright, so yun, nga to ni Mojini, nga to sa libuan, millions, ka naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Sa makanunayan yung pagpaminaw sa itong mga RMM program, taas ka tag-rating din sa itong lugar. So, kamulong basis sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakerman. Daghang salamat ug maayong araw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gianonsyo sa GSIS ang aumento sa emergency loan assistance ni ini alang sa mga membro o pensioners nga apektado sa maigo ng mga bagyo sa nasod o sa habagat nga mukabat nga ito sa dulan 8 bilyones pesos. Sigun sa GSIS, ang Expanded Emergency Loan Program makabenepisyo kini og kapin sa 317,000 ka mga active members, mga senior citizen o PWD pensioners sa 16 ka mga lugar. Ang maong loan program available kini sa mga member pensioners nga nanabaho o namuyo sa apektado mga lugar sa Luzon o Mindanao. Diin ang application deadline sa loan magsugod sa September 20 hangtod sa November 16 karong tuiga, depende sa lugar. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug Farmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukini sa kababae ng taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Julie.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pinakabulong yung matigis sa yung lugar.
1: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka din yun. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paning kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
11: Usa?
10: Super Fiber.
12: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Julie, usap na yung nagtungkan na kong istorya nga nag-uyab-uyab ka naman ko, no?
1: Pa?
0: Pagsulti, sinood!
1: Oo, pa.
0: Animal! Ibagingalta ka! Nga dili ka pa pwede mag-uyab-uyab! Nag-eskwela ka pa! Ha? Saman gusto ka bumabdus? O dili ka makahuman sa pag-eskwela? Ha?
1: Pa, dili mong gumapiktuhan ang akong pag-eskwela ko.
0: Mawag na itubag ninyo! Uya, kalit lang ka mabdus!
1: Pa!
0: Sige! Tungod kay gahi ka magigo, undang sa mga pag-eskwela. Layas din eh!
1: Pa!
2: Unsa? Ipalayas ka sa inyo?
1: Oh, babe. Huwag ko yung choice. Ikaw rin akong kadaganan. Saan man nina to?
2: Julie, naibaw ko nga di mo yun ang akong inahan. Kung anhi ka mo puyo sa amo. Wa, para pati ka mapaila-ila nila.
1: Unya, asa man ko ani?
2: Akon, magtaban lang ta.
1: Onsa? Asa man ta? Babe, sigurado kika niya itong desisyon? Mahal ba ang pamalito din sa syudad?
2: Ay, kabala ka. Trabaho ko para mabuhi na.
1: Ah, sige. Hasta sag ko. Mangita ko ka-applyan ako din eh.

0: akong tanan nimong ipatrabaho na ako.
1: Ay, kagahit mag-uwo ni mo eh. Ha, sige, sige. Tama akong serve sa pagkaon din eh. Pero dili, minimum mong swildo ha, sa mas uban.
0: Okay na, sir. Basta may kita lang yun ko. Ma'am, diaray mong soft drinks, oh. Oh, thank you. Miss? Yes, ma'am? May orderon pa ka, ma'am?
2: What na? Bago ka din, hino?
0: Oh, ma'am.
2: Dili man angay ni mo ning lugar, ha?
0: Ha?
2: May trabaho nga angay ni mo. Kung makalugar ka, human ako og kaon, mag-ubanta. Hatagan di ka og trabaho.

0: club? Oh, kung anhi ka mo trabaho, dako ka og sweldo. Og samot pag ikabod ako ang imong sweldo, kon daghan ang makauyon ni mo.
1: Dili lang ko, ma'am.
0: Wa ko'y kung gusto kang mausab ang imong kinabuhi, Julie, dawatan ng trabaho, ah. One time offer ha ba yan, eh? Basig magmahayo niya ka.
1: Ma'am.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yun at magugus ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga buti.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Bahala na. Ang importante nga makakwarta ako. Laom naman ang gabi eh. Huwag pa man mauli si Troy. Ni-overtime pa siguro. Pabuton lang na ako. Tukap na rabada.

0: Nandito. Si Troy. Nauli na ba kahit to? Ah, ang akong cellphone. Nanawag siya. Hello?
1: Julie. Sorry. Pero, di pa na ko kaya nga. Doon ay obligasyon. Hindi na ko mabalik niya. Buwag na ta.
0: Unsa? Troy, ayaw rin ko kong binuang ngigingon ani.
1: Seryoso ko, Julie. Sorry. Di pati ka kaya buhipon eh. Mong kalimti na lang ko.
0: Troy, please. Please. Hello? Troy! Salbahis ka, Troy. Kibiyaan ako ni mo na ginusara, tini. Pero sige lang. Maningkamot talagang ako.

0: Sir, nga nung niaday ta sa motel ni Lahos?
1: Ha? Asa mday ka dadun kung iawit ka? Did ay sa motel?
0: First time man ako nga, nainidaan ako sa gawas, sir.
1: Oh, mau ba? So, wala ka day idea kung unsay buhaton ato?
0: Sa ato pa? Iimo kong gamiton, sir?
1: Mau magida, Julie. Bayaran mo og dako para gamiton.
0: Pero... Sir...
1: Ay na paghilak. Ay kabalag ka. Di ti kahilatan.
0: Sir...
1: Pero usaw-usaw ka kondisyon.
0: Unsa man na, sir?
1: Sultihi ko. Sultihi ko kung ganong gisudlan ni nimong trabaho. Mau ba? Uy, kawa guday ayaw itong tawana.
0: Mau gani. Gisakripisyon ako kung pag-eskwela para niya. Pero mora din ni buhato niya. Gibiyaan lang ko niya din sa syudad.
1: Paiskwila, hunti ka.
0: Ha?
1: Nalaway ko ni mo, Julie. Bata ka pa. Ano gun ang imong kaugmaon? Gusto na ko nga magkahuman kag-eskwila. Ako'y bahalas tanan. Pero isaad na ko nga di na kamutrabaho o balik sa club.

Nindot na kayo ang akong kinabuhi ron. May nindot og tarong na akong atrabaho. Og dako kay kong pasalamat, Itaryo. Gihatag niya ang tanan bisag ako ikabawos niya. Gusto ko makabawos niya sa tanan niyang kaayo na ako.

0: Nga nung dinhi ka man gustong magkikita na ko sa motel.
1: Kay gusto kong makabawas ni Moderio.
0: Julie.
1: Nahibaw ko nga may panginahanglan ka. O galon dili na ka magbayad slain. Ako mo ikamita. Buhata ang tanan mong gustong buhaton din ako, Dario.

0: 넌 참고 행여놀라 일먹여 거기나 와하냐. 여기 있나마 눈먹 두스코 막 빗대고 기르고 파시티브 엄마 부터시겠고 내리 내리 내 너다가 공기나 모힐까로 내리고 그 숨 막고 빨리 떠나 시다리오 마소고 가시다리오 나고
1: Ano gutaw masuko ko?
0: Dario.
1: Ah, kanindo tada gamay ang hel nga ni abot sa atong kinabuhi.
0: Pero...
1: Ay, kabala ka. Wa magaliti ka pasagli sa una. Karon pagkahanga may obligasyon na kunin mo.
0: Okay rin mo nga. Nga may anak tabi sa guwatay relasyon.
1: Pero mahal ti ka. Ambot ko nakabantay ka ba? Pero mahal na ti ka. Dugay na, Julie. Huwag ko lang isulti ka rin mo kay nahibaw ko nga huwag kay pagbati ka na ko. Huwag nagkasabot ko, Ana. Ilabi na kay dako ang gintang sa tangidad.
0: Dario.
1: Pero kung hatagal na kunin mo kigayon, panggaon o mahalon ti ka, ha? Ubuhaton ko ang tanan para mahigugma ka sa nako.
0: Dario.

Sa tinuod lang, wag yung ko'y gusto ni Dario. Pero tungod kay maayaw man siya dinin ako, gihatagan ako siya og chance. Og wadam ha nga bisan pa man sa gap sa among edad, hinay-hinay na kong nahigugma niya. Dinin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: kasama. Andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cryo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulub causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Masama may adlaw ka natong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ka, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Ilang salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
10: The original Koi Herbal Capsule.
12: Mau kita mga higalang kaagi ni Julie nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikulahan, suddenly it's magic.

Ang maon ka agi, gibuhatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
5: Mabalik sa mga butika. Masamang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama!
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: May adlaw raw niya kanako. Ikaw, Captain Clint Ringa. Mamatay gito niya kasa akong mga kamot! Captain Clint Ringa, bisag unsay buhaton ni mong paningkamot. Wislag ka rin mo ang promosyon kay impluensyado ko. Baya, sultihan ko si Kuya Victory kung unsay gibuhat mong pag-insulto ka na ko. Isumbo mo yuti ka ba? Ha? Panghag sa ilong! Ayaw sa kukso na suranga. Kaya nagsipok ning una ko. Nag-isabot.
2: Ayaw biyagin ko ginaan, Aloy.
1: Oh, uy. Ate Lalay.
2: Naonsa ka? Kalit man lang ka upamanghag, Loy.
1: Sorry, Ate Lalay. Nalang ko'y ikalagutan. Pasinsya na ka kayo, nga nadamay pa ka.
2: Pananglitog ang PNP chief mo ay nanawag ni mo. Kunya, ingno ni mo ni Anto.
1: Ate Lalay, sorry Ate Lalay.
2: Usman ako nun ang batasan ni mo, Loy. Visit sa kada.
1: Sorry na yun, Ate Lalay. So sorry. Butan man ang akong Ate Lalay.
2: Elom, Loy!
1: Ah?
2: Asa ka man karon?
1: Niyag ko sa akong resource. Sabihin, tuyo na ko, ah. Nalawag maga, Ate Lalay.

0: Kumusta ang sindikato sa Markang Dragon? Human sa kamatayon sa insik, kamo'y pangu sa triad.
1: Mingaw. Laay. Wa na'y mga transactions kay napinding ang tanan.
0: Ikaw, unsa'y mong plano?
1: Kukoy mahimo. Tuon kay pinangita man ko sa balaod.
0: Lina.
1: Benjak. Magpabilin pagyapon ko kung asa man ko karon. Kay ang organisasyon sa Markang Dragon, mo'y akong tigpanalipot.
0: Kanusa pa ka maliso ang imong desisyon?
1: Imo nang nabati ang akong rason. Ug naibaw ko. Nga imo ka nang girespeto.
0: Akong girespeto uban ang panginaot ka unta makabaton o katumanan ang akong gidam ko. Alang ka natundo ha.
1: Binjak.
0: Mahal kayo tika, Glina. Huwag ka nairason. Kung ganong kanunay ko ikaw mag-isabot. O andam ko magpaabot kung kanos sa pwede na tikang ikauban.
1: Salamat sa imong pagsakripisyo. Aron paabuton ka ng higayon na, Binjak.
0: Palihog ko na ako na asa makadaghan. Kitingalion niya o mamahimong uwahin ang tanan.
1: Nag-amping ko kanunay sa akong mataglaka.
0: Balik-balik kung ko kinisa makadaghan. Palihog lang. Ayaw paabutang ang mahimo na unyang uwahi ang tanan. Anhi ka nalang uban ako. Andam ko ikong ampingan. O ako kang panalipdan.
1: Pero mamahimo na akong kaaway ang organisasyon kung ako ka nang buhaton.
0: Mamahimo sa unya nila akong kaaway na nang higayon na.
1: Unsa?
0: Andam ko makikaaway sa sindikato. Kapanalipdan ko lang ikaw.
1: Salamat, Benjak. Benjak.

0: Di ako karon sa ospital, Captain Clint Ringa.
1: Sir. Ano? Kumusta naman ang pasyente? Unsa'y latest medical update ni Wizards?
0: Wala gyapon ang iyong gamitang, sir. Sama sa nahinanlok og lahom sa iyong pagkatuog.
1: Nagtuog ko nga tumod ka na sa bala nga bidakyas sa iyang may tampiyak. Tapsing ba?
0: Wala gyapon, sir. Mayo gani kay wamantimano og igo sa iyong utok.
1: Ang tulog yun, sir.
0: O, Captain. Salamat.
1: Oh, tunay. Huwag kay importante yung gibuhatod ka ng madawa, Miss Ailo.
0: Ang, wa. Kay, nga naman yun ta?
1: Kung magkaigayon ka, talikyat ako nga res opsina sa special operations. Natay importante kayo presutihan.
0: Okay, sir. Wana ko ni mo, Captain. Bahin sa unsa man ta ka ng tuyo ni mo nako. Kanang imong pagigsultihan ako. Ha? Captain Clint Ringa?
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling out.
1: Oh, importante kita tinghaling iyang tuyo.
2: Usap ka na akong bagto.
1: Miss Ayala, nanakoy na ko ang private nurse nga mo at imani by Sarge.
2: Mas mayon nun, aron nga makapaway sa bintaon si Nangbutsyang.
1: Maalaki.
2: Dili arbalalim ning mag-atiman o pasyente. Labi na og nagkumatos sa suod sa ICU.
1: Abi nimo, sa pagkakitapitaw na ko sa kahimtang ni Bayo Sarge, suod sa ICU, murag yun kipikas ang akong kasing-kasing. Mito ang akong luha sa tumangkaluin niya.
2: Aliyah, may gisulti bitaw na ako ang doktor. Bahin sa kahimtang ni Bayo Sarge.
1: Kay, unsam di ko no?
2: Matod pa niini nga andam-andam lagi ko na nato nga itong kaugalingon kay posible nga usan niini mga adlawa mahimong mabugto ang gininawa ni Bysarge.
1: Unsa?
2: Ano kung si Bysarge, Aliya? Ano kung di kayo? Apan ang Diyos na may mag-iko niya.

Sa dili pa kumulaw sa unit nila ni Captain Clint Klinga. Muhapit ako na ko sa asinaras. Aro makikita kang bayton niyo bayawak. Kinahanan ako masayaran kung kinsay kauban sa mga bato sa kagaw nga Major. Siya diyang gihamag nila si Vice Sergeant.

0: aneh aku dia ni. Bentang-bentang lah aku si baitunya bayi awak. Asa makan yang tahu hanaran. Buat bakat tu magdua upil yard.
1: Kinsan. Ay.
0: Uy. Dong ban-ban.
1: Kinsan ay ipangita rin ay.
0: Si Tonyo Bayawak. Nakakita ka pag-asa siya dong?
1: Nakitaan man doon ako ganyan ay. Ni kuyog man to silang. Ganyan koy. Kuyog sila. Na dito sa bilyaran ay.
0: Kinsang inkoy?
1: Manago natin Jimmy God.
0: Ah, mo ba? Salamat to nga. Ito na ko kay nakoy tuyo niya.
1: Kaya ko ba yung tinoy mo sa helmet?
0: Oo. Oh, painti na day. Kanyang. Oo. Oh. Nayusa ka gatos. Iman na na.
1: Halawa.

0: Ang no ba yan? Unsay ako ikaalagad ni Popay Misael?
1: O ba yung nasagol nga kagawin yung mga tao nga ni Akaro din eh? Baito niyo ba yawa?
0: Ay, ano ba yan? Wa man good. Sigurado ko anagawa by Misael.
1: Hmm. Ayun noon.
0: Unsa ti ay tuyo ni Bunako ba?
1: Dali. Uba na ako. Mga unta.
0: Kanada. Sige ta na kay... Gani haraman kong diguto. Eh, ano ba yan? Kakaon, gitaon kong lami ang pagkaon.
1: Tugani lang ko kung naakabay na sayran kong si Kinsa ang katimbang sa amang kamihamag ni Bysarts.
0: Ano ba yan? O kaayo, uy, sulti, hindi ka?
1: Sige. Padayon, bayto ni Bayawak.
0: Gingan lang, o Samson. Batos gihapon ni Major Gaspar.
1: Diaya.
0: Sa akong dugang nahibawan, na ako no mag-imbuduhan sa may iskina sa Punta Prinsipe.
1: Salamat, bay. May nailhan akong Samson nga batos sa kagaw nga Major. Si Samson nga hilumon, piromanya.
0: Ano ba yan? Murag maunang tawhana, bay Misael.

kay Sarge, makapausaronya ka. Kumpirmado nga ang Samson nga akong nailhan. Maurasap ang batos ni Richard Caspar. Kamay nakaingon niya ng ibigilangatang karon. Hukman sa punya sa eskwadro ang kagaw nga giganlan og Samson.

0: Mo ba dahil, sir?
1: Mau ka na. Dinhi ang gago ng Major Luisito, Gaspar. Huwag nang insulto pa mismo sa among opisina.
0: Bisa kung sa ono ang isibatasan.
1: Sir man, nailan na ba ni mo kung sigin sa katong mga tawhana nga bibira ni Bisarge?
0: Oh, sir. Pero may ihangyo lang ko ni mo, Captain.
1: Usa ba ta ka na?
0: Pangayoon ang tanah ko sila.
1: Usa?
0: Akong arboron, sir. Aron hukman sa eskwadro sa silot na kamatayon.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So ano, maninda ko liha. Niasaan sa kukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Seth, living testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment, so wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living testimonies.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi lahi kung magtumad kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumad og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mga may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta pohon, mga kasama!
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Ni paibaw ang Energy Department nga gitrabaho na sa mga otoridad sa labing dali nga panahon ng pag-issue safety regulations bahin sa transportation sa mga electric vehicles kun EVs. Kiniuman ay tabo ang dakong sunog sa barko nga MV June Aster samtang naglawig kini sa Coron, Palawan. Sigon sa ahensya, nagigilayo na sila sa Maritime Industry Authority kun Marina bahin sa maong kalambuan. Base sa datos sa PCG, kinatibukang 77 ka mga tao ang kumpirmadong nakala sa mga insidente, 8 pa ang giyong namising o 43 lamang ang naluwas. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong menteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo!
5: Johnny, ngano kaso kaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika.
9: Ako si Lady Ninta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayang kunula ko ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, mga Sir Max?
12: Lagi. Basig glass na ni.
13: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapag...

0: donkey na buhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasan akong sugar.
0: Basta kaping Shade Panyaman, diabetes, malikayan. Shade Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga na ay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama managuluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mga ka Pure Gold, usa ka advanced, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka natong tanan karong September. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalify sa kinaunhang Pure Gold Barangayat sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
6: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sir.
2: Maing adlaw.
1: Mikmik?
2: Uldo, wapang masaad din si Johnny?
3: No, nangitam ka ni Johnny, Mikmik.
2: Namising si Johnny.
3: O sir, namising? Kano sa lang?
2: Gabi pa siyang wak mauli. Unya, unsa nagudrong orasa, hapon na, wapag-ihapon siya mabalik.
3: Unya, nganong ni amang kasamo?
2: Namasin lang ko nga, may anhi siya.
3: May anhi ba si Johnny, Poldo?
1: Wak man.
2: Ito ay asam ka din yung tauhan na eh. Nganong di masam siya mutubag kung taugan?
3: Aw, basig milayas na ni.
2: Mulayas na siya nga dili ko kauban. Kami gud ang nagkuyog paingon din ni gud.
1: Basin og to ano to karon sa payag.
2: Sige, mapauli na lang ko sa payag. Wa maka siya din ni.
1: Wa lagi.
2: Sige.
3: Puldo. Boss, unsa may huna-huna nimo? Hain man ka si Johnny karon, ha?
1: Kwan, uwa sa muso sa kung huna-huna karon.
3: Oh. Maayo hinuon nga mamissing si Johnny.
1: Oh. Nganong nalipay man ka, boss?
3: Aron wa na ko'y karibal pa ni Milchie.

0: Bitaw. Pero, hay man si Belchi karon, boss.
1: Di pa pahuwi una. Kay Duna siya'y sakit.
0: Uy, alo. Unsa ba'y sakit ni Belchi?
1: Na-stress siya. Mao nga, kinahanglan nga, makarelax siya.
0: Ha? Na-stress?

0: Paiso man kahapon ko din eh. Kinala makasulti din si Johnny. Kinala mahibaw siya sa kong hibawan. Ang CR. Basi na ako'y kaagian sa CR. May bintana ang CR. Ongga, maaranggit ko anak kung matang-tanga ang sila sa bintana.
1: Yan ako sa buong todol-dol sa bahay nila ni Dindo. Mingaw mo ng suot sa ilang hawanan. Duara ka gwardyang nagpasupaso. Uy, si Puldo ng usa. Oh. Pa, saan lang nagpaingon sa luyo sa bahay? Oh. Ang itong masin na van? Ano ang gimuagi sa luyo ng gate ang van? Anong di man dito sa tubangan? Mudulog pa ko kamay.

0: Nana, naputos ko ng plastic ang pagkaon o tubig ni Johnny. Ako na ni isangit sa kahoy ng among nasabutan na ato isangit ang iyang pagkaon. Saan kayang gibuhat ito sa ibang pauron?
1: Doon na nagigit ko. Klaro na kayo. Nakasunog ng van. Kau ba ni Pundo nga gwardya ang miyabli sa gate? Oh, may migaw sa van.
2: Isuod na siya sa clinic!
1: Oh, no. Ang siya malang kiagag sa usok ka tao? Oh, bata ka na. May dang bata ang sakay sa van itong. Kinsam ka ng bata. Hindi may tamang masayap ko. Bata ito itong giagak inapay ng sud sa klinik. Mura manog luya ang mga bata. Ano mukhang luya ang mga bata? May sakit ka ni? Ah, basin may sakit. Oh, usap ito. May bata mga misinggit.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Lika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay ng pagpamuhi.
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.
1: Singgit yung karoon sa usa ka bata. Umuragitan sa clinic nila ni Dindo Pater ang singgit. Oh, nahilom na sa dya. Unsa ba katong singgit? Si Puldo, murag iyang susihon ang singgit.
17: Uy, kisa ba itong bata ng singgit? Mura man ugikan sa luyo? Singgit pag itong bata ako na bati, iba?
18: Asa mga Puldo?
17: Ha?
18: Tuara sa git sa tubangan ang imong pwesto.
17: Kuan magod, boss. Kuan ba, may nabati kong singgit sa bata?
18: Unsa? Singgit sa bata?
17: Oo, mo na. Singgit sa bata. O, mura man ugikan sa luyo?
18: Wa man lagi.
17: Wadi ka makabati ato, boss. Klaro man kayo nga, doon ay singgit sa bata.
18: Ay, sa, sunahuna na ni mo eh.
17: Aha. Pero, di untag ko makalingi kung unahuna rin ako, boss.
19: klaro may gagayo nga singgit os bata, os ba?
18: Aw, oh, kung mauna, ako na yung bungol ni Ron.
19: Aha. Aw, oh, basin kung tingog nito sa langgam sa kagabihon ng ako na bati, bus, no?
18: Mauna.
19: Basin? Uy, hala.
18: Oo. Saman.
19: Ni uwang managiro, bus?
18: Oh, mauna ka ron ang imo na bati. Mauna ron.
19: Oh? Huh?
18: Uwang sa iro o dili singgit sa bata. Sige sila, kadagahan ba niyong kiyaw-kiyaw eh.
19: Oh.
18: Balik na ito ba ng singgit? Sige na.
19: Oo, boss. Basta lang eh. Uwang magigit ka sa iro ang ako na bati, no? Pero, mura magigit yung singgit sa bata.
20: Ibalik na si Puldo sa tubangan ng gate. Ung si Dindo. Isutsbay. Ah, gibaw ng ubang sugat. Isutsbay. Usa lang ang uwa mapahong. Kanang gamay ang bintana sa ubos. Ah, unsa man ang bintana, ah? Muram nagduol na kay si Yuta. Ah, murag... Murag tunay anino sa sud.
21: Salamat nga medyo nataya na usa karos kay ning lock sa bintana. Kinahanglan ako ning matuyok.
22: Milky?
21: Oh, Milky! Dindo! May suot si Dindo. Magkawasan ako din sa CR.
22: Milky?
21: Di ako sa CR, Dindo!
22: CR?
21: Oo, magawas na ko ron.
22: Oh. Oh. Naagili ka sa CR.
21: Sa mga tingin ko niya, huna ni mo. May gawas ko? Dindo? Kano sa mga tingin ko makagawas ng balik?
22: Kuwan-kuwan ka lang. Ako pang kumbinsiyon na akong amahan. Naibawan man kang papsi nga dili na ganahan nga supakon.
21: Onsa magiday ng amahan ni mo, Dindo?
22: Ha?
21: Matod ko, onsa magiday matanga sa pagkatao ang imong amahan?
22: O?
21: Ang ano natungok makadiha? Onsa magiday ng amahan ni mo?
22: Tao. Istrikto nga tao.
21: Sierra bagyan ang nagbuot nga. Ay, dili ko papaulion.
22: Oh. Ha?
21: Oh. Naon sa man ka?
22: Oh.
21: Nga nung mukhalit na magkagkahinoktok.
22: Kwan-kwan ka lang. Dili lang kita magsupak-supak sa kong amahan. Makaayon ni mong anghi ka. Bantayan ta ka.
21: Unsa? O ganong bantayan mong kunin mo?
22: Pahuway na, pahuway na. Sige na. Ay na pansing tabi. Gabi na kayo. Pahuway na. Oh, napahong ng suga sa gamayang bintana. Tapit sa yuta. Kinsam ka ang nag-okupar ang mong kwarto sa ilawang sa ilong bahay? Ah, unya na akong kadlawan mo sa kasay bubaw. Pabuto na ako nga. Magkawas ang balik ang bata at bintahan nila sa suod sa dental clinics, mga pater.
23: Kadlaw na. Pero pagkit ko makatog, nahilom na sa bangiro nga nagsigaw ko ang ganihas menteryo. Liliyon ako sa bintana ang menteryo. Makita ko nagigan din his bintana ang atop sa monsiliyo sa sol cementerio. Oh, ano sa man to? Kinidlap sa suga sa flashlight man to? O gikan sa sol cementerio? May tao sa sol cementerio?

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
1: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm Fab Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man yung kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
12: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
11: Ha, bukid sa kulian?
12: O kato ganing ama nga morda. Na...
11: Bukid sa...
12: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
11: taka ka sa bukid di ko kasaka
12: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagpinta iya ha
11: pwede na makat ka tayo ko sa bukid
12: kat ka to ha
11: oy
12: magrapag ito atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang ng mga ika ay ko salamat
11: hindi pa kanan ni mulay
12: siyon
11: Lido
12: Alberto
11: tuloy mo ito
12: ay ito anak ano binta na ko
10: usa sa unsamang balatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila.
13: Paragis Bila Bila.
14: Paragis, Bila, Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kas

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawato ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahilo na ang panahon.

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malangbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita ta poon, mga kasama!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.

Mga higala ni Akron ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: 어? 왜? 왜? 네.
1: Nanghit naman kong Danny, Daddy James. Dito, kao gipalihog din.
0: Kay, aw.
1: Bye-bye, Jesse!
0: Wala! Wapalipak!
2: Todra!
1: Asa na may, ni Asia, ate!
0: Ay, ala ka di ate, Tural. Ipasood man to dahil chill si Madam Rica, miso sa Woodway. Ipasood ba yun sa kumikol ni Dung James? Huwag madungat yun, oy!
3: Be. Magkanihabog ka. Ako'y pabalungan yun mo nga. Ikaw may caretaker din, hi? Ikaw ang tatoy ni Badlong.
0: Oo, mabadong na ikong anak na sa tagiyan din sa tindahan, si The Chelsea. Ako si Badlungan.
3: Na, amatin mo, oh.
0: Ah, kini, oy. Bago pa biyat ang ibaoran nung James.
3: Ang maugani.
0: Saan na to, initi, oy. Tabangin ko, tipi.
3: Naamutin mo ngayon, saon, no?
0: Tabangin ko pagkita, baagi kung saon ba?
3: Iwag ko kay Bago saon, oy.
0: Ah, kini, oy.
3: Oh, mulong.
0: Kung saan siya din, oy?
3: Buda na pagkakunsa na siya din, eh. Nangitag sakar.
0: Da. Ah, kaya di mo di, oy, sakar.
3: Sakar. Ay, mabalik ko rin to sa bayo, oy.
0: Ay, kung bihay din, eh, ha?
3: Hindi, oy. Mga, itong bayo din to, inikulit ako. Makasabahan itong balibali aning Dung James.
0: Na, biyangay ko naman din ito, basta, na, hubiyasab ko.
3: Hala. Yabag na. Nayadag na.
0: Basta lagi. Basta biyaan ko ni mo. Balang tinahanan na biyaan ko ni.
3: Kung manghura ka, we. Kabigat na, pagkini mo, we. Mayamungan ka!
0: Ano bitang mayanhi ko?
3: Lanwa. Ako rin ang sayo, mayanhi ko.
0: Ang! Ikaw rin nag-ingon nga. Huwag ka reply ni Dung James pag text mong mayanhi ka.
3: Gani, we. Tanong na ko ako cellphone, Bi, kung reply yan ba ko ni Dung James, tanong na ko, Bi.
0: Kadiyot siya. Kung nabugo man ko, nadyugo man ko, eh. Yung tawa kay Lord. Yung nakatext mo kang Dung James, eh, nananghit yung man, eh.
3: Ay, sincere ko, nagtext, oy. Nagchat ba? Nagchat. Parehas na oy, text o chat. Parehas na niya.
0: Ah, mau ba? Ah, basta, ikaw biyay din ito, ha? Ay, yung kong biyay.
3: Bidaoy. Pangamungay, magigaw kayong suuna ka, oy.
0: Kwante. Panditin ko sila, TV. Panditin sila.
3: Saman.
0: Panditin ko sa ilang istoryahan.
3: Ha, nanogo pang bigat la, ay. Ikay, pre, dito, ay. Ikaw, masakpan palang ta.
0: Ano may masakpan? Ikarabit tao.

0: Thank you, good kaayo ti Rika nga. Misuroy ka din eh. Na-miss good kaayo ti Kati.
1: Ingon masab ko, da Jessie. Na-miss, sab kaay ka na ako. Oo, mahilak lang ko ka.
0: Nakahilak lang ko.
1: Kinig yung anak ka.
0: Ansa to? Gitawag ko ni mog anak.
1: Aha.
0: Di pagkasama dahil ko ni mog anak, Tirika. Ganahan ka ayo ko, ti.
1: Ang ganahan ka di ay nga pagkasamahon ko ikaw nga akong anak.
0: Yes, ti. Kay wa man si Mami Melanie. Oh. Iyan naman kong ikalimutan.
1: Dahil Chelsea.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The Original Koi Herbal Caption.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko ay kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila ni namug ko mga may mga pamati da nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin Ikaw. ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Long time no say, James.
1: Sorry, Father Joseph, nga karon lang ako makahigayon sa pag-aninimos kong binto. Ang saon nga, medyo nabisi lang kita sa itong panginabuhi.
0: Okay, ra. Isabtan ko ikaw. Pero bisan tuunog taon-taon na itong katapusan na itong panagsulti, happy gihapon ko nga wak kagyod malimot sa pagsimba. Libid na karon sa adlaw nga Domingo.
1: Thank you, Father. First mas masagod ang among tambungan ni Day Chelsea. Mauna nga maglisog ko timing sa pagpakigsulti ni mo. Kay human magod sa misa ng among tambungan, bisan ikaw pa ang nagsaulog sa misa, mo diretso naman misa pagpangaulog sa gawas. Mao nga, mamagod ng kuana mo, routine na mo ni Langga Chelsea. Bisan ganyan ito pa, niya pa sa ato si Milani. Masa na ikalipay sa among anak?
0: Mayo. Mayo kay wani mong iputol ng maong routine, James.
1: Pero, ado na lang ikausaban, Father, ang presensya ni Milani.
0: James?
1: I'm sorry, Father. Sorry.
0: Tuod, unsa man di tuod ang balita bahay ni Melanie dito sa gawas,
1: Antilo, Father, wapagya po may direct contact niya.
0: Unsa ka to, hangtod karun?
1: Yes, Father.
0: Nagkahisgot na one time nga matod mo magpakisayod ka sa iyang family, sa iyang mga ginikanan. Wa ba day sila gikasulti o gikatabang ni mo?
1: Wa, Father. Pero nasabot kong ila kong nga gibakakan. Inundan nga nangita kong paagi nga makontak na ko si Milani. Aro nga may bawa kong unsa na iyang status dito sa gawas.
0: Wa ka ba day mo dool sa iya mga higala, labi na sa iya mga suod. Kay imposible man tingali nga wasalay direct contact sa imong asawa.
1: Lakip sila, Father. Wa nasab ko na'y direct communication ni Milani. Kay di naman sa kunoy mo reply sa ilang mga messages sa messenger. O wasan ko na masin ko na ang ilang mga messages.
0: Mao ba? Pero nagsulti pod kaha sila sa tinuod? Makaingon imposible.
1: Makaingon ko, Father, nga may nagsulti nila sa tinuod. Pero sa uban sab, nagduda ko nga na makaklang sila.
0: Pastilana.
1: Midangop ko sa agency, Father, nga mauwi nagpalarga ni Milani sa abroad. O may gusto mo tabang na ako, gani. Nagkasabot mi nga magkita karon. Ba't kay wapamalang oras nga among ikasabutan, mihapit talang ikunin mo din sa simbahan. Kay mga ayok ko ni mo tambag, o wangyo ko ni mo nga imong iampo nga mong palakita karon.
0: Makalaom ka, James.
1: Daga kay salamat mo, Father Joseph. Dako kayo ikatabang nako na mo ni Chelsea ang imong mga pagampo.
0: Hinaut-unta nga bayo ng balita bahin sa kang Melanie ka ng tao nga imong pakikitaan karon, James.
1: Hinaut-unta. Maayo lang unta, Father.
0: But whatever it is, James, bisan unsa pa ang resulta ron sa imong pakikita niya ng tawana, ayaw kalimot. Nakiningilangatan ka ron sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, mga pagsuway lang kini. Sama sa bagyo nga lumalabay lamang. Nga human sa kusog nga huror sa hangin ug uwan, muhulip usab ang kalinaw. Maong salik sa Dios, kay walay problema nga din inato kaya. Ang mga problema ug mga pagsuway sa tuong kinabuhi, pamaagi lamang sa Dios sa iyang pagsukod kanato kun unsa gyud kadako ang imong pagtuo ug pagsalig kaniya. Ug dili kay kana lang magdugang usab kini sa imong kalig-on. o glabaw sa tanan ti man e. Mas gamana na ang Diyos kaysa ato mga problema. Mao kayo pagpakawa sa paglaom. Salig lang. Kay nasayod ako, nga usaon niya ni anak kahigayon, mugitib ra diha sa kalangitan ang bag-ong adlaw nga gitagana ng daan sa Diyos alang kanimo. Timan-i ka na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

At tangin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RM.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahundayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ngayon man! Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang di komplido! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson, Recording Editor Ariel Mancao, mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayo gapon ako si Radyo Man Josephus JQ Canos Daga News Break Garo Kapuna Hatod kato sa Detex sa 500. Pwede mo matanon ang nanaydan mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 naman superior ang next dance gamaw ay graputin sa masilyo lapin naman sa consoles matok sa nanamis ng free radicals ang ipurabi sa evolusyon yuveris mabisyo sa mas maginom sa alkohol o ang pagpanamato. Sa itong balita 1.2 milyones ang Daniel sa tabong sunog gagapo gadlawa dito sa may Sitsulawis Barangay Mambaling ning dakway sa Subo sa tang 33 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw sa mauga sunog na dawat kini mga alarma alas 3:32 sa ang takna sa Kapunon og na kontrolar kini alas 4 kung alas 4 kung alas 3:32 samtang na fire out alas 3:36 sa kahapunon. Iba naman ang kapin sa 1.2 milyones pesos ang danyos sa maog sunog samtag base sa gibong investigasyon nga nagsugod ang kayo gikan sa primay nga gipuy-an sa sakad Darwinda Ligara Bukarisa. Gisusi paron sa kaburhan sa dakwang Subo kung unsang hinungdan sa pag hinungdan sa sunog kagahapong lawa diya sa sigutan nga lugar hinon wala gikataho nga dunay na angol o napaso o kaswalte sa maog sunog samtang gipa

0: Το μιο σπρέκ και καρό καπούνα, ατού και το σε τέτα έχει σαν 513, αντίστοιχη φάμε καμπιόν και πρισιόν, ανά 1.3 million ώρα κρίνε σαν αντριζάν σε επεκτήβο κρίνε από όντρα σε μαφρή radical song gauss ratio. Σαν τέτα έχει σαν 513, ατού πανέτ πεπατών, internal organ αιωχών, αν τέτα έχει σαν 513, τότε σε πέτε φάτελε μπερδί σε, γλωκόμα, κατρά, καρτζιβά, σε φάτελε μπερδί σε και νέτε σε, γάσα formation RPCDT, insomnia, Ακριβώς πάτε τη γκρντ. Αγκτέταξ, 500, αγκσεκρέτο! Σομπαγκουαπού.
1: RMN, Newsbreak, Newsbreak. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
6: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
6: Tulog po ka kapsos sa gabi.
5: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama!
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog o doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026. Mula sa number

0: Ang miyagi ato na sayran, huwag yun matugan si Lula Carlota kung si Kinsa si Rebecca o kung nga nung magdama ni Ugdimalas ni Marian. Karong mga igala, anitambahin na mo pa dayon ning pag-utang sugilanon ang kolektor.
1: Arandili ko marip.
2: Wa, sa marip ni mo, oy, Chiska. Kaya nga laki mahadlo kung magulitan ni mo.
1: Ryan, kayo ko, Jared. Ay, wak kayo respect nga ko.
2: Joke lang, uy, Chiska.
3: Dali. Mauban ko din mo, Jared. Mapractice ko karate.
1: Uy, hala.
2: May nanawag din mo.
3: Hello? Hello? Hello? Kinsa man ka? Ganon dili mong kamutingog? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Tingog! Kung ano sa'y tuyo ni mo? O, ano sa man ka? Ganahan na kang mamati sa kong tingog?
4: Marian.
3: Oh, ako si Marian. Kinsa man ka? Kung ang painting ako na nasa bang imong tuyo, sorry na lang ka. Di na ko ihatag ni mo ang painting. Di na ko ibaligyan ni mo. O kung mamugusag ka sa pagkuha ini, suwayig sa ka diri sa bahay aron mapusilan ka sa among gwardya.
4: Di mo na ihatag ako.
3: Di lagi na ko ihatag. O di sa na ko ibaligya. Nakabati ka? Ayaw pag-usik sa imong panahon sa pagkuha sa among painting kay dili ka makahikap ini. Oh, hello? Hello? Ki-off na ang phone.
2: Dilit na ni Maayo. Kinahan na ato ang report sa mga polis.
3: Niyo, ang sumeto isulti sa mga polis.
1: Ato, ino nga gibaharin ka.
2: Marian, ayaw yung kumpiyansa. Ayaw na yung blakaw nga, ikaw rin usa.
1: Bitaw, girl. Listen na ko'y madisgrasya ka. Maayo din nga, makuha na lang kag-personal bodyguard. Kanang parehas kagwapo ni Kevin Costner sa movie nga Bodyguard ba?
3: Hilom, uy. Uy, rakay ka ni muna huna.
2: Dilit na ni joke, Marian. Mayog, mangitag paagi ang mga tao kun. Asa ka makuntak?
3: Nakuha lagi tingali niya sa organizer sa contest ang akong number.
1: Or, usa sa mga organizers ang nanawag ni mo.
2: O dili ba, usa sa mga sponsors.
1: Girl, parin ako, no, for me, you know, kinahal na mag-amping ka sa tanan ni mong mga liho.
2: Gusto tingali si Lula ni mo. Mas maayo tingali nga, imong ihatag sa tanawag ang original na painting sa kuna.
3: No, dili may mo. Ako ang nakakita inibo sa ako ni. Gawas pa, sa among bodega na ko nakitaan ang maong painting. Busa kami ang tag-iya ini. Ug anha na diha sa kong kwarto.
1: Ay, samot na kakulba. Ang ako lang ko na, musa ka din sa inyo ang kawatan.
3: Oo, maigo na gusto sa kong kumo.
2: Dali na. Muwad ka sa gym. Aron makasugod na ka sa pagpraktis sa karate.

0: anong dikam lo kumagay?
1: Ha? Ingaw bitong kanimo. Gitudluan ko sa bata pa ko sa kong amahan. Ano gud lang na-disgrasya siya mo nga sa iyo si Mibiya na mo.
0: Sus, hindi taong takon buhay pa yung papakaroon, no? Siya untang manalipod mo.
1: Huwag swerte. Kay bata pa ko, namatay si Papa Nick.
0: Try ka malaka. Ako yung mabantayin mo. Tawag lang ko kung doon na kailangan ka, ha?
1: May ikaw mo sa tanin mo, Ana, oy. Ikaw rin ba gisaligan ni Lulu Amir sa inyo?
2: Unsa? Ikay mo bantay ni Marian?
0: Olo.
2: Unya? Okay na niya, apo, eh. Uyab naman ka mo.
0: Dili pala gini, uyab ni Maria, no?
2: Unsa? Uy, pagkahingay ba ni Muglihok, apo? Ang anong dili pa man mo, uyab?
0: Wow, man kumakaingon, lo. Resurang panguyab ba ni best friend, lo, eh?
2: Askang bangaagod tao ni mo, oy. Huwag man ka maliwat ining imong lolo na usa ka kidhat ng nako. Mauyab na dayo na ako ang babae, oy!
0: Tinood ka, lo? Unya, kana si Lula Carlota, nandang ikontrahan makaanap.
2: Oo. Oh, tinood ka na si Carlota. Muna'y bagtik sa tanang nakong nauyab. Di na, madag kidat-kidhat lang. Kaya ako nang giagi og hangyo, dayon lobo.
0: Unsa? Nagkauyab gini mo anang Lula Carlota?
2: Ay mo lang. In love kayo na nakong tigwanga. Oy!
0: Lulo, baya. Kung manulti, mura sa diri tiguwang.
2: Ay, lawas ray tiguwang na ko, do. Pero, ang akong utok o kaha, bata pa kainin ni mo, eh.
0: Unsa?
2: Pero, apo, nakahuna-huna ko ba?
0: Hmm.
2: Mas maayo masab tingali, oy nga. Ako na ginang paulian si Carlota.
0: Di unsa magunan ni mo si Lula Carlota, lo?
2: Ay, sila'y pangutan na po eh. Onya, kung mangutan na kaniya, hatagi og buwak sa kalatsutsi. Aron, mahinomdom siya na ako.
3: Nang Baliang, ang likod na gate ha, ayaw kalimti sa paglock.
4: Ay, oo, oh, Inday! Pero, ano bang lock mo tagbaayo, Inday Marian?
3: Managana lang ta. Nga di tamasak ka o kawatan din eh.
4: Ay, unsa?
3: Doon ay gusto mo kuha sa kanaang painting sa kunang kanaas akong kwarto ng Baliang. Busa, kinahanglang magbantay ta.
4: Hala ka do.
3: Nang Baliang, naunsa ka?
4: Ay, ganina ra ba? Sa dihang na miss-miss ko stanom sa gawa sa atong koral. May nakita man kong lalaki nga nagbarog-barog sposte.
3: Unsa? Tao? Naklaro ba ni mong iyang naong ng Baliang?
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3.
6: Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag guwanta pa.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga. Max Protectado.
9: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS. Said Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Said Liniment.
13: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Said Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Tubagak ko ng baliyang. Naglaro ba nimo ang naon sa maong tao?
4: Ay, wa man day, oy. Nagkaw, manggunto.
3: Nagkaw?
4: Oh, nilagaw ba sa siya sa dihang ako siyang gitanaw?
3: Unsa iyang bayo nang?
4: Ay, sakto sa barog. Mura magtubarog ni Robin Padilla.
3: Unsa?
4: Maayog purma. Nagjakit og itog. Basta, artista kayong purma. Isar kaayo.
3: Siya nagitingali ang misteryosong taong nanawag na ako ng baliyang. Nang, sa sulod nga makita nimo ang mong tao, tawag ako ha.
4: Ay, oh, sige, inda.
19: Unsa? Nakasiguro ba sinang baliyang nga ang inyong bay ang gitanaw sa mong tao?
3: Dito man ko nun sa at mga poste na barog-barog.
19: Mariana, maayo tingali nga magbutan ng mugwardya diya sa inyo. Kamong tulor ba ang naadya? Nga, pulos mo yung babae.
3: Pero, di may maka-afford na gwardya, Jared.
19: Kung sugot ka, ako lang unang ubantay diya.
3: Unsa? Ikay mugwardya na mo?
19: Igot na mong ubantan diya.
3: Pero, Jared, maikog man sa minimo. Uy.
19: Mariana, ayaw kay ikog.
3: Unya na lang tingali. Manawag lang ko ni mo. Kung klaro nagyod nga doon na may kahadlo kang tao.

0: Sakit akong hawak. Kapait na ba ining taguan na ta? Dili na ta makalaw tayo glingko dugdugay. Usap marun? Usap makartong na buak? Hoy, Balyang! Usap man ang nabuak sa gawas! Balyang! Ay, ganong gipaong mani mo ang tanang suga sa gawas o sa sala? Ngit-ngit kayo!
1: Pahuay na lang dito sa imong kwarto, Lila. Sige na.
2: Marian, kumusta man mo?
0: Abi na ko og pulis ang imong gitawag. Si Jared malagi dahil na yung miabot.
2: Ako lang munawag pulis, Lula.
0: Aray kasakit.
3: Hain man kawatan, hain!
0: Eh? Nasamot ba yung dimalas na ako nga niya itong tigawa nga ka?
1: Lula, ayaw ko nag-awaya si Lulu. Nia sila kay ubanan tanila.
0: O siya!
1: Lula, klaro kaayo nga ang karaang painting ang tuyo sa maong tao. Siyagin ang nanuhag na ako.
0: Sa sunod nga manawagan ni siya, ihatag na niya ang painting!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi.

makuha gid ka sa misteryosong tao ang painting nga kuna? Nganong doon na may laing interesado sa maong painting? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subang pa mga sumpay nin Sugilanon, ang kolektor. Dalit sa RMN Productions Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Oras tatak 13 minutos di pabagala 5 sa kahapon.

0: A please stand up per non to me, to you, o to Lomas. Como sa, Montreal. Anda groga, sábado, porque la pensa 19, mira, sabúa, se septiembre, tu ex dos mal, 26. Happy Saturday, kira dong tenan, happy weekend. Saya terima kasih pemenuhan, bagai listeners, bagai follower, bagai diehard listeners. It is the overall number one yang si Bianas ke Bisa Nuk Minanau, DYSB, or Revit.
1: Sibo.
0: Ato sa pagbosta ato ka mga ating mga Andres sa pinalanggan atong probinsya Sugbo. Province of Cebu, province wide, nation wide, worldwide. Sit back, relax, enjoy. Sabado sa garabay gala sa mas Gapon, atong madugog babate kining atong tulumanon. Every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Ato mga kagisunan, dere sa may anang gabayin sa habatan gabayin sa kasad paggabahin. Mabot itong Sibya itong broadcast karong hapuna. Panginaut mi din sa DYHB, aramin si muna mas kapis ka, ispaglawas ka, basok sa paglawas ka, himsog sa paglawas. O kadasig pagkatumag sa mga problema, wa nito, wa nire. Ang smiling o kidding laughing is the best medicine. Inood ba ka na? O sa mga tumaroon eh? O ato na tumaroon kining laughing mga higala? Kaya the best medicine magkuno na, di atong tumaroon? Sa mga pag-ustaw ito, mga follower, mga OFW na ito, mga follower, gaway puas, nga kanunay maminaw sa ito na mga tulubanon. Mga drama, mga programa din sa overall number one nga Sibianan sa Kibinsan ng Mindanao, DYHB RMN Cebu! Cebu, Cebu, Cebu, Cebu, Cebu. Hala, hala, hala, hala! O, banay ko ninyo maigalahang to talasay, sigato ka panagoba sa tulumanon! Inyong tulumanon, akong tulumanon, o ga atong tulumanon, tanan, atong tulumanon! Yee! 1, 2, 3, 4, you come on! Woo!

Sa iyo ito nagsugod, mga ikala. Actually, alas 5 ito na magsugod, pero today, Saturday man, no? The day you gonna pay. Ala, sit back, relax, enjoy. Ato ilingaw-lingaw atong kagalingon, pero magkapalhuna. Tungod kay ni Sakara, sabi ang presyo sa gasolina. Char-char, rinig ato, ah. Kay aron mawagtang ato mga problema. Ala kumbata! Yehoo! DJ Nestor on the mix. DJ Giron on the mix. DJ KOJ on the mix. Oh, galing kanta alang ni sa mga silusang type. Mga silusong type o mga silusang type kapag tao. Sama si Gamol May Galato at tapag nagarito ng drama portion, kanta portion, saya course portion o why portion! O niya, o mga dawa May Gala, Press Freedom Week! Opening salvo sa Press Freedom Week! Opening Press Freedom Week May Gala, ang tri-media ni, no? Nga kasulog ni sa tri-media. TV, radio, og print. Ay, mag-opening pa rin, ugma. Away pa rin, ay. Noon niya, ugma, maoy opening salvo, may gala sa Press Freedom Week. Anya, ang KBP, ang broadcasters, bantong miaging Domingo. Yan, Carol, Press Freedom Week. Dungan manigod mahigala, no? Kung yung muna, marang yapon, eh, kay puro mag-yapon, taga-radio, taga-TV, taga-print, taga-newspaper, taga-tabuhin. Usa ka semana nga kaliukan sa mga tri-media nga mga pero sa Leti Baigala sa radio, TV o print. Press Freedom Week, week gani. Usa ka semana nga kalihukan mga kuan ba? Ay raffles o mga programa o guban pa diha. Ay pagganindot. Ay raffles gani, nindot kayo. Nakadunay cellphone din nga lagoan, mahalon. Gerald Abios, binas mo na rin niya. May pagkasyorte na rin niya sa raffles. Makadaog na isawa. Layo pa mga alas 5, may gala, magyaw-yaw-usa na dere, ha? Nindot kayo komentaryo, eh? Nindot kayo, mag-hisko tayo, mag-isyo, may gala nga, may kalabutan ng Haring Lungso. Pero ining atong programa, entertainment program ni Lingaw-Lingaw, raman ni magigala. Manang sabta ko ninyo, sabta sa ninyo, kay kining ato, anamang gining... Ah, tanawa, nagyaw-yaw nga ko, no? Silusot yun, alinis yun. Pero may apel-apel bang DJ na? DJ Gerald? Ganyan akong kaoban ni DJ Gerald kay Matso man eh. Matso pain eh. O klaro kay namina kuro kumparing Benzel Istuloga, DJ Benz on the mix! O nagpadog na din si Cebu City, akong kumpari si DJ Benz, ha? Si Benzel Istuloga, may Istuloga family! Diyan sa may Barangay Tejero, sa Sityo Sapat na Barangay Tejero, Cebu City! Akong kumpari, dagan din mamina dito sa Dumaguete, kay ikamas Dumaguete, may kaduwakan daw si kumparing Benzel ito niya. Diehard magkinis sa DYSP nga akong kumpari niya, nagpangutana sa ito siya mga kubanan. Dagan din ko naman mati, mamina dito, mga taga dito, taga DYHP, ha? Kusok ng DYHP ko dito sa Dumaguete! Ay, Dumaguete! Kumusta mong tanong? Ato mga follower, mga ating pabinawan, diyan sa Dumaguete, ako yung show, ako magwang na, diyan sa balubog mo to, sa itong barangay, nalimot ko. O, taga Dumaguete, yung nasawa niya, dito nagpuyo akong among eldest, no? Akong brother na, diyan nagpuyo sa Dumaguete. Limot ako sa iyong barangay, murag bulabog ba ito? Saan eh? At ang masitos, barangay Dias Dumaguete. Matol pang parang Binsel, Istulog, daghan ko nung naminaw, og mga follower na, og nagtanaw, pero mga naminaw sa DWS, Dias Dumaguete! Dumaguete! Mayong hapon! Good evening na itong tanan horon! Ato mga gumustan, ato mga ginang sa panimay, mga inahan, mga amahan.
Maginikanan niya ang mga disaster ba sa local disaster, sa mga municipal disaster, Cebu City disaster, doon ay mga paimanglong, doon nag-apoy haze. Hala sa lobong face mask! Alang sa iyong baghat, dami na itong dunay mga gipamati sa mga dughan ninyong kasing-kasing na ng dunay hubak kung sa maniha. Aginang lagi ko mag-face mask mo niya kang haze na agyapon o eh. Mana matingala itang giubo man ko nga wawang na kondisyon man ta kayo ko. Kondisyon kayo ko niya nga nung giubo man ko nga nung ikarat man akong tutunan. Makingon ko nga nung ikarat man akong tutunan doon na haze niya eh. Kaya nga itong cellphone mo tingo ko magkalit. Mo tingo ko rin itong cellphone niya. Ikan dito sa disaster, magigala nga doon ay pahimang doon ay advisory ba? Magsulob tag face mask ka na aga po. Yes! Manang why kumpiyansa? Kaya na ganadaw sa why kumpiyansa? Mung kumpiyansa ka na eh. Why? May way ko ta. Kumpiyansa mga gugo. Mauman na! O na, ang pagbaso na pirmi sa ulahi. Nang ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan. Atong kanta sa nako dahil nga ulahin ang pagbasol, di ba? Sa itong kanta, nalimot ba ko sa lyrics na ito? Malimot na sa lyrics, goodbye higala. Paan ba nga? Ulahin na ang tanan. Dili-dili! Sa itong kanta, ho? Atong kanta na pagkonsil po niyo sa atong kanta nga ulahin ang pagbasol, ba? Atong kanong-kanong, ba? Ulahin ang pagbasol. Atong ning kanta, ho, may gala, aron na mahinuklok atong mga tigpaminuan, ba? Ato ning kuanan be, ato ning kantahon aron masantop sa naghuna nga tinuog gid ay no nga ang pagbaso na permis sa kaulian. Kadiot lang ato ning hinaynayog kuan. Ay nanto. Ay nanto akong diri kanta diri. Ding ding ding ding. Wagtan akong nara, beko no be. Ato ning kantahon may gala aron makakuan ta, no? Ulahin ang pagbasol para makapahinuklog ta ba aron makahanduraw ta nga ang pagbason way maguna. No, napirmin sa ulahi ang pagbaso mo ng magsulob tag Christmas, basi maon sa ta, maon ka na ba niya, sa, di ba? Maon ang, ano to, na, ulahin ang pagbaso, lo, be, mamantali ni. Ato ko nung kanon, be. Asa ba itong wari, be? Ato kantahon ka, may aron, atong kanon. Di ba, sa ta mo drama, ha? Sa itong drama, pors, kanta, pors, ang unahon ka diyo, ta? Ano to? Mamantali ni. Ato nung kanon nga, kuhan, aron, dili mo kanon ng mga commercial din nga, kapag, okay na ha. Ato ni kantahon aron makahanduraw mo di ba nga makapahinuklog mo nga sakto gid ang ikanta ni Mr. JQ kay ang pagbaso na permission na ulahin na ang pagbasol. Bihada to. Eh. Dugay sa dali. Usa pakanta ni dili. Ay nanto ay. Kani be, kani be. Kani be. Pumiting doktor. Ikanta doktor ba? Mamaw ni! Mamaw ni! Atong katahon, be! Aro! Be, ka na, be! Di kumako kanimong nagmahal lawas o kala.

0: Hina. Hola Hina. Pagbasol ko.
1: Mura original.
0: Sama ko sa bulak ng

0: Ulahina. Ulahina. Magbasol ko.
1: Wala original, eh? Mane nga ang pagbasol na permiso lahi. Mane nga magsulob tag Christmas ha kay ang his na pa mangyapon no, no matul pa sa atong lokal disaster, city disaster, atong disaster no.

0: Pô. Takhle tak babku dane. Ah, sraj, sraj, sraj. Ah, buhay, tunog silang kipa. Ka pwede mangita ta kwarta, no? Ah, mao to, ako lang ikanta, wawan atong kanta puro sumigala, pero ako lang ikanta ang lahi na pagbasol. Manang akong buot pas, paibot to, buot pasabot. Ang pagbasol, why permi nga naasa o na, lagi na permi sa ulahi, ang pagbasol, manang, magyan sa nakay ko, ani, magbasol na, why magbasol ka una, dili, magbasol ko na, permi sa ulahi, permi nang,
1: nagbasol ko, anong ako sa gipalayas, huwag dili may resulta. Namatay akong ikugma si Christina. Nibasulan na ko ang tanan.
0: Mao na niya, no? Ang pagbasok pa mas gawin naman. Kaya, panan. Ano, tataas ito. Muna iluwa. Muna iluwa sa ito. Sige, tagpagbasok niya. Anton, mahuro. Maubos na ito magaluha, no? Manang, wa na iluha alang kanimo. Abe, ano iluha? Ano? Kanta porsyo na tayo. Watata, watata. Sa drama porsyo, kanta itong nahon. Kanta itong nahon. Ah, kanta itong nahon. Kawatay, kwan. Uy, ito. Ay, sa tingong-tingong kay commercial na ba? Mas kabayan itong commercial na ba? Okay! Kanina, walay pagbasol niya. Nata sa wanay luha alang ganimo. Hindi ko nami?
1: Wanay luha alang ganimo.
0: Tingog na! Okay, tingog. Ay, ganin doon paminaon.

0: May hirap pan, may panahon na kung mga mata wala'y luha, alang kanimo.
1: What original?

Siapa gini mengita kuarta no mau gini no mau gini. Ahai, si Paring Binsel Istuloga may mukal nindo kay mukantane. Ang original ni Murug si Paring Binsel Istuloga may original mukantane. Pre, asa na ka pre? Okay, rin naganag tanaw sa itong live ay. Atong i-shout out ba kay Murug Wata ka drama sa itong drama portion. Sayo portion. Atong ganina, kanta portion o sayo portion. Kanta niya ni Sayo Mangko. So, wala ko'y utang. Humana ang kanta portion o ang sayo portion. Ang drama portion lang. Wala, halaga, dawit na. Ay nga itong game mo ganina. Uy, napawag itong live. Ayaw, pag na kayo pa na tumasya tao. Ay, sayo, adiot. Ay, sa pag na, hininiya itong lit. Kanito nga, okay, nala, be. Ato isya tao nabi, kaya murag, sila na ito ni masya tao at nagtanaw sa kagwapong karunay, hana! Abe, pinagana na rin magtanaw, dre. Atong unahon na nag-unag, kuwan na rin, message sa comment section, be. Hinayo na ito. Ato ni unang lagi sa tao, kaya basi mapawag kalit ng akong cellphone, kaya sa'yo, muhinay ang nit na ako, dre. Loading kayo ng akong cellphone, kaya ng akong cellphone, tapos kwinta mira man niya ako na ilabay yung tako, sige, nagkakawang, Be, asa na to? Ato inayo gana, okay. Ya, yeah, ato'y kuan, ato'y panawagan sa kasamang Radyo Muna Idol, kasamang Randy Padayo Susana, asa na to ilang mga kuan ng pamalihog. Be, atong, kanit na natin si Rati, ha. Okay, asa na unahon, eh. Ang unahon na to rin chat ni kasamang Randy o kasamang Radyo Muna Idol. Ayan to, be. Hoy, ara. Good PM kasama, magpag-greet daw ang apo ni Ma'am Rose, katong listener kayo ni mo ba? Si Patrice Mariel Severino, no? Ang apo ni Ma'am Rose, registered nurse na karon. Paliog ko ani, okay, lagi ka ni kasamang Radyo Naida o ni kasamang Radyo Man, Randy Padayaw Susun. Sa atong live, baygala sa comment section, atong lileon! Asa naman to? Ano na? Uy. Nagsisilip tutok sa gagwapo. Mga taling ano. Ay na to. Inayos rin ko na itong cellphone. Okay, Ma'am Chacha Boyles, Ochia, Preso Greta, Boyles, Vanessa Peralta. Okay, napawag man. Shout out ko sa akong kaupod, Mr. Pogi ng Lawis, si SG Noel Gomez. Salamat kayo, Tom Jones of Cebu, Roger Cabalhog. Roger Mancio Cabalhog, no? Lamag ka dyan, champion niya sa singing contest diyan sa mga mall sa Basak, Lapu-Lapu, Makigala. Doon ni Samo Jer, no? Ang imong na-championan, champion niya, mayroon yung kanta ko, mayroon sige na champion doon sa Amos Maridios, eh. Okay, manang hilig ka niya sa kanta, okay. Ma'am Conner, Bounce, guwapo! Lamag kayo, kasamang JQ, lamag kayo, Ma'am Conner, eh. Jean Lazarte, good PM, sir, good PM, Bandix, Bandoy, Erasmo, Bangale. Shout out ko sa akong amiga si Anabel Masukol Pinote. Patay diha sa Pinote. O, saan patay diha? Tikad, Bantayan Island og si Otik. Magali diha sa Alang-Alang, Mandawi City. Og si Zilier del Navaja. Og Kirk Do. Og si Roy Fajardo. Og si Seymour. Seymour na dilin. Seymour namin. Napanila yung basaw mo. Seymour, okay? Ito yung nagana. Kasi mo hinay itong net. Ay, na ito. Huwag tang nakalito. Huwag tang kalito. Hinay. Hinay na itong scroll. Huy! Ni-hang up na mo. Ni-hang up. Ni-hang up. Kalit lang, ha? Ito, likusog. Okay, okay. Bandix Ramirez mo. Chacha Boyles Ochia. Jinjin Alsola. Pinood yun na. Gwapo. Bandix sa Bandoy Rasmo Magali. Ito yung kung ano. Kaduhan naman siya ni Gret. Okay. Chacha Boyles. Jinjin Alsola. Ito yung inaubigan na. Ito yung inaubigan na. Kaya daghang kayo nagtanaw, daghang kayo nag-message comment section. Okay, kalita nga, ito lang ikon din yan. Haro ma-scroll ako pa-ubos. Okay, kay Hineng Connection, no? Anas Andibor Pakera. May nga po, Sir JQ, always watching and listening your program. And DY Inspirement Cebu, Anas Andibor Pakera from San Carlos City. Okay? Roger Cabalho, greet ko sa akong kauban. Balik ni. Ito. Dennis Cabrera, habang sa JQ, request ko hain ang utlanan, tataod, no? Ay, di ka mo mukantanin nga, kamaon lang to gamay, ha? Ato lang ko nga, dita professional singer. Kuan natin, more or less nga to, ha? Kaya ito nirofil pa, more or less nga itong kanta. Di man ito, professional singer. Mac Dolls, Descarten, Dolendo. Hi, Idol! Galing boses mo, watching from Macau. Wow! Macau, dito sa gawas. Baba. Kanta ang Tom Jones, JQ. Ay, ikaw, kanta, Jer, Roger Mansu Kabalhog.
Kung gababayan dito sa Maridios, may gala. May kamami ni kanta ng bataan eh. Kita ka na kanta, ito kanta. Genial Zula, ako taon request yaw kalim. Ito sa may request ng Ma'am Jinjin. Okay. Rinaldo Canyada, good afternoon. Sir JQ watching and listening here in Leyte. Shout out ko sa kubaga. Akong si Ginibeth Huete Gonzaga, Fabrua, nga taga Tudila Kabuti, salamat sa pagbasa. Okay. Genial Zula, request may himayang nahulak. O, tataon. Himayang nahulak, gamay kama ko, gamay na, gamay lang ha. Bilawang po na ako na mga. Kevin John Montesilio Pintado, dong! Tuara ang hilak na Jod kay naghay. Nagmahay na GQ watching from Maribok, Bohol. Lamag kay Dudong Pitado. Kauban ako kaniso na sa Bantaradyo may grap. Tuan na sa local registration dito sa Bohol. Nag-alagan, no? Nagtrabaho dito. Okay? Lamag kayo dong, no? Kevin John Montesilio Pintado. Ang yagluwas titing. Naroon sa Toledo mas titing naliroon, no? Ang kanhi payos tumuran. Okay? Yan yung kaluha si Titing Pintado. Okay? Kunjit Kabalog, gablabog ni mo yung tingog mo eh, Mr. Bogey. Rosemary Joe, mayang hapon, kaya JQ, mayang hapon. Okay? Atong ininayo gana. Pat Anthony Garces, yes sir, Balugo, Dumagiti, nagkuyo imo bro, Jonathan. Uy, maba, kailan sa akong igsoon eh? Ayun na to, yung kwan. Nawagtan na. Ito yung kwan. Ayun na to, nawagtan mo yun noon eh. Scroll lagi. Sabi mo, wagtan ka. Isa to yung ano. Kailan mo sa akong isuod eh? O Balubog? O Dumagiti? Okay, itong yan. Ito yung nga nalimot na kusog mo kayo. Naghanag ni Kwan eh. Daga kayo nagkwagod meses, no? Ato ginagana. Abing, huwag na ito dito pita dito. Balugo, Dumagiti, nagpuyo, imubro, Jonathan Quijano, na siya nagtrabaho sa PSCCI Maine. Okay, guard siya dito. Okay, akong igsoon, akong eldest na mo, na dito sa Balugo nila, Barangay Balugo, Dumagiti City. Okay, lamad kayo, kwan, sa tingnan niya, Pat Anthony Garces. Okay. Kusog mas Dumagiti na yung divinch pay, kaya akong kumpare Binsel Estuluga dito masagikan, parang nagpadoong na tali din eh. Chat siya na ako gabaw, nag-video call isa na ako na, pre, oh, pre, naghanan din, uminaw din, duwes, pero Dumagiti, pre, dagang uminaw din mo rin, pre. Ano mo, kailan siya mo, kailan tanan niya, ito ni Rufel, tanan mo, tagawin din, pre, kusog rin din, Dumagiti, umalag eh, number one niya, ay, namay, survey din ko sa Dumagiti, nga number one, duwes, pwede, arimin, oh, tinaw na. Oh, ayun na to, Jinjil Sula, ayun na to, nawagtan mo rin. Sige lang, atuloy ni Ikon, unya ha. Kung ay kong dispensa nga, wala na ito babasa ang uban kay tungod sa kadagan na gano'n. Mitch Moore, Santillan Amor, mayong hapon, GQ, happy fiesta mag-Hawaii. Lorraine Capin, mayong hapon, sir, shout out from Tohob. Carmen Cebu, si Lorna Manulat, di ay ni. O si Janelle Catil, no, di Aspardo, nag-sulog siya, birthday na tauhan karong adlaw, kabatisayas na anyos niya. No, si Janelle Catil di Aspardo, Cebu City, may gala. My good friend, ah, my beautiful friend nga na di Aspardo. Why ko niya? Invitation? Okay, lamay kayo mor. Jefferson Digamo, sabi fiesta sa barangay Pakla, Pulapu City, Midsmore, Sandilian, sa taag ko, sa Naminaw, sa Purok, na Mangadon, sa Orban Poor, sa akong mga silingan, uban ako. Okay, kusag-kusag di amor sa magkaway ng muro. Okay, Vince Albarracin Surralta. May nga po, JQ, naminaw mi sa lungsod sa Puro Camotes. Shout out to Sabdia sa Santo Rosario in Abangam Hall. Vesmo Santillan, request na ko, JQ, may kinabuhi pa o pasayawa ko dahi. May kinabuhi siya, may kinabuhi siya. Murag, dilit na mamatay, anak mo. Samtang may kinabuhi pa, no? Gikan ni Amor Sandilian, ni Kwan. Si Boss, kumusta imong banada, Amor? Si Boss, ha? Okay? Nako, okay? Lamat kayo. Atong ginanay gani. Roberto Rosel Pepeto. Sel, kumusta ma, Sel, no? Mga pito family ng Maridios, magigala, no? Onya, okay na? Ato lang ko na. Okay? Atong shoutout. Okay, anugon kayo din atong shoutout, labi na kuan mo chat din kalit sa tong comment section may gala dunay message na ato gindang i-shout out ato gina i-mention ha. Sopronio Pautan, good afternoon Sir JQ from Kabangkalan Pilet Mandawi. Okay, Kabangkalan, sige kuan na sa una kuan pa ko ana pa ko gamay ana. Okay, wala to ning tatawon ko na gidaghan magayon ning din ato mo kuan no ana sa Dibor Pakira.

0: sumay lain niya. Ay, nako. O, sumay lain niya. Huwag manik parang na ako kung pari Vincel eh. Huwag si pari Dondon, Dondonski Hermosa Sab, si pari Louis Turifel. Okay, ano lang na ito ni? Ito nang kwan ni kwan. Hapon si Kyo, shout out! Naraman ko sa mga kaubanan ako sa Nick Lynch, gikan ni Dennis Cabrera. Okay. Rinaldo Canyada, good afternoon, balik ka ni no? Oh, balik ka ni. Ado si Lama Gajer, no? Roger Cabalog, no? Roger Manso Cabalog. Ano yung mga pambato sa amateur singing contest sa una, sa Muas Bantay na ilan? Oh, mga 1990s, 1980s, may kanta ni Roger eh. Tom Jones of Cebu guni. Okay, wala na! Bay, ato ko nang ikonig amay. Okay, Romisato Arisgado, shout out from Karkar. Paring Vincel is tulaga, pre! Kamasa, pre! Na. Pre, tabagi ko tayo pre kanta pre be, kaya naga nag-request tayo pre, ikaw may magkakanta pre ha, paring Vincel is tulog ha, murag nagpadungan tayo sa Cebu City ako kung paring guapito, may good friend, may kumpare, ha, kukumpare pa ganyan, very generous niya, alaari sa sakuan, no, taga Barangay Tihiro, umabot din Kapitan Stero, hindi amon to kung paring Kapitan sa Stero pre, di ba pre? Okay, lama kay pre. Vincel is tulog ang pari Donski, ha? Louis Turifel. Di asawang niya si Donski, Dondon, Hermoso. Okay, si Lindon, no? Niya ako ni magkumpare, ako ni si Mincel, no? Alamin niya ako kumparing Vincel is tulog na, na ako, pre. Asawa ko. Alete na, pre. Ikaw ikanta sa Agugmas Tiguang, pre. Kaya may kayong mukanta ni Dublikara, pre. Si kung invite niya ako kumpare, may niya mukanta, pero di mag-isa mo rin. Kaya ma-expose ko ng iyang golden girls, a golden voice di ay. Okay, pre. Lamat, pre. Sige lang. Kaya ako ning invite nga ako pakantaon sa programa na ako kay namatay kanta portion. Ako ni pakantaon na ako kumpare ng Vincel. May may tingog. Liwat nina ako, may tingog. Ang iyang kanta itong kuwa, ganagos kanta siya ng itong kanta itong OPM. No? Mga OPM, may niya mukanta ko niya itong Gugma sa Tiguang. O, oh, kanta ko niya. Si Kuan, si Kuan, Roger Manso Cabalog, no? Mga mainig tingog yung doon. Ako kung paring Vincel Istulog, ako ni si paring paring Vincel o si Roger Manso Cabalog. Ako nga invite niya, Arita, dali, kanta-kanta ka namin, kanta porsyon. Good afternoon, Sir Jekyo, miss you. Ika na yung Ma'am Elasa Sasan. Wow! Sopronyo Pautan. Thank you, Sir Jekyo. Singanta tuburan. Silingan ta Sir Jekyo. Mama! Bagasawi ang akong amahan. Mga kihano niya. Sa bagasawi akong mga uyon, mga iyan, mga parinti niya, mga igagaw na ko niya sa bagasawi. Tuburan si mo. Oh, sige. Kumbati ra. No? Wala na? Nagganabanig ko na rin. Gana nag-comis, nag-missis as comisiksyon ay. Ala, ilang kalimutan, react, share, og follow sa akong mga post, akong live, no? At least, nata, naganda-ganda mga follower, karong may galang, magnabot naman 20k na lang ako, ah, follower. Thank you ninyo, thank you. Ang babayit ninyo, thank you. Onya, sa akong mga live, dagang kayo magtanaw, mga views, no? Thank you ka ninyo, no? Tabang-tabang na itong ginagmay na, ginagmay lang, ah, makakuha ang tagkuhan ba, kanang earning ba? Kaya na maka-earn naman ko, ginagmay lang. Pero dili dinag ko, dili paldo ba? At least na, ah, makatabang-tabang sa itong mga kuan, mga bayranan sa kinabuhi. At ang drama nga, bayranan sa kinabuhi. Ana mga gina, no? Kita alamin na may kabingin sa kinabuhi, may gala naman ay mga bayranan sa kinabuhi. Gikan sa panatong posisyon ni Nisor Habisilio, bayranan sa kinabuhi. Ay, ubay mo ko na. Bueno, mubalik ko, may galay mo biya, maloy mo na ko, mubalik ko. Human lamang sa mga buluanong pahinunong, please, stand by.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrols Herbal Capsules.

0: Kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroph Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio
8: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
9: duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape.
9: Naayo na ako.
6: DTX 500!
7: Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto na payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Ang husay!
22: So easy to use.
20: Everest Washing Machine.
22: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
23: Problema ba nimo pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
24: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
25: Ang galing-galing mo.
26: Smart 2.
25: Smart Dishwashing Paste ko.
26: Smart 2.
25: Pritong ulam na masebo.
26: Plato
25: at kaldero.
26: Smart.
25: Tanggaling for everyday.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
26: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
25: Tanggaling-galing mo.
26: Smart Dishwashing Paste.
24: Heavy duty linis, bawat pahit.
27: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
28: ACS.
29: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
30: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangong kumakabloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
32: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
33: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
34: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
32: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
33: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
34: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
32: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
35: Oras na tayo kala 5.32 na sa Kapolon. Dini sa ito kapalibaba sa Romanon. Saksak si Dagol ni Mr. J. Dinigabon sa overall. Number 1 nga si Biyanas Kibisan og Mindanao. DYHB RMN Cebu. O geng, hindi kayo ni Miss Ko man akong ring Bradjo Ankiano. Akong Brad to aras bantay na ilan. Natin ni Toyo og Tumong na ako, ha? Yan na tayo sa pamaliog si Giovanni Alista Sanchez, ang igsoon ni Cap Yudi Sanchez, Busay Bar Captain Yudi Sanchez. Sa ito iyako ni. Great na Jocelyn Yura Villamor, sige na aragod paminaw ninyo, taga Maasin, Southern Leyte, na nagtrabaho sa among din nag-work sa Amo Balay. Giga ni Giovanni Alista Sanchez, no? Jocelyn Yura Villamor. Okay, lamat kayo. Onya, diya sa Matidios Cebu, no? Akong great sub si Tio Erwin Barco nga bagong abot gikan sa gawas si George Lim si Anoy, no? Ug sa akong magguwang di akong ildis diya si Juan Kiano o sila si Idong Escalante o si Dayugdo Bayubog, no? mga Pasadaba family di, no, og mga Barco family, Kiano family, diya sa Madridijo, Cebu, Malbago, Madridijo, Cebu, ha? Okay, kadiyot lang kayo, kay, nagkuhan na yung sa ito yan, eh. Okay. Mm-hmm. Da. Okay, nga ito nang i-shoutout ka dito. Ang kuha na kayo, ato ta sa drama porsa bagala. Kaya ito mag-drama sa ta. Sa ta-drama porsa ron, dili ta watay utang, ha? So, pronyo, pautan. Thank you, Sir Chico. Okay, balik ka ni. Okay, Bonifacia Chufilo. Shoutout ko sa inyong dalawa diha. DYHP, labi na kang Chico. Gika ni Bonifacia Chufilo. Okay, asa na ito? Itong ininay ko sa iyo, kalitag ko ano, itong sa kadaggan mo kuan ba, sa comment section. Thank you, Sir Jekyo. So, pronyo. Ano ito? Eden Arroyo, shout out, dere sa Barangay Tugnaw, President Carlos Garcia, sa Bohol Jekyo, sa Amigli family. Naminaw mi dere. Okay. Okay, ito ni kuan, no? Kuan na? Dere sa kuan. Kadiyot, ha? Kaya kung usbon, magkipagat ko na akong iso. Ni Joan Giano na sila si Tio Erwin Barco niya sa Malbago, Manila, Cebu, si George Lim, no? Ano yung si Idong Rojas, si Escalante niya, o si Bayugdog, o si Kuan, Pasadaba, no? Si, kuan akong parintisab niya, nagkuan na sinada, naminaw na lang, nagtanaw sa live na ako niya sa Malbago, Manila, Cebu. Lamat ninyo, no? Onya, wala! Okay, sa itong drama for Subaykara, kay Bang, dalang na itong oras niya. Tataod, ako ni Pangun akong live, no? Niya, mubalin ko sa Pinsa News, bigay ako sa ito i-shout out. I-minsan sa nako ang nagtanaw sa akong kagwapo, ha? Okay, sa itong drama portion, sa itong kapanaguba, sa itong katulumanon, success nagol ni Mr. J.
0: Ang matagto sa pagaduha gikan si mubaga mata. Timaan baga na sa kalampusan. Kalipay kasakit.
35: Layas! Wakay luna din sa kung ari-anong panibay. Maluibon kang asawa!
1: Sakit ka na ako, Pris. Pasahelo ako. Maui
0: ato kahit... Ay, kung ba'y maluy ka na ako, Arminda. Ikaw ang kapapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw ang babaeng dalon na ako sa altars kami dyan. Please, ayaw kong baibaluhoy ka.
1: Sakit ka na ako. Tita hangay sa satasanol po. Langit ka. Yuta ako. Putong sanggong makali mo. Kapotun ko ang langit.
0: Gugma, kasilag, apan sa kaduyan gitagaan ug gasa sa kitasan. Gikan sa palatong bisyon ni Bencel Isruga ug Jerome Yap. Kapotun ko ang langit. Og dinhi sa laing alib sa tong sugilanon gerkluhan, kabuton ko ang langit.
2: Angkoy! Magduha na ta kaora, Senyorito Adolfo! Outside, nagkramo na ko si mga maan niyang pabaon kayo! Ay, lago! Maput mo lang ikaw sa trabaho, isip driver, isip katabang sa asenda, sa mansyon! Ay, ang akong giubanan, di na binimutigil gina sa mga sabang iyang aman! Ay, kaya di pa ding anak ko, ana, ang pirming bunog, ako ay pirming kasagpasapan ng akong amo, Carlos Don Andres! Ay, mag-alasing ko na, o wako ka pabinaw sa programang GQ, sa DWSP! Ay, nako, senyorito, pagdali niya!
0: Magduwan na kauras o gabo mabalik si Tikyong akong anak si Arulpo. Gihagigit ko sa akong anak si Arulpo. Huwag ako sa pasabton niya kinangnan dili sa mulaag o musuri din sa senda kay daggang naglagot ka na ako o daggang nasukot ako. Huwag may bawang nga siya ang akong anak nga si Arnolfo. Anak sa inyo ng Andres, mamiligro ang iyang kinabuhi.
35: Lechugas! Arolbo!
3: Magalasing ko na. Gusto ko naglakos tatay tikyo eh. Huwag masagoy habal-habasan. Ganun na pa may nagpaabot rin. Huwag ihabal-habat. Ako amigo si Gerald o si Jerome. Ang magkabal-habal driver. Huwag saan naabot rin. Huwag katong usang nga taas ganing nga gwapo si Nestor. Nagkabal-habal driver sa tuwa. Sa maabot rin. Ah, bahala na. Ako lang mga tulungan ni Daddy Anderson niya. Magdali lang ko. Gusto kang tatay tikyo eh. Magdali ko.
35: Maglima na may kabuan di sa Cebu City, gimingon akong sa senda. But at least doon na na'y gamayng kalainan. Maragwa na maghilag kang akong apo sa benda. O ginahanglan ako ng isang bansayon o akong lipalipayon akong soroy ar mawagtag sa nahuna ang kasakit o kamatayon sa ginahan. Magtulo na kabuan na matay gamahan pero ayang inahan pero wala mas maghilak. So, kaya sa mayaging, mga mayaging magkabuhan niya, mahilak kong kalit. Pero karon kaluoy sa Diyos, wala maghilak akong apo sa benda. O ginanglan nindot niya kalabuan, o ginanglan niya akong mapatunga o akong mabeskwila kong anak sa benda. O ginanglan din siya masayod sa tanan. Ang iyang gamahan mo si Durantes. Nungka, di na ko ipaibaw kaniyang anak siya so sa kadudahan. Huwag yabod bisang gamay nga mga kasika sa pultahan sa asinda sa gate. Huwag yabod mabot akong anak. Makabalaga! Mabalaga ko kay kumahibawaan sa mga saop diri o natrabaho sa asinda na ako sa anak kong anak sa Nino Andres mamiliglo niyang kinabuhi. Pero huwag yabod sa mabot. Ang ilang palangi ni Tikyo na ako, usa ka oras lang malaming dugay. Pero magduwa na ka oras huwag yabod mabalik na akong anak sa Rorbo. Lechugas! Kinang ako sa tao ng talan kung kinsa ang iyang gikabuangan niya sige sa gawas niya sa mansyon o iyang atuon niya sa gawas sa mansyon sa mansyon sa asinda. Kinahang ng yun niya ako sa tao ng talan. O dili ni mahimo nga makpakahilom na ko o ginalan akong putlon ang nagtaas na niyang sungay.
4: May bawang ka ni Don Andres kung kinsa ang atuan siyang anak ka si Adolfo. Kumusta ka ang ugma ni Arminda siyang apuhan? May bawang ka ni Don Andres nga si Carpo ang iyang amigo ang maigyad to ni Arnolfo. May gala hayosay pa ang laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan. Kabuton ko ang langit!

0: 19 minutos y papa cala 6, soy un cagapío. Para yo te saco tu lo balón, saco el snack, el dinero pulsa overall number one, que si piensas que piensas lo que viene, ¿no? DYSBRM en Simo. Aso te pago una con live, saco el peso la caón, que me valen cosas pensas de vez. Thank you, mamá, niño, thank you, thank you, salamos, porque te lingo. Vale, yo, react, share, saco un live. Aaron, que no neta, wana, wana, que no, wana, que no. Paulo, en calito, calito, si, hinelin, lib, con aco, ¿no? Helen Alaba Alanario. O ana, o ana gyan, no? O bali na mo sa pinsa ni Wishbea, kaya napaw na gyan. O ana, hinin na kayong kwan, ang init to. Okay, kadiot lang ha, kaya ito nag-gikuan na. Arita sa pinsa ni Wishbea, kaya nag-gasa din nagtanaw na rin. O gato isyatao sa nagtanaw ron, ha? Asan ito? Okay na, ha? Okay. Ano to, nawag tang mana man. Ano to akong programa dre. Nasa man oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Asa sa sinago ni Gerald. Ina. Ay. Wow, yun. Nasa na man. Oi. Nasa na man. Hindi mo mahibaw ang kita dre. Okay, ay na to scroll be. Wow, yun. Excuse me. Wala man sa makita ni Gerald. Mga ko na may mga post naman rin. Ano mo kung tanda rin? Makita mo tanda ko nag-live ko rin. Mm-hmm. Da, da, da. Tingalong, tingalong. Da, da, da. Kasing live na ko. Yun yung ngit manggod, no? Sabi, ato rin. Asa naman, hindi mo makita rin rin. Asa naman akong live rin rin. Ayun naman eh. Hindi nang tabi. Ano dito ta? O hindi kaya ni tiyede? Sa umna to. Ano? Iko na ba? Ano? Ay, sa to the point man niya. Asa man niya? Ano man niya? Daga na kadaog. May Jessica man niya. Di mo makita rin live dali? Balita man niya dali? Interview? Balita? Sa man niya? Why? Why can I cry? Ano sa sinagula niya? Oy, masoy. Kadiyot ba yun? Di ba maklaro rin? Ano dito sa kwan? Laing nga kwan. Okay? Nara. Natingog na ito. Saan mo ito natingog? Huwag yan. Hindi yun makita. Asa kong live dari ay. So, hindi mo makita rin sa kuwanan, akong live. Kaya ito'y shoutout, nagtanaw dito, huwag yan. Sama ko rin, morning naman eh. Ay, masoy. Ato, sige shoutout ay, nagtanaw dito sa itong kagwapo ay, huwag mo, vulkan nga naman eh. Nagalboroto. Yan na yung mga BGC, kung saan mo niya. Harita, divided ko na. Kung gap. Ay, diskase, ay! Diskase, diskase! Di ba makita na ni Rald? Di ba makita na kung live ni Rald? Asa mo ni Rald? Nag-live ko, Rald! Ahay, buhay, tanong sagit pagkalaway. Wah mandi di mana kan? Wah mandi sak sinagol. Mitol sada nama ni. Wah gitu dari di subuh wah gitu, di babu wah gitu. Mana di makita ral? Wah gitu. Masa kong live boy? Wah dah di kong mag live ani? Grave kan? Wah gitu. Wah gitu. Di gitu makita. Oi. DYHPR di subuh. Balikan. Oy, sorry kayo ha, mahigala ha, kaya di na ako makita kong live dali. Kaya dito lang kayo, kaya ito yung shoutout on tadi na, di ba na ako makita dali ko, no? Hine mag-nit yun na to, no? Loading kayo ba? Pero, doon ito mag-loading, makita mo dahil na, karoon na nitabuin ko na ni. Huwag tali kung mag-follow, no?
1: Ano lang yan?
0: Uy, masoy. Ito magsada, man eh. Ano, Gerald? Rag? Ano, kada rag? Ano, ano, Gerald? Tor? Nga di, wa? Rag? Rag? Tama, di man makita rin sa kuwala, Gerald. Akong live, Gerald. Saan mo na ang lima? Wait, wait a minute. Kita diri. Oh, kung live kaya ako i-shut out, nagtanaw sa akong kakuha sa akong programa. Wow, man, gano. Oh, asa man. Uy, di mo makita na kagwapo na. Genuine Cremulia pa man. Saan mo na, SWD. Ang armas ang gigamit. Oh, saan mo na, ang gamit sa Cotabato ni. Mga balita diri. Wow, saan na interview si Defense Secretary Sani Angara. Naari diri. Wow, may live diri. Morning dramas, wala. Nagreklamo ang baho sa Barangay Luok. Mare. Metro Lazada, udto man eh. Uy. Diskase, uy. Tantan lang tayo. Sorry kaya, ito nagtanas itong Facebook page sa DYSP nga din na ito makita na rin. Mga ikong dispense sa gamay nyo kay dita ka shout out kay di man ito makita na rin. Gamay tag oras, 12 minuto sa mga informa. Anong huwag di mo makita rin? First time pa man eh. Antong ko na gamay ba? Kung ko ay, kanta lang tabi. Yan na ito mo siya tao at nagtanaw ron. Sorry kaya, sabusan mo ha. Kaya nagsigit ko, ganina pa ko sige, kung ano rin, scroll rin. Oh, wag yan, wag yan sa page na mo. Ah, sa mga kong live ba ni? Nag-live ko rin, wag. Kung na, mag-live sa kwan, screen na mo. Screen na mo, klaro kayo. Ha? Humitingog. Oh, lag, lag, lag. Ah, gadat lag, lag lagi. Oh, gadat ah, kanta lang tabi. Saga ko ganing live, kalit nagputol. Oh, hinay ang anit na ko dari, hinay kayo. Atong kataon tong gugma sa katiguang be, kanina lang eh, kanta lang ta. Sunod na lang tali, tuluman na to, sunod sa Sabado, atong ning kuan, kuan atong ning i-shout out, no, ako ning ikuan, kung makita na dato, sa atong gugma sa tiguang, kanina be. Si Pari Binsel may mukanta lamin, din na't mukanta si Pari Binsel na i-dublikara, pero ako, di ko kamawa, ako lagi praktisan. Pero sige lang, kaya na may nag-request niya, pasayawa ko dahil, mga madali niya.

0: nagan ka ayo ko kwarta sa bangko. Lipit ka na sa apartment, may auto pa. Nag-inuta lang in town, gumago.
1: Yo, sorry lang. Gumago.

0: Gina, noi?
1: Dai, sub talenta încă dai.
2: Păi, de ce crezi, păi?
3: Hai, buhay, tunog sa langit pagkalawahan, papahuwayo na tani. Gokon mo kostuno.
0: Ano pa yun, namakpak? Lamat niya, lamat sa pakpak, ha? Warin kami. O, saan mo na to? Daga kang barangkap ito, na postpon ng barangkap biskileksyon to. Sige, kisi-isi yung kamudator.
1: Beta mo, balik, kumaykala, humalamang sila yung hutong sa mga buluan ng pahinomdom. 7 minutos, di pa bagalasize.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: Tas bang imo blood sugar aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, and polypeptide. Ga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
6: Ako Desi Mario, na ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakapsu. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, budget kayang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
10: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.

0: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
1: Congratulations! Week 3 winners
0: sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla,
1: ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario.
0: Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
2: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Bueno, balik tayo sa katulumar. Doon lang tayo 5 minutos may gala sa Dilipamagalasay sa sayog kagabion, no? Panayon tayo sa katulumar noon sa Kasinagol, Diligapon sa DYHP Aramisibo. Ang overall number 1 nga si Binas, kibisan ng Binanaw, DYHP Aramisibo. Magkosa pa, happy birthday di Janelle Katil diha sa Barangay Pardo, Cebu City, si Kabatisay sa anyos nga kasumaran nga karong adlaw may gala, no? Diha sa may Barangay Pardo, si Janelle Katil. Nga naminaw karo diha, no? Og sa tanang mga tigpamanan diha sa Barangay Pardo, Cebu City. Okay, niya, panayon ta sa itong gatulumanon may gala, no? Ang Saksinagol ni Mr. G. Ano to? Huwag tangman. Okay. Huwag kadiot lang kayo. It's just me. Kartang tutulan kina magya po ang his good his kanang but unsa man no kartang tutulan inom ni natog tubig sa Bandawir wag tang ani dire sa tong live sa akong personal account daghan kayo nagkuan diri daghan nag greet o nato ma kuno na daghan no o nato ma daghan gyud no ano to. Oh, mangyapon sa JQ, Jesus Makulgay watching San Valley, Calamba, happy weekend all. Gika nalit-lit kapangpangan, dalang tamo sa tao tayo. May hapon, kahapon kaya JQ, Rosemary Jo. Okay, ito lang ikaw na. Vince Albarracin, Suralta, may hapon JQ, Namino Midri, sa lungsod sa Puro, Gabotes. O gisa tatusab diya sa Santo Rosario, Nabanga, Bohol. Sa ato ako ni DC Susan Emily, nga naminaw, gika ni Amor, no, Mitch Moore Santillan. Okay, ito lang ikaw, kay Dagan, nagkondri mo na tumabasa. No one is fairy. Sa mani pre, Barry Bincel, business logo sa no one is fairy. Kanta ni pre. Palihog ko pre. Antonio Godisa Didase nagkatawa. Okay. Unsa ni imong kan pre, Barry Bincel? DJ Ben sa the mix, pre. Unsa ni no one is fairy? Kanta ni pre. Okay, kumamo kanta ni pre. Marian Bihag Duat, shout out boss, solid duets big yod. Thank you, Jinjin Asola, kanta daw. Ang samang kantahon ako, kana, o oh, asawas ka naman naman, Jinjin. Kadiyot ha. Ayaw, saba pre ha. Okay. Lamoy kayo pre. Para business log, ano? Daga ka rin ng mga messages rin sa comment section din na tumabasa kay hinay ka tong nit rin. Tinood hinay kang nit, no? Okay. Kani bads man na ni. Ato nyo na kung naman nag-shout out ganina. Okay. Wala, dagang rin kundi. Wala naman di. Balik-balik namin uban di. Puro sa amin ako. Eugene Torres, kung bats mate, sa bats na titres, sa Marilos na sa Lice Call, mayang hapon mate. Lama kay Jin, no? Okay. Rumisato Arisgado, pasyatawad from Karkar. Jubalin Avilia, pasyatawad ka po. Oh, Helen Al Ablanario, shout out diri sa Lahog Idol. Okay. Kinuha na ito di masyamo, ano ito mention kanina, no? Dennis Cabrera, mga ni kanina. Okay. Lorraine Capin, manasab ni. Ang Eden sa Daruyo. Bonifacio Chufilo, manasab ni. Yeah, Chiche Willis Chia. Jumar Visor, Kalyao, kaliwala pa. Shout out sir, taga Negros, labi na sa may Giholngan, Sandayaw. Sitsut litip dako nila ni Family Kalyao og Lakadman Visor from Jumar Kalyao. Rinaldo Canada, balikan siya na. Oh. Bandig sa Bani Erasmo, balikan siya na. Request siya sa mga kumay kinabuhi pa. Upasayawa ko dahi. Okay, tataod. Patano ni Garces, oh, itong kailan ako sa kong magguang no, sa Dumaguete. Okay. Managid. Tagang kayang tuling ko na. Okay. Dodge, Descartin, Dolindo. Mana. Atay, 1 minute na saan, no? Mayroon na talikok. Iwan tayo igong oras, no? Bueno! Matigong oras, so sa kapanagawa, Sulumanon, Saks Nagol, din nga po sa overall number one si Bianis, sa Kabisan ng Mindanao, DYH, PR, Mr. Ako Pasamata, ako mga partner, eh. Dali sa OBS, si kasamang Rajuman, ang, kwan, ang Matsuman, from the red corner, from 160 pounds, from the red corner, the Matsuman, way paglumad, Rajuman, Gerald, Albios. Dali sa katubangan, the three printer, the giant man, ang basketballista, ang gwapo, taas, dako. Oh, taas og dako. Kung lawas man ni gingo dako. Kasama grad Juman, Nestor Romesilio. Wow, ano lain? Wala mo da, wala. Ay, taga FM da. Wala. Sangan sa mong station, malis kasama grad Juman, Tony Rafael Fernandez Banyog sa mong program director kasama grad Juman, Aida de la Cruz Tampos. So, si Louis Neves di, no? Louis Neves, Louis Neves di, asan na si Louis? Nagluto na, erong haon tayo, gutom na. Salamat niyo sa atong pagpatuloy. Salamat niyo kung nagpaminaw. Sunod sa Mado, alas 5 gabon alas 6, dinig gabon sa DYS BR Mesibo. Taka salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagang Diyos, mayong gabi kanatong tanan. Tatak! RMN.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
4: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sinners,
4: and the Word was made flesh
5: and dwelt amongst us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
4: the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: For us, we beseech you, O Lord,
5: your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ang nakaipong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
7: TTX 500. Mapali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hello mga bata, kumusta ka mo doon? Ano yung adlaw ka doon sa badok? Katapusan marong adlaw mga bata. Diretso na ta sa bataw ni Ma'am Shane Pipito sa Brumage PH Cleaning Services. Ha? Ay mo kalimutan sa Facebook, i-type na rin yung Brumage PH Cleaning Services. Sultihi lang ang mga tao diyan sa Brumage PH kung unsay gusto niyo ipatrabaho sa inyong paliwain. Alam mga bata, mga kasama, sa bataw ni Pumbera Kapitan John Ramos na buhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta? Sa mga suki sa Tik Jangdong restaurant diha sa Inaywan ni Sir Oji Kumpo Krakasala. Parayon mo kao diha samtang maminaw ta sa ato ang mga aso ni Koy Goliat. Labi na yun sa mga bata nga nag-inom og kaping Don Pepe Tabliya. Mao na siya. Mao na imnon sa mga bata kung maminaw sa ato mga aso og ang mga dagko. Kaping matapang ha, kaya kagipaglaban ang said panyawan ko, Pemex. Dala mga bata, mga kasama. Ani ang inas katapos ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw na nga naguluhan si Inday ni Odong.
1: Dali mo, Aldo. Sali mo.
2: Ibo, bo,
3: Oy! Sakit ang buwan! Ano man na? Ano ang kukuan man ni Noong Tubig si Cyril? Ano pa sana yun si Cyril?
2: Ano naman siya? Nasaan naman siya? Hinday!
4: Ayaw ka pala ka. Ako'y bahala, Undong. Pahawa sa lawas niya ng bataa. Kung dili ka gustong masakitan, pahawa ka rin dahil ng palayo ka niya.
2: Nawala na siya, Inday.
4: Oh, kay ako nagip kalayas ang daotang lina lang. Gamisod sa iyang lawas.
3: Dali ka mo! Tabagin ko ninyo!

0: Sige, sila, pangutan lang ano nga naulihan si Cyril. Pag humanak ko ka ng bobo o tubig niya, ako kunin na kayo ni Cyril. Disikat noon ko dito sa school, ma. Pa.
1: Unsa? Unsa yung disikat?
0: Kan ba? Kanang, diya ka nang idola ko. Nagsukit-sukit ko nun siya nga kong gibuhat. Pero, dili man ako pwede nga isulti. Nga si Inday ang tinuod nga na kayo niya.
1: Nak, sukat ka na balik kagikan atong nawa ka. Kanagihapon si Inday yun ang kanunan ni mong ipanabi na mo.
2: Kanon bitaw, anak. Siya nasad ang nakapaayo sa imong classmate nga nasudlan og daotang linalang. Kining, may mo ba nga maila-ila na namo kanang giingon ni mong Inday nga makapahimo ni mong mananambal? Ha, undong?

0: Yan na kasi tabay. Ako nang itawag si Inday o isultin ako sa inyong gusto. O misagot siya. Pero dilikid. Kanang dilikid mo makakita niya. Pangutan na lang kuno mo kay tubagon ra kuno niya pinagin ako. Sige na ma, po. Tolo, pangutan na mo kay naminos Inday.
1: Oh, kining. Maying hapon, Inday. Una sa tanan, daghang salamat nga na aka nga nagbantay o nagprotektar sa among anak. Bisan tuod o wag ginaw mo masabti ang tanan kung anong naingon ini ang among anak apan

0: Gusto unta bi nga makakita og sign o timailhan nga naagyud ka o baka ha tinuod gyud ka nga linalang nga amikas among anak.
1: Oh, mahimo. Aron mo mo to nga niagit ko. Ako na ilabay ang kapo diha sa inyong atupangan.
2: Oko na ma. Aron ko na mo. Kada mo to nga na siya. Iya ko na na ilabay ang kapo sa inyong atupangan.
3: Ay, hala! Nalagot ang kabo din sa atupangan nga gika diha sa usbalde.
4: Gika niya sa usbalde.
2: Chaman, to na mo ma, pa?
1: Ni apa ay?
3: Uy!
2: Minihok
3: laga na! Diyos ko! Oo! May tuon na minimo, Inday!
4: Pasaylo kami, Inday, nga nagdurda pa minimo. Pero karon, nituon na mi.
1: Why problema? Nakasapot ko.
2: Ako na'y problema, ma, pa. Kasapot ko si siya.
0: Pa, nga naman ka? Mura namang kagwa matinga, wa mahibong. Kami diri pero tinagid namang katinga nga ng lihok ng kabo o planggana, pero ikaw, mura namang kagwa.
5: Oh, panahon na nga masayod kamus matuod.
0: Ha, pa?
5: Unsay? Alang sa inyong kasayuran, managsama kami ni Undong, may abiyan sab ko.
2: Abiyan sa kino?
0: Nga naman ba kamusulti na mo, anak, pa?
5: Ay, paminaw ka mo. Kay suginlan ko kamu sa akong kasinatian.

0: Pa, naluya naman ko. Kapoy na ko. Ganina na ko buntag o kinambalay. Pwede pa sabto ni mo ng mga naapadiha sa gawas nga sa sunod na lang sad. Ano nga makapahuway ko?
1: Ala, naghanap para ba ng naas gawas undong uy?
2: Hindi na bigyan mamahawa. Unsaon man na nato?
0: Pasabta lang niyo pa. Ba, usap pa sad. Wala naman si Inday. Nagbaybaw siya nga mabalik na siya sa kuan ilang kalibutan. Sunod na lang sa kuno.
3: Oh, ako'y pasabot sa mga tao. Ako'y bahala nila.
4: Asya naman.
5: Ay, asya naman.
3: Pamila ko kong kanal! Pasabdol ko kamo, ha?
2: Ito, ana. Gipasabot na ni Papa ang mga tao.
6: Sa dili pa, mga bata, pinumdog sa ta.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapag mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: katapusan nga rin sa kong aso ninyo, si Inday Leondong.
1: Oh, tuwan na. Namauli na. Ako nang kipasabot ang mga tao.
2: Ay, Tod, ay anak. Nada ito ni Duol ako kaganina nga magpatabang taon. Kung mahimo maadto ni mong iyang mamas ilang bahay, kay doon ako no'y sakit.
3: Sige, ma. Kaya nang samang ko, no?

0: Ay, salamat. Kaya ginigit ko ni Mundong.
1: Yangi, umanggol ang imong anak na ko, ma'am. Kaya nasakit na ko no ka. Tungod sa imong problema.
0: Ay, nakabati, manggol ko, Undong. Nga gawas nga muayo kag sakit. Mutabang sab ko no ka sa problema sa bisan unsay relasyon.
1: Depende, ma'am. Nilang kumusaad, pero ato lang so yan. Nga naman liyan ta, ma'am.
0: Magpatabang unta ko ni mos problema na ako sa kumbana, Dok.
1: Ha? Okay, nga naman din mong bana, ma'am.
0: Ay. Dugay na kay kong nag-antos aning akong bana, Undong. Na-feel na ako nga. Nagbinuag yun ni siya na ako, ma. Gusto unta ko nga ako siyang masakpan. O baka mapamatunan yun na ako nga nakasa siya na ako. Gano'n na siya'y babae. Nakabalita ko nga daghan ka na o gitabangan sa sama na akong sitwasyon, Undong. Muhangyo ko. Tapangis ko. Muna na kong mamatay, Idi. Nahasol na kay ko. Tabangi ko maluoy ka.
1: Sige. Kadil sa ha? Asa man ang inyong banyo, ma'am?
0: Narada sa kilid, Undong.
1: Sige. Aris ako sa banyo, ha? Di, Carmen. Nga karon? Hinday. Naka? Oh. Ay, salamat. Salamat kay niya ka, Hinday. Kaming nagpatabang lagi si ma'am pahin siya yung bana nga binuang kuno. Tabangan ba nato, Hinday?
2: Depende. Matabang ko kung saan niya na dili siya mangita kukod. Kung masaad siya, nawasayan niya at ilang problema. O maningkamot siya, kutob sa mahimo na dili mapungkak ang ilang pamilya.
1: Sige, Hinday. Yan sa man. Kanang namabay ang iyang bana? Kuha. Niya ang kumplito nga sa iyang bana, Hinday, oh. Kino? Iker, ngirag.
2: Sige, katiyot, ha. Ako ay nang sutaon, ha.
1: Sige, magpaabot ko, Hinday.
0: Salbahe siya. Nagkaakos siya sa pagbuang nako. Namabay yun niya siya. Tungag ako pa yung suod nga amiga. Mga traidor sila.
1: Kining. Pero ma'am, ayaw kalimot sa imong gisaan ako ha. Kung mahimo, kanang mahilot na ninyo ang inyong problema. Gisaan ba yan ka nga? Dili mo magbuwag. Istorya, ragun ninyong tarong good ang inyong problema. Okay, ma'am?

0: Dinhi, dinhi. Di ginakugibutan ang akong mga alahas o kwarta undong. Kinihog ni, maugin ang pisto ha. Pero, pag-abutan mo din sa mong bahay, pag-sudan mo sa mong kwarto, wala na. Nangabungkag na din eh. Girongkag ang mong kabinit. O, gidongkag pagin ang among katabang. Salbahis kay kawatan na.
1: Tabangin tami undong ha. May bawaan na mo ang kawatan o kriminal. Maluoy ka.
2: Grabihan na niya gibuhar to eh. Makanditang, asa minyong banyo? Musod ko sa inyong banyo ha. Dalian ninyo, pagdamog pulis kung maadto mo sa panimay si kawatan. Aron, kanang diretso ninyo nga masusi ang sold sa iyang panimay. Kay naapang alahas o kwarta ninyo. Wapan niya kini madispatsar. Ayaw mo paglangan.
0: Salamat. Salamat kay Undong. Dagang salamat.

0: Suelduhan ko ikaw, ognagong kantidad. Tabangan lang ko rin mo sa akong negosyo. Kanang imong abyan o ikaw, iyo konsultihan kung kinsa'y nagbinuang sa akong negosyo sa siya mo. Konsultihan o sabako ninyo, kung legit ba nga buyer ang buhari na mo o bypass operation ba. Sa lagtod, proteksyonahan ko ninyo sa mga traidor o sa mga balaod. Suldohan ko ikaw o 500,000 ang buwan, ha?
1: Wala. Daku ah. Hindot agad. Pagkanindot ko na na.
2: Ayaw. Ayaw pa't sukat tundong. Dili ko masukat kita otan ka na. Dark Lord suya. Ruka siyang negosyo. O kitili na mo ang patabang sa ingon ni Ana.
0: 500,000 ang buwan.
2: O kung imo ka ng lawaton, ang iyang tanyag, mawa ko ni mo.
1: Ha? Huh? Boss, kanang pasensya na. Balibara na ako ang imong tanyag. Dili ko masugot nga mawa na akong akong inday. Balag, wa ko niya ng kantidara. Basta na lang ang inday ni Undong Kanunay.
0: Bisay, bagang jailong!
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo yo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2
5: smart dishwashing paste ko.
6: Smart 2
5: pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, fab, con.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

po sa akong aso niyo ning si Brown na nga naguluhan. Si Inday ni Unog din nilang sa mga aso ni Kugulya at kinitaran. Sinungat ni Ma'am Miss Ingrid, Miss I, Berto Daso, atong spinner, ang atong directress, si Ate Martes Parval Boris. Ang atong spinner mao, ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Ran, Kuya Jewel Binsi, mao ni manager, at tag-iana, ang akong kupari, si Pari Bini Umandak, ang kunsyal diyan sa babag. Ang atong soundman, Wailain, ang tag-iya sa Ricky Bangis, Dance Watching Liquid. Ang atong audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, Kuya Randy Tayad, o Kuya Lloyd Gabiana. Mao ni atong mga audio editor, ni ata si Manuel Randy Padayaw Susun, nag-abag po nato diri, pero dili man na audio editor, ato ang chief technician diri sa production, si Kuya Randy Tayad. Mao ni siya chief technician nato diri. Unya, dili Kuya Randy Tayad, Kuya Randy Padayaw Susun. Mao ni chief technician diri. Mao na itong atong mga audio editor, Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Ariel Mangkaw, ang tag-iya sa King Building and Roof Installation. Kung doon mo yung problema sa inyo panimay, ay tawagalan ninyo, tadawalan ninyo, King Building and Roof Installation, doon na sila yung numero. Tawagalan ninyo kung sa mga problema sa inyo panimay, kanisan sila yung butabang sa mga nadaot na atop, nadaot ng mga glass, window glasses ninyo, door glasses, o uban pa mga glasses. Bisag ka ng bildo nga inyong imnanan, kanang baso glasses, tarungo na lang sa King Binding and Roof Installation. Unya, kining tarang, dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Kunhod ang government subsidies nga sa mga state-owned corporations, o balik 30.5% ni itong Hulyo. Ito ang resulta kini sa pag-ubos sa suporta alang sa National Irrigation Administration o sa Philippine Reclamation Authority. Ibutyag sa Bureau of the Treasury nga ang subsidy sa mga GOCCs ni kabat ngayon sa 6.76 bilyon pesos na itong Hulyo nga ni ubos gikan sa 9.74 bilyon pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit kit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kayo ng pagkari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Nalutin kong lab.
4: Sure ka?
3: Magkasilita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandal.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Protectado
11: pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protectado. Dentado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sabtariha o maglingaw.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas ni Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: con ella prima. Pero un carro no me la canole.
1: Ganó de carro no canole. Ay, babot.
0: Oh, Rens.
1: Sí, babot.
0: Sabi na itabo ni Rens.
1: Ganun de ko. Kaya na itabo na ko, ha?
2: Rens, ayaw taas taas si Stingog ang imong amahan.
1: Aw, oh, ni taas di akong tingog. Ari pa upsan ko.
0: Nag-drugs ka? Nag-drugs mo ka!
3: Setan na ni mo.
2: Paul! Sino ka, Paul?
1: Paul! Muna paros, mga oy! Nanon ka, ha? Kiyasa ni mo eh!
2: Rens!
1: Kiyasa ni mo eh!
2: Rens! Gusto pa! Gusto na!
1: Kiyasa ni mo eh! Manang paros, man ka!
2: Kayo mo na kabahan, Rens! Noon sa man ka!
1: Kaya manang paros niya! Sa mungka na niyo eh! Sus!
2: Ginoo ko. Paul! Iunana na sila, Paul! Mamatay ko sa konsumisyon sa iyo mga anak!
0: Ganun na yung uniiniman na nga kong mga anak. Ganun ba?

0: and it's Zing! Sige, paminaw sliksyon.
1: Oh, bitaw.
0: Pangutan na dos, maestro. Di takatuan.
1: Oh, bitaw.
0: Katawaan sa to mga classmates. Mga bully kayo.
1: Wow, yan. Wala na piling mo sa kabuti niya, guys. Puro ito niyo. Si Lisa Repalit kay OFW man parents na niya. Nagkano'ng kwawart na siya. Nagkwawart, ha? Ha, dili na mahubsa niya pitaka. Eh, bitaw.
0: Parents nung mamadlong na ako. Ikaw na nun? Shit!
1: Sige, tagay!
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga samahang, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lukaw nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama managuluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon, mga kasama!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: sa'yo ako pa. Bilit ako magkapada yun pag-eskwela.
1: Pero nga naman.
0: Mabdus ko. Oh. Risa. O na di akong giingon. Huwag yung ko pa sa'yo. Mabdus ko ka anang kalaki ni mo. Sige ko ba nung inom anang barkada. Hindi ka humog. Ano yung kalibutan sa pagkabuhato ninyo. Atanawa. Ni mabdus ka na.
1: Ganun na yung umantahon mo, ini Risa. Nagparihas mo lang mo ni Renz. Yusika ninyo ang among pagpalingkamot aro lang magkalampos mo sa inyong pagtuon. Kaya naunsa naman ni Ron.
0: Nga naman pa. Pumasanay mo'y pagkuhang na mo, isap ginikanan. Oh! Nagpadatoon mo kwarta firme. Pero gikalimta ninyo. Nga nakinahanan sa big oras ang panahon ninyo. Kwarta lang. Nangita sa big inahanan o umahanan nga pagpanglog pagat naman. Nagpapadlong na mo sa panahon nga musaag mi. Pero diin mo. Ayman mo! Wow, sa mong kilirin. Nalayo kayo mo na mo.
2: Inoda! Inoda ang bisulti ni Risa pa.
1: Rins.
2: Diin mo mas panahon niya na kinahanglan mi ninyo. Ha?
1: Pero mga anak, nakasabot ko sa inyong sentimento. Pero dili man siguro na bugat nga rason para mutipas mo sa matarungadaan. Kung ang inyong kaugmaon mo ay inyong gilantaw.
2: Tao lang, mi pa. Mga batano na humok matintal. Naabalangot na mong among ginikanan nga mong padlong o disiplina na mo din he. Di unta mi maingon ani. Bisag usalang unta ninyo ang nagpabilin din hinamo. Pero wa, inyo ming gibiyaan.
1: Rince. Oh. Yan na inyong inahan. Nanawag na. Ako ning gimisis ka patawagon na yun. Kaya't akong tubagon. Mang.
3: Unsa ning problema ha? Ngano ni? Tinuod ba ni Risa nga mabdus ka? Tubag ako!
0: Oh! Mabdus ko! Mabdus ko!
3: Ngano man, Risa? Ha? Ngano man? Yusika ni mga mong pagpaningkamot!
0: Yusika sa di mga mong kaugmaon, ma!
3: Unsa to? Giusikan na mo ang inyong kaugmaon? Ha? Ngiga na ni mong manultis, ha? Kami pa mo nag-usik na kami ang naningkamot nilis gawas sa nasod, aron lang mo maka-eskwela? Ha? Kami pa'y dautan nga nagunaon na sa inyong kaugmaon? How dare you nga musulti ka na ako, ana, ha?
1: Ego namang.
0: Kunwa ka lang ang dangon na mubiyay. Diliunta ni may tabuhan ako. Kailangan ka
4: nga, umumad na akong mga sama na ako. Wala kayo uli-uli, dali. Wala ka mapakita mo. Nga ma, ha? Wala kami nga wala mo. Ikalimta na lang minimo tungod lang sa kwarta na imong kitaon, di ha? Tungod lang sa imong ambisyon nga muharuhay. Wali mo huna-huna ang naamiin mo mga anak na kinahanglan ni mo. Mangkong doon na may problema. Sa bisyo na may badong. Ang droga o ang ilim nung makahubog mo'y among sumbungan. Mga barkada na mo.
0: Nakasuha mi. Nasayok mi. Pero dili ka dinay nga nasa may pagkuhang na mo. Labi na ka, ma. Kaya ikaw ang hinahan. Alay, unta nga na kadiliuman na mo. Pero ay mo may ibailo sa ibang ambisyon.
3: nangako lang ning ambisyon, Risa. Renz, para ni ninyo ang akong pagpadarbaho, diri.
4: Gusto na mo. Ibo na mo, anak mo.
3: Paul! Paul!

0: să-i luăm pa.
1: Să-i luăm pa.
0: Că mi-e mâine că e gândi că mă taiu.
2: Ego na, mga anak. Dili ka mo mo'y nakaingon. Giataki ang inyong amahan sa kasing-kasing o mo'y hinungdan sa iyang kamatayon.
1: Ubo pa mi magbabadlong. Ubis yung magtubag-tubag ninyo. Hindi yung tataki yun si Papa. Sa ilo kami, ma. Sa mo pagtubag-tubag.
0: Ma, masailo ako. Masailo ako sa hukong pagtubag o pagpasakit ang sulti mo.
2: Igo na na. Igo na, husto na. Kalimta na lang nato ang tanan, ha? Aron sa mahilo na ang kalag sa inyong amahan. Magsugot na sa uno. Og sabta ko nga mular kagyo kong balik aron manginabuhi. Aron makapadayon mo sa inyong pagtuon. Magtarong na mo, okay?
0: Uma.
1: Uma. Sorry, ma.
0: Sorry, ma.
1: I love you, ma.
0: Love you, ma. I love you.
2: I love you too, mga anak.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Namatay ang akong bana sa heart attack, Priscilla. O galuwi sa Ginoo, nagkasinabot agad bi sa akong mga anak. O karun, padayon kong nagtrabaho sa Germany. Dini na lang ko to. Dagang salamat. Inyong magtatampo, Ozzy. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Ozzy dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon.
0: Hangdol sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamida.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paraiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko rupat yun sa para! Siya ang nagdagi, Mara! Dili ka tunapit! Magdunga naglamay sa atong mga suk! Ay, mapahit siya, Mara!
3: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
8: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpacheck up na ako, nag-100 na lang.
8: TTX 500! Mapali ang mga butika.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Ako si Junaida Rilasurna, lipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamiton ako ni akong daog para palit bugas og sa biogesic. Daghang salamat biogesic.
13: Ako si Dolores Sosa, lipay good kaayo

0: Sik bitbit sab 30 promo gamito na ko ni akong daong para sa bugas. Daghang salamat bayo bisik.
1: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayudisi Gitgit sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, Bayudisi.
2: Ako si Charlie Nimrendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Bayudisi Gitgit 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan at law kay Lipak Seldo. Daghang salamat, Bayudisi.

0: may gidako para nimo?
1: Hmm? Unsa man o?
0: Peso firing.
1: Unsa lagi na?
0: Pagkaon, good.
1: Hmm, di ko eh. Gibutang nga na nimo lumay.
0: Wow, eh, lumay, good. Peso firing din ako nimo sa imong pagtabang nako dihang gaga ko ninyo ni muna pa doon sa mo. Sige na, dawatan niyo. Nandiyan sa'yo para kang muna.
1: Sure, wani lumay?
0: Wala lagi. Di ko kumawa ng lumay-lumay, uy.

0: nakabalita ko dapat sa ilang kiyaringer ba? Nya, naingkanto ko na siya.
1: Diin man ka nahibaw, anak Jeff.
0: Sa kong classmate nga sila nga nila kiyaringer.
1: Ah, basig ka to ng last na tong klase nga kalit lang kadagma si Riner. Unya kaming duha si Emmy ang miagak niya para makauli si Sila.
0: Lo? Tinood nga naingkanto si Riner, di?
1: Ambot lang. Wa ko may bawaan na doon, uy.
0: Hmm? Di ko matuwa ng engkanto, Timonay.
1: Angay kang matuwa, anak doon. Kaya ako mismo makakita ko nila.
0: Hmm? Unya, nakakitanda na di ka sa gibuat sa engkanto ni Riner, Timona.
1: Oh, wa inoon.
2: Ayo.
1: Ah, si Emmy man doon. Dayon lang, day, Emmy!
3: May buntag ninyo muna, Jeff.
0: Naingkanto ni Karner.
3: Ha?
0: Ngunit akong classmate na inyong silingan. Dito ko na sa inyo si Inkuibyong. Huwag may nitambal ni mo. Naingkanto.
3: Maumon ko no, Jeff.
2: Moin. Naay gidang pagkaon si Riner. Peace offering ko no.
1: Ngayon peace offering man?
3: Tungod na sa kung pagbugal-bugal ni mo sa unamon?
1: Tabunan ako kunti yan.
2: Abi ni mo, Mona. Huwag ko madawat sa iyang peace offering kay. Basig lunay-lumay.
3: Ano mo tangan pa man ako lumay, Amy? Kung huwag kay gusto na ako, ako naman ang gidawat pa.
0: Uy, la! Nanguyab ka nga, Ate Amy, Renner!
3: Nanguyab unta, pero klaro man nga huwag kay gusto na ako.
1: Jeff!
0: Unsa nang makaon na? Kanoon ko na, be!
2: Sige, Jeff. Ikay o nagkaon. Kay kung doon na nai lumay, ikaw ang magkudgukon ni Riner.
0: No.
3: Si Amy ba? Si Blake balik kung lumay. Wali itaw nai lumay.
2: Wa man ka ha. Apilog kaon na ng pagkaon, Riner. Apila?
3: Sige, basta inyo na kong pasailoon muna, Amy.
1: Gipasailo na ka na mo.

0: Ay, Noy Damian! Dali, Noy! Apilong tao na magari, Noy!
1: Ayaw lang, Emmy! Kamuna lang diha!
0: Tunga mo ni Jeff ining dani mong pagkaon, Renner.
2: Ambi, muna. O, salamat kayo, ha?
3: Renner, ang pangalan sa lalaki. Siya ka, ha, ang amahan sa bata nga gisabak ni Muna.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pa, siya si Renner, pa.
1: Siya ba muna?
2: Oh.
0: Sutor siya ni Emmy, pa, Damian.
3: Siya'y sutor. Gibastig mo na ako.
2: Noy, ikaw rin ang papa nila ni Jeff muna. Ako na'y classmate mo nila ni Emmy muna.
0: Bago lang ni siyang naayo, Noy Damian.
1: Oonsa? Nga no? O sumaya iyang sakit?
2: Naingkanto ko, Noy, ni Damian. Mone pong ni Ingo Ibiong.
1: Oonsa?
0: Noy Damian, suroy-suroy niya sa amo. Kay murag, wala po mo makabandi ni Papa Iking. Naidaghan tuba dito, Noy.
1: Oh, tuba, baya, no? O niya, ha? Parisan o gatong super pulburon. Pagkanindot. Mato lang o niya ko sa inyo, Eme. Ing na si Baiking, ha? Nala, sige. Biyano na tamo kahit iwason ko nga kong gibuhat. Oh, dili de siya nga mahan sa gisabak ni Muna. Diba, tiwason ko buhat ang duyan sa umabot na kong apo. Unta, busulti na si Muna, kinsay amahan sa akong apo.

0: pagsuod naman hinoon ang laking linalang ng akong karibal. Malipayon mo sila.
1: Nakabantay ka ba, Amit? Maklaro na ang tiyan ni Muna.
0: Lain nga ako nabantayan, Adonis. Kanang lalaking alinalang akong karibal.
1: Mm. Okay na siya, Amit. Now, malipayon sila.
0: Dili ko makatugot nga magkauyab sila na ini.
1: Dawarta ang kapakiyasan, Amit.
0: Wa ko maanad nga mapakis, Adonis. Nasayog ka yun, Diana.
1: Mahimo ba, Amit? Ayaw na lang silang hilap ni. Kay managsama silang mga tagayuta. Pangita na laglaing ka ng way tag-iya.
0: Pero nahigugma ko ni Amy, Adonis. Way bisan kinsang makaangkon si gugma ni Amy, gawas ra na ako. Nakabati ka, Adonis? Ako lang si Amy.
1: Pwes, ang kuna siya sa tinarong nga paagi, Amit.
0: Ha! Murasad kag si kinsa manulti da, Adonis.
1: Utsa? Nga nung nakasulti ka man ni Ana, Amit?
0: Giyon sa kanimo pagkuha si Muna.
1: Gikuha na ko sa Minayo.
0: Minayo? Ah. Nga nung imo man siyang gidari ni sa ato palasyo, unya gipasod ni mo sa imong kwarto. Ha?
1: Husto na, Amit. Miuyon si Muna sa kong gibuhat niya. Wa siya mo balibad. Nagpasabot nga nakauyon siya sa kong gibuhat.
0: Ah. Nailad lang ni mo siya, Adonis.
1: Wa ko siya ilara. Kung giilad ko pa si Muna, gipugos unta na ko siya nga mukaon sa atong pagkaon. Aron sa ingon, magpabili nilang siya din his palasyo. Pero wa ko kana buhata, Amit. Tungod kay tinuray ang akong gugma ngadto ni Muna.
0: Ugon sa imong ipasabot. Nga akong gibati ni Amy, binuang lang?
1: Wa pa ko mahibaw kung unsa imong buhaton tong Amy. Basta pasidan na ang tingandaan, Amit. Ayaw binuangi si Amy kay suod silang amiga ni Muna. Kung buhato na nimo, kita'y mag-away.

0: Adonis, nakita ko nga naglalis ka mo ni Abin. Ngano? Unsay hinungdan?
1: Gipasidanan ko lang si Ama, nga dili binuangan ang babae nga tagayuta nga iyang nagustuhan.
0: Duna na sadyay.
1: Oh, Ama.
0: Pila na ka babaeng linalang ang iyang nagustuhan, pero iya lang kining pahilakon, iyang pasakitan.
1: Mao ka na, Ama. Mao nga gipasidanan ko siyang daan, nga dili na niya buhaton kay ang babae, suod na higala ni muna.
0: Pagabantay ka nang igsuon ni mo, Adonis. Kay dili ka na siya mudawat o kapakyasan.
1: Oh, Ama. Mao ka na akong buhaton kamit.

0: Wa ta magkabantay sa oras na. Muna, Jeff, salamat kasi inyong pagdawat na ko isip bisita.
1: Salamat sa inyong pagbisita na ko, Renner.
2: Salamat po sa pagdasa doon ng karton ng pizza pie, Renner. Sa uulitin, ha?
0: O, Jeff, basta hatagan kong kwartas kong lolo. Sure na. Amy, tara.
3: Ay, una lang, Renner. Anis ako sa ilang muna.
0: Kita may naguban pengon din eh. Kita sa'y magduwangas pa pa uli. Dali na, Amy.
3: Uy, kuy, kugunite. Hindi makapungkol.
4: Set Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko ospital yung dahil pagbugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
6: ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Oh. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pang imong anino! Lisod ng papaliko na ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: Mazama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama!
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
13: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay ang lawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
11: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
15: Paragis, bila-bila.
14: Paragis, bila-bila.

0: Na-promote ka, Raffy?
1: Oh, Ellen, pero why minalita nga ka ng ganti, ba? Hi! Karon nga na-promote ko, makapatungha na kita sa mga bata sa private school. Oh, wag mo malipay sa akong pagka-promote.
0: Wag ko malipay.
1: Hmm?
0: Hinoon, napunan ang akong kaguol nga mudako ng imong sweldo, Raffy.
1: Unsay?
0: Nababay ka mang gani sa gamay pagkagsweldo. Unsa nakakaroon nga?
1: Ah, oh, hanggaw asawa ha. Ah, balag kag unsay imong comment na ko eh. Ang importante, napapa-enroll ko ang mga bata sa private. Private school, git. Mahalon nga private school.

0: Nice ang car na to, no, kuya?
1: Nice bitaw, baby girl. Mahal ni daddy.
2: Mahal nak.
0: Wow! Suroy niya ta, daddy, ha?
2: Sure, mag-anak.
1: Ano si Mami Eileen?
0: Siyempre, alangag dili, no.
2: Dili, ginahag mo suroy si Mami. Kita na lang.
0: Ay!

0: Sige na mga anak, gawas na mo din as kwarto. Kay ganihan na nagpaabot si daddy ninyo. O paano lang na mo, Mami Elaine?
1: Ay na nagpugsa si Mami, baby girly. Tano na lang.
0: Mga anak, mag-enjoy mo ha. Bye. Sige na, ibusinahan na mo. Sige na, mulakaw na mo mga anak.
1: Bye, Mami Elaine.
0: Bye, Mami. Bye. Bye. Sorry, mga anak. Pero ako'y kana nga makikupan sa inyong amaan tungod sa iyang pagpangabita.

0: May happy to na ta mga anak, ha?
1: Okay, daddy.
0: I hope nga magbinutan mo ni Tita Jinky ninyo.
2: Tita Jinky?
1: Tita Jinky?
0: Aro siya, ho, mga langga.
2: Saan na, daddy pa?
0: Kanang nag-wear o kanang white blouse. Akong businahan, ha? Oh, Nana, niningit na siya din eh.
1: I-open ang window, daddy.
3: Hi.
0: Dali na, sakay na. Sa front seat ka.
3: No, no, daddy, uy.
0: Girl eh.
3: Dili ko kanaan nga anak siya sa front seat kay para man ni Mami Ellie.

0: Deep. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
6: Dili hapdos.
7: Okay ra kay good ma'am.
6: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
7: Wala pod ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: maltit ang pagkabata.
1: Shhh! Ay, nagtagda si Girlie. Mag-overnight ha. Mag-stay tag Usarka Hotel Resort.
0: Panya? Magtipon taw sa imong mga anak?
1: Unsa na to pagkalugar kung magtipon tag Usarka Kwarto?

0: Insana si Tita Chinky kuya.
1: Friend ni Daddy.
0: Sweet laki si Daddy niya, pero ni Mommy tili siya sweet.
1: Unsa man, di ka mag-ilis sa rush guard kay ganahan ako mag-swimming.

0: Nanasa po lang imong mga anak. Nangaligo na.
1: Mm, sila ka nang imong gilili sa bildo ng bintana ng atong room.
0: Oo.
1: Pasagdi sila nga ma-enjoy. Kaya mag-enjoy po kita ka to, ah.
0: Oh, ay! Sanda. Oh. Oh. Raffy. Pansa ko na yung magka-love.
1: Love kayo. Oh, biba! Biba! Biba! Biba!
0: So hot! Kung tinood ng imong gisulti, biyay si Ellen, ha?
1: Dilaw na ta mag-isgot yan, ha, Chinky. Hanggad gamay. Ang imong bulubul.
0: Raffy!
1: Aling mga bayana ka? Giyon sa mga ni mo, muram ko babuan ni mo. Ang imong samput.
0: Sangat kay maayo ko sa tanan. Like sex.
1: Kabantin ko, Andra.
0: Ako'y drive, pe.
1: Ganun, ganun.
0: Arang tili o tili ka na mawas akong life.
1: Papuhaw ang taon na ni. Puha na. Kana, sige, drive, drive.
0: Raffy. Raffy.
1: Chinky. What the?

0: Mami Ilin! Mami!
1: Hi, Mami!
0: Hi, Mami!
1: Hi, mga anak! Anya, kumusta ang inyong pagpanuroy? 2 days mong wa maulit lagi.
2: Mami, naay kaupan si Daddy Rafi sa usa ka room. Si Tita Jinky, and I hate her!

0: Okay ra ko nga ako imo pasakitan. Dili lang ang atong mga anak.
1: Ellen.
0: Pagkaanyad na hong sa? Niuban siya sa inyong pagpanuroy sa mga bata?
1: Kaya di magamuban na mo.
0: Kaya wak mo kumuuban ninyo. Ang imong kapit ang imong ipauban, mauba, ha?
2: Kapit? Unsa lang kapit, tati? Mami. Mami, naluoy ko ni mo, mami.
0: Girlie, anak.
1: Mami. Ellen, nalipong ko. Mingit-ngit ang akong panan-aw.
0: Daddy, Rafi! Rafi!

0: gonorrhea.
1: Papasaylo ako.
0: Pagpakaayo. Kaya kung mamaayo ka na, mubiya ko sa bahay.
1: Ayaw ko niya, Ellen. Biba, nagpasol na ko.
0: Nagpasol
1: na ko.
0: Nakadesisyon ako, Rafi. Ang imong jinky may patimanan ni mo.
1: Inutil na ko.
0: O kay inutil ka na, di mo atiman si jinky ni mo, mo ba? Pero sa maayo ka paglawas, happy kay mong duha.
1: Ellen, kamo ang akong pamilya. Ang gusto na kong muatiman ako.
0: Dili, Rafi. Dili. Dugay nang nahimong bato ang akong kasing-kasing. Huwag ka na tungod rasab sa imong gibuhat nako. Sorry. Gahi na kog kasing-kasing karon.

0: Poly Coffin, 7-Cha, Malupit, sa Kamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine is Paris, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
2: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa Bayogisik bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa Bayogisik. Dagang salamat Bayogisik.
3: Ako si Dolores Sosa. Lipay good kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 sa Bayogisik bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Dagang salamat Bayogisik.
4: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogisik bit-bit sa 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para palit og bugas. Dayan salamat, Bayogisik.
5: Ako si Charlie Imrendo. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa Bayogisik bit-bit 30 promo. Gamiton ako ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kayo ipakseldo. Daghang salamat, Bayogisik.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Mag-uto magkasama ang kagin ni Rafi, dinining tulmanon. What's the style? Misamot kagahi ang kasing-kasing e-style. Kinimayong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
5: Ug tulog pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
10: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
14: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
15: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
14: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
15: Unsa?
14: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
15: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Jigo Salvador.
17: Kaloy po asawa ko.
15: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
17: Mar...
15: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
14: Nagunsa ka din eh.
17: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
17: Pasaylo ako, anak.
15: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog ug kasikas ni Ricky Bangis Gari. Dalit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na mauatong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: So basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga gala, kumusta? May adlaw ka natantanan. Yan ang sariyong galas kang inan, Ray Arrodiano. Ito sa itong bagong tulumanon. Ang pagod akong partner. Gameport mo lang akong partner rin, guwapo si Lloyd Gabiana. Atong writer, director mo, atong partner ko, si Ojirax. Bueno, mga gala, Rick.
1: Ayaw kalimot sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Og inom usab kamo sa avocado coffee mix with guava. Kay gawas kam kapahamis kini sa kutis, mampalagsik pa. Back to you, Direk Ray Arellano.
0: O na mga ikala niya, sa galing din ninyo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Yung gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout nito ni Alma and Dudong Paragayo, si Bunjing Lara, John Ray Iscanilla, GC Azulara, diya sa barangay Taluya, Glan, Sarangani. Greetings kika ni Jan Jan Lara. Okay naman diya ni diya sa Palayo, sa ni Palao, Iligan City, no? Diya 415, si Yura Guillena,

Okay, dito ang maglangan mo yung galang niya ang lay sumpan niya itong sugilanon. Gidrap mo sa ni Christian si Mara sa ilang gabit. Sa pagkabot niya sa ilang nakurat siya sa pagbisita ni Mando kaniya. Nang huwam na sab kini o wa makabalibad si Christian, kay maayo magayong mag-blackmail kini si Mando. Pwerte tayo nagkatoos kaluya si Christian o nahibong kaayo si Mara nini. Kunya samtang si Gian ato pa sa IT Park. Last and final interview na lang ang ipabot. Kaya rin may sumpan nga ito. Sige, lanon, himayang nahunlang.

0: makapasar lang sa ko sa second interview. Ang third o final interview na lang ang kuhang og. Madawat ako isip call center agent. May trabaho na niya ako. Og makatabang kaayo ni sa akong pamilya. Ilabi pa karon nga wani trabaho si Papa Christian. Makapasar lang unta ko, Lord. Makapasar lang unta ko.
1: Diyan yun siya.
0: Kitawag na ko. Yes, ma'am. Mauna kini ang last o final interview. Makapasar lang unta ko, Lord. Please.

0: Mauman namang kugluto para sa panihapon. Mudog lang una ko ni Christian. Lami kayong tandayan. Paabotan ko na lang si Gian nga maabot. Una ko po kaon si Christian aron magdungan mis pa panihapon. Mutanday ko, Ben. Igo lang siya may agumod. Pagkakwapo, gini nga akong bana, uy. Buutan kayog naong kun matog.
1: Clara.
0: Oh.
1: Clara. Clara.
0: Kinsa si Clara?
1: Clara.
0: Oh.
1: Clara.
0: Mataglitok niya ang Clara. Daw po niya nga mitaroy sa akong dugan. Sakit. Abdus. Abdus.

0: Uy, si Gian maling nanawak?
1: Hello, Gian.
2: Ma, good news! Dawat ako isip call center agent!
0: Unsa? Tinuod ka, anak?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisang yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kay tungod pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato.

0: Hello. Ano naman kayin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Nag...
1: Ha? Sa kulian?
0: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
0: Ganing.
1: Oo.
0: Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo
1: to. Baka ka sa bukid, eh. Bukid ka saka?
0: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pati na iyahay.
1: Ah, pwede na, mama. Katkat tayo ko sa bukid.
0: Oh, katkat to, ah.
1: Tanong mo yung
0: sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulay yun.
1: Ah.
0: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, oh. Salamat.
1: Sige, pangalan mo lang.
0: Sion.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Pilay mo ito.
0: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, o, ingon ana. Paragis Bila-Bila.
3: O, paragis Bila-Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis Bila-Bila, paragis Bila-Bila, paragis Bila-Bila.
5: Oma, may trabaho na ko.
6: Ay hinalipay kayo ko si mong gibalita anak. Dali na, uli na kay naguwat minimo. Aron magdungan tag panihapon.
5: Oh, manamang kong panihapon, ma.
6: Unsa?
5: Libre naman kaon din, ma. Ako nalang ipahimuslan.
6: Uy, mao ba? Nahala, sige pa uli na lang diri kay laom na kaayong gabi, inak.
5: Oh, ma.

0: Ma?
1: Oh, Arthur, unsa man?
0: Di pa taman ihapon, ma. Gutom naman.
1: Kadayot kay pukawon ako si papa nimo. Christian. Christian. Chris.
2: Oh, Mara.
1: Bango na, manihapon na ta.
2: Oh, Mara.

0: Kelamik sa adubong sudah, Nato.
1: Ang kita, Nato, sa banana queue, gipalit na ko ugtian sa baboy. Og, mauni akong giadubo.
0: Oh, mayoy noon.
1: Og, ako na lang sa dengue datadatahan si Pare Diego sa utang, Nato. Atong gipalit na to gatas ni Jesus Lynn ba?
0: Mau ba?
1: Giarawa na lang nako si Pare Diego, uy. Misugot raman, sab.
0: Pasensya ka na ha, Mara. Apeke pa manbid ko. Pag-drive o e-bike, may ako lang panginabuhian.
1: Okay, ra Christian. Pero...
0: Pero unsa?
1: Kinsa man ang Clara nga imong giyaw-yaw samtang natog ka kaganiha.
0: Clara?
1: Oh, good. Nagyaw-yaw ka ng pangana ganiha.
0: Sigurado ka?
1: Sigurado mo lang?
2: Mao man ang bayhana ba no? Katong nakita na ko nga ubani mo diyang ipapalit ko di ba mas tindahan?
1: Unsa?
0: Unsa? Dito mo, Arthur. Lahit to.
2: Oh.
1: May babae kang kauban nga nakita ni Arthur?
0: Classmate ako sa una. Ako gikasugat sa dahan.
1: Mao ba? O niya, kinsa man ang Clara nga giyaw-yaw ni mo samtang natog ka? Classmate sad ni mo?
0: Dili, uy. Ambot, kinsa na.
1: Magyaw-yaw ka ka ng pangana kung wa pa ka makailaan na?
0: Basinog, nabungol ka lang. Unya, ang akong giyaw-yaw, Mara. Kuan, Mara di ay.
2: Bito ma. Dulo ba yan ang nga si Mungan? Clara, unya, ikaw, Mara.
1: Hinaot pa unta nga nabungol ra ko, Christian. Hinaot pa unta.
0: Mara.

0: nasugdan ako eh. Anilagon ako sa gawa sa bahay magpahangin. Pero, nganong nakayahuyo man kako ganina sa ako pagkatog sa pangani Clara. Ikaw mag-itumbayan na. Lami kayo mo karin niyo. Makayabag yun. Pero, maayon na lang gani kay dali ko na kadinay niya. Hindi kayo kumutugan. Kinahanglang matuman ang golden rule. Una, ayaw pasakop. Ikaduha, ayaw pag-angkon. Ikatulo, ayaw yung pagtugan. Dili yun matugan. Bisan masakpan pa. Kapilay pag-ingon nga. Ako din na. Iay mo na.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. Okay. Na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa matag-adlaw, adunay usa ka bayani nga way pahuway. Si Mama.
1: Bisan kapoy, padayon lang para sa akong pamilya.
0: Sayong mubangon, magluto, maglimpyo, mag-atiman sa mga anak. Ug bisan sakit na ang lawas, magpabilin gihapon siyang ligon.
2: Ma, kapoy na ka?
1: Dili, uy. Okay na si Mama.
0: Apan sa tinuod, nangayo nagpahuway ang iyang lawas. Ang iyang atay ug ginhawaan, nanginahanglan na ug tabang. Mama, panahon na nga ikaw na pud ang atimanon. Avocado coffee mix with barley and guava. Gikan sa kusog sa avocado para natural nga enerhiya. Barley, mutabang og limpyo sa sud sa lawas. Guava, puno sa vitamin C para ligon ang resistensya. Usa lang katasa matag-adlaw para mubalik ang iyong kusog og kalagsik.
1: Mas gaan ang akong pamati. Mas daghan akong kusog para sa akong pamilya.
3: Yay! Kusga na si Mama!
0: Kay ang tinuod nga kusog ni Mama, dapat atimanon po para sa tanan nga nanay nga way pahuway. Panahon na nga ikaw po ang atimanon. Ayaw na paghuwat. Palitan na ang avocado coffee mix with barley and guava. Kusog ni Mama, balik! Kalagsik ni Mama, adlaw-adlaw. Gaan nga pamati para sa pamilya. Atangi sa mga suking butika.
4: Avocado coffee mix para kang Mama, para sa pamilya.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw po Sir Jimmy. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500. The superior antioxidant. O ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
11: I agree.
12: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
11: Oh. Duha ka klase, Dr. Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Mm. Impotence o sterility. Mm. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
12: Monelison. Sayon ra man na Sir JP kung sperm count raman ang problema.
11: Gusto.
12: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
11: Kadaghana.
12: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
11: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
12: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
11: O kana.
12: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
11: O ba?
12: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
8: DTX 500!
10: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kinik. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung DTX 500.
8: DTX 500! Mapali sa mga butika.
11: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
12: Correct.
11: Ang makabuhat o bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
12: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
11: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak,
12: sigarilyo,
11: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
12: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
11: No.
12: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
11: nya
12: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga state Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay.
11: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
12: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og Mighty C inyo asawa or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
11: Kana.
8: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapali sa mga butika.
12: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
11: Correct.
12: Kasagaran Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
11: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
12: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
11: Delikado.
12: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
11: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
12: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
11: Dili ka ginhawa?
12: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
11: Unay kuyaw.
12: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
11: Husto.
12: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
11: Mojudok!
12: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
11: Oh.
12: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
11: Bitaw sa
12: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty scissor GP.
8: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
15: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
16: tulo pod ka kapsul sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pamali sa mga butika.
12: Kanay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty scissor GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
11: Husto.
12: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
11: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
12: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
11: Correct!
12: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayaw nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
11: Bitaw sa?
12: Kaon pa jug ka? Kay lami?
11: Oh.
12: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: DTX 500!
17: Ako si Janice. Dugay pa yung mga ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida. Lamay lang na abugog taligsik. Kung nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang
20: higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilokdok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
12: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud, pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
12: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pa ang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc, mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
12: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod.
12: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Elena, gainom jod ko o D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga aduna 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
11: Wow.
12: 8 to 10 hours walay bayad.
11: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahat nahatag og Ketones Energy for the Brain.
12: Nindot jud ang Nitribio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
11: Murag na anatanan?
12: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag Nitribio, mayo ang imong pagkatulog?
11: Dok, adunay duwa ka butang nga ang Nitribio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, naay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
12: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog Nitribio, ang BCO sa Nitribio naay lauric acid. Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinaip patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
11: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
12: Uy, pampatulog na.
11: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
12: Yes.
11: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Nitribio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio. Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
11: Unsa man na dok?
12: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
11: Adili jud Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
12: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
11: Correct.
12: Pero kining D3 Bio, duha ka paagian niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang Nitribio Sir GP.
11: No.
12: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
11: Ang Nitribio.
12: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
11: Correct.
12: Ang D3 nga naas, Nitribio, gika na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan nagikan sa Pilipinas.
11: Gusto.
12: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
11: Correct.
12: Nga pag inom ni mong Nitribio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Nitribio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Nitribio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
11: Wala.
12: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna, giingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. ang uban ni ana nabawaan ra juice ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
11: Unya all natural ba jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
11: Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
11: Oh,
12: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
12: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Monay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
12: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libo. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinihinayo gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
11: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
12: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
11: Correct.
12: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
11: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
12: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
11: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
12: Correct.
11: Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imong cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
12: Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila, gakasangit. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
5: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio nga
2: may D3. Kapalit
5: sa mga butika. D3 Bio.
11: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
12: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na ingon ana ang function, Sir GP?
11: Wala.
12: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
11: Correct jud, Dr. Ramil.
12: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
11: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
12: Siyempre, D3 Bio jud lindot ta, Sir GP.
11: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado, ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
12: Sa busy oras yun na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
11: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
12: dako ang chance mahimong gallstone.
11: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
12: Pasabot, Sir GP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
11: Wala.
12: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
11: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Ako si Junaida Rilasurna. Lipay good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa biogesic. Dagang salamat biogesic.
2: Ako si Dolores Sosa. Lipay good kaayo ko nga nakadaog ko ang 2000 sa biogesic bit-bit sa shorty promo. Gamito na ako ni akong daog para sa bugas. Daghang salamat, biogesic.
3: Ako si Jude Monterdi. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa biogesic git-git sa 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Daghang salamat, biogesic.
4: Ako si Charming Imbrando. Lipay, yun kayo ko nga nakadaog ko 5,000 pesos sa biogesic git-git 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan at law-adlaw kayo ipagsweldo. Daghang salamat, biogesic.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras mga kasama, alas 9:16.
0: Straight to the point.
5: Hey, Pilipinas!

0: kumusta Luzon, Visayas, ug Mindanao. Og hapon sa Radyo Man, Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 itong gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Straight to the Point! Taga na ito pagtagad kini mga balita karon sukar kaganihan buntag hangtod nining orasa. Mga init nga isyo nga may labot na lungsod og ang nasod. Straight to the Point! Kumusta kamong tananing adlaw Sabado? Setyembre 19 na! Nagkumalita ato ang gisundan, taga CCTO, nagpataka og parking, gipamulta. Tunay senior citizen na kurintihan, patay. Rainwater tank, gisugyot sa matag panimay, aron ang baha, mapugngan. Update sa pagkamusil dito sa South Cotabato, sold sa eskwilahan. Padayong investigasyon sa kapulisan, kalabot makasama sa maong insidente. Unang nahibawaan ang armas na gigamit sa bata. Iya sa amahan nga usa-usab ka magtutudlo. Katawhang Pilipino, may gabi pag-usab ako gihapon si Radyo Man. Buen Alguno, muuban kaninyo. Parte rin sa newsroom kasamang Gerald Albio. Kontrol kasamang Mr. Homicilio. Panay at ang Eche Clayon. Sa report ikan sa patrol kasama ni Stor. Ikasamang GQ. Ready na? Okay.
1: Ronda Presinto.
0: Yan sa karong pahon-ahuna samtang malakaw-lakaw ta panahon sa gagabion ngikans nagkadaiyang mga kriminal. Ato ag yung ampingan ang ato ang kinabuhi. Mas bayo o guatay. Importante nga lakaon magpuyo na lang tas balay panahon sa gagabion. Malikayan kininagkadaiyang ang mga krimin. Malikay kitas na kadayang mga bangis ng mga kriminal. Ito ang Philippine National Police na ngandam sa umaabot ng anibersaryo September 21 sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Hindi martial law, mauni ang gitawag og batas militar. Atong i-check, mag-una ang patrol karon.
1: Ronda Presinto!
0: Diyana si kasama ang Radyo Man, Josipos GQ Kiano. Kasama GQ!
1: CYHP, Tatak, RMN, report!
0: Yes, kasama GQ! Go ahead, kasama GQ! Yes! Okay, ito balikan. Kasama ang GC Post, GQ Kiano. Yes, GQ. Kasama ang GQ. Okay, nipusing pa si kasama ang GC Post, GQ Kiano. Department of Interior and Local Government kung DILG. Appeal usap og susi sa pagkakaroon. Sa usa ka shooting incident sud sa usa ka school campus dito sa South Cotabato City. Ready na si kasama ang GQ ato kabinaon kasama GQ.
1: CYHP Tatak RMN report.
2: Yeah, salamat kasama ka Radyo Bato de Binibora sa Rot. Sa nagalaman kayo bato sa Gadidaw, at pinag ka mga lugar din sa request sa Boso Par, wala ba nagtupang mga alarma. Lagi ito ba itong kapulisan din sa Nagpende sa Subo, Metro, Subo area. Sa report niya itong nakuha, doon ka mga turkista, ang kaya nalagpan sa Gipong Gabay,

0: Matod pa rimulya, sa mita, nasa platform. Sa mita sila, nasa platform. Roblox sila naglalaro. Pero yung conversation, nasa iba. Naakono sila sa Roblox nagduwa. Unsa man ning Roblox? Ha? Kinirabang magsigig dili. Makahatag hinoon kini og curiosity sa ato ang mga bata. Ang kanang inyohang mga anak ha, i-monitor ng giduwa ana. I-monitor og unsay mga website ilahang gi-visit sama aning Roblox. Unsa may mahimo sa ato ang Department of Information and Communications Technology nga mao gitahasan nun sa ato ang gobyerno. Pagpakgang aning nagkadaiyang mga binuang dinha sa nagkadaiyang mga online platforms. Giawhag usab ni Rimulya ang Department of Education nga mohimo og mas hugot nga seguridad sud sa eskwelahan. Mas mayo duna gid unta toy magbantay nga mga security guard. Apan una nang ingon ang DepEd, wasle budget para sa security. Pastilan unyag corruption na ah og budget para security wa adto gihapon na paamutan sa mga ginikanan. Nagreklamo na ganing mga ginikanan kay sigihan lang paamot og floor wax, lampaso, ceiling fan, TV, pintal, varnish og uban pa. Reklamo gani mga ginikanan ana. Tungod kay labi na naglisod rong panahon na. Naunsa bang DepEd, wa man kuno sila budget anahay baw na taon sa utok sa DepEd. Ang mga ginikanan na usab ang paamuton. Oh, okay ra na din ha sa mga private schools kay kanang giswildo sa mga gwardiya part naman na sa tuition fee ang gibayad sa mga ginikanan. Pero sa public schools, why bayad lagi apan puspusan og daghang amutan? O kabahin usab sa gisugyot ni Rimulya nga ang mga gwardiya sa nagkadaiyang mga eskwelahan mugamit og mga metal detectors. Dito sa South Cotabato, sa Banga National High School, usaray gwardiya, 3,000 ka mga tinunan, maatunas gwardiya og kap-kap, ha? Di naka-eskwela mga bata og sobrahag istrikto og kap-kap. So doon nagyoy labing maayo duha o tulo ka mga gwardiya. Apan sa public school, awa na. Pinahanglan ang amutan paspasan. Okay naman lang hinoon ang mga ginikanan nga mag-amot-amot sila kaysa mabutang sa peligro ang ilahang mga anak. Oh. Samtang niawhag usab si Rimulya nga ang ato ang mga otoridad mo inspect sa nagkadaiyang panimay sa mga gun owners. Aron tanaon og safety ba ang ilang firearms tinuod? Kaya kini mga lisensyado ba? Nga handlers og armas. Subject man sila sa mga regulations sa ato ang balaod og sa Philippine National Police para sa gun safety. I-inspect tinuod ni. Sa ato ang Philippine National Police, ang arma sa ato ang mga gun holders karon kay naunsa na ba ni? Sagad karon sa mga insidente, diin doon ay mga violence ang gihimo dito sa school campus. Ang krimen, ang responsable, bata, ang pangpusil, mga bata, ang gigamit pusil. So doon na ay pattern. O gabahin, sa pagpakgang niining maungang matang sa krimen, nga ang mga gun holders dili basta-basta nga mo bilin sa lahang pusil og dili basta-basta nga dunay laing tao ang maka-access sa ilahang pusil.
1: Straight to the point. Oh.
0: Now, maulag ini sa pagkakaroon. Ang bata di ay kuno, dunay depression. O sa may maka-depressed sa bata? Ha? O nanginahanglan og atensyon ang bata. Tinood, kitang mga ginikanan, doon nagintay obligasyon aron ato ang ibanding ang mga anak. Obligasyon para pagasultihan ang atong mga anak. Obligasyon nga atong ikuyog-kuyog ang atong mga anak. However, karon nga ginukdan na itas panginabuhi. Di man sa tanan nga higayon nga atong ikauban ang atong mga bata. Labi na ang mga ginikanan busy sa trabaho, busy sa negosyo, kay ang ilahang fokus sa paningkamot para ang ilahang mga anak magkahuman og eskwela. Mausab ni awa kay masabtis ato ang kabataan ron. Na-influence sila sa nagkadaiyang mga nabasahan, dinha sa online. Wa magpasabot na nga kun ang mga ginikanan tagsarang makit-an sa mga anak irresponsibly. Karon ginukdanay sa panginabuhi unta masabtan sa ato ang mga bata. Siguro bisan once a week ikakuyog sa mga ginikanan ang mga bata, ikauban og simba og masulti-sultihan human mangaon baka sila sa jalibi, magsulti-sulti ngadto o manuroy ngadto sa plaza, magsulti-sulti ngadto. Pwede siguro na. Pero sa gikaingon ako, ginukdanay ro sa panginabuhi, si tatay, bisag adlang Domingo, trabaho kay. Nanginabuhi si tatay, hapit lang kadiyot simbahan si tatay kay. Ang mga anak, gastuhan na sa college. O, ang utatang sabton sa mga bata at karono, unya sila, madepressed na yun. Ha? Maya itong madepressed sila kay, sama na ito ni Anto kasamang Nestor, nga madepressed na kay, kadlao na dako kipalubo patag mais. O kay kinahanglan doon ay malung ag ikabuntag. Mga tatoo na depress sila kay kipabugha og kahoy aron doon ay mabahon. Waki mga hinungdan nga na-depress sila. O. Na-depress sila kay kasabaan. Kitas una kasabaan sa ito ang ginikanan. Ang uban paminaon, ang uban dili. Mahiubos raman ta kadiyot. Pagkahuman, wala naman na. Mabunal lang tagbayabas. Ikahuman, suguon na yung tagtubig. Ang nga yun karon nga i-lecture ang ato ang mga bata. Gikan sa grade 1 ngadto sa high school or gikan sa kindergarten ngadto sa high school about aning mental health og para sa maayong pagtahod sa mga ginikanan. Ang gitudlo sa ato ang mga maestra og mga maestro kaniadto na apply ni nato sa ato ang panahon. Pero posible nga karon nga modernong panahon dunay lain na usab nga approach ang angay ipatuman ngadto sa mga bata. Wag tango na ni mga subjects nga way hinungdan oy. Ilisan og mga subjects nga ang mga bata mahimong buutan. Oh. Pahimog atan ba? Isulid ang pagtudlo ngadto sa mga bata sa gitawag og good manner and right conduct. Good manner and right conduct. Unya mas maayo i-review ang ato ang balaod nga naghatag og proteksyon sa ato ang kabataan. Kay mahadlok naman hinuon ang ato ang mga maestra og mga maestro nga mga saba silang estudyante kay basin og ma-child abuse. Mahadlok na mahinoon ang mga maestra at mga maestro nga pabarugon sa klase ang ilahang mga estudyante kung dili makatubag sa assignment kay basin ma child abuse. Para nako. Hataga natog otoridad ang ato ang mga maestrag mga maestro para makapangasaba og saktos ato ang mga anak ngadto sa eskulahan. Ha? Kay naspoiled man hinuon og mayo ang ato ang mga bata karon. Og tungod sila hang kaspoiled, dali kayong ma-depressed. Now, ang basulon ra ba dayon ang mga ginikanan kay kunukuwang og atensyon ngadto nila. Wala sila halos kasambungan. Sus, Ginoo ko. Di atong panahon na, sa atong panahon kasamang Nestor, og busy ganing atong nanay og tatay nga tus uma. Adto raman ta magdakop-dakop og kaba-kaba sa kabayabasan. Mawagtang mandayo na nga ato ang depresyon. Oh. So, dako og rule ang ato ang Department of Education. Pagtudlo nga to sa mga bata, diha agos balay. Natural, sakto man ang DepEd, nga dinhas, pamilya, anha ginunta sugdan sa mga ginikanan ang pagtudlo og maayong pamatasan sila ang mga anak. Sakto na. Uyon ko, ana. Apan, dili man pud taas kayo ang panahon sa mga ginikanan para sa mga bata, otherwise, di na nalapeskulahon ilang anak. Ilahan lang itangkil-tangkil pirmi. Mas taas og panahon, oy, ang atong mga bata sa eskulahan. Sa tibok adlaw gud ang mga bata adto sa eskulahan. Mauli na sa ato, magdapanag assignment. Pipila ra gina ka oras nga atong ikauban. Adlang Sabado o adlang Domingo, imbis ikabanding natong atong mga anak, di na lang ikabanding. Kay magsaysaya pang atos plaza, kay assignment. Dako kayo og role ang ato ang mga magtudlo. Kay mas taas silang panahon sa ato mga bata, ikumparar nato nga mga tinuod nga mga ginikanan. So ang ilahang influence, dako kayo. Mas mayo, doon ay balaod unta nga okay lang nga mo impose sa pagpangasaba ang mga maestra mga maestro sa tuwa mga anak. Kanahinoong gitawag og corporal punishment. Daghan ang supak gihapon ana hangtod ron kay doon namang goy mga maestra mga maestro nga masobrahan pod ang ilahang pagdisiplina. Ang ubang mga maestra mga maestro pang santakuho na mahinoong mga bata. Ang uban labayo na mahinuog lampaso. Ang uban kay mga samad paganing o kay nakalitan si ma'am, nakalitan si sir. Ba't ka ng pagpangasaba? Para na ako okay na siguro na. Ha? Mag sit on the air, okay na oy. Ha? At least, ma-exercise man sa ang atong bata, anak. Or, panalitan, di katubag sa assignment, pabarugon o pakantahon, okay na. Karon na gamayng disiplina sa ato ang mga maestra, mga maestro. Inong madayon, abantay ka ma'am ha, child abuse ka, kayo mo kong ipakanta, nauawan ko. Pastilan, oy. Unya, unsa may gihimo tinood sa ato ang Department of Information and Communications Technology. Mao man ni ang departamento sa ato ang gobyerno nga gitahasan aron dili makalusot kining mga binuang o mga daotan nga influence dinha sa nagkadaiyang mga online platforms. Doon na mo'y budget din ha, DICT. Trabaho, ay. Trabahuin ninyo ang budget. Ha? Trabaho mo sakto niya. Kay karon daghan kayo mga violence nga ang na-involve mga bata o ang kabahin sa gitanaw sa mga otoridad nga factor ang influence din ha sa online. kakitang mga ginikanan, bisan pagdunay balaod nga ibawal ang mga bata sa social media. Uy, magsusunod ito sa to ang mga anak? Ha? Maka-control tas ato ang mga bata? Nga, maay na magkana silang muda o diskarte karong panahuna? Ila na gudron nga generation nga niya na sila sa gitawag o age of the digital. Kita niya ito o sa matong duwaan kasama ni Stor, siya itong batulata, kasing, tago-tago, saya-saya, litik sa lastiko, madugay ganig uli kay wa pa nakasagob og tubig, apaso na yung mama, o ilaga ang lastiko, ang tubig, ipainom, siya rogi mo tagam. Na ito ang experience kita mga batang 70s o mga batang 80s. Karon ang modernong generation wa naman naka-experience ana. Ang mga millennial siguro naka-experience pa. Oh, pero kanto mga generation Z oh, samot na gining generation Alpha wa na ay. Niatong atong panahon kasama ni Stor. Ha? Madipress ang taon ta. Gano? Kaya nga to ang baon, giputos ka nag dahon na saging, gilubngan o buwad lawlaw. Karon, wa na ta kakitag bata, oy. Ngayon ko ana ang baon. Pabaon na ang gina ni mamag papa. Bahalag pobre ang sudan ana, chorizo, itlog, baboy, mao kinailahan ang baon ron sa atong panahon. Ug dili man ginamos. Buwad, us buwad na lang, kaya nahutdan man sa budgets buwad.
2: Oras alas 9:43 na, mga kasama. Oh. Hala, sige. Ay, kamusta ito ang mga viewers karon sa ito ang official nga Facebook page sa DYHP. Kakapoys Politika. Hindi ka palabig pa-stress sa politika, ay. Pa-stress na ganit ta, kaya wate bugas, pa-stress pag ito sa politika. Kulang ta. Hindi ta magpalabi og stress sa politika. Impeachment, ay so pasandahan na sila ay mga politiko ba na sila si Melky Gikiro mga gabi attorney watching barangay Himamaa Bato Liti Beria Montenegro good evening Nelson Cabatino hoy si Aaron Harina happy weekend tanan oy. Okay, pilis na bidan. Magkapaspasas panahon. Oy, shout out Lorna Margarita. Oy, madam. Jubiti Arisgado, good evening. Okay. Aha. Sige, salamat, salamat, salamat kayo. Kini mahina ato grato dahil mga kasama ha sa DTX 500. Taas pa ang presyon sa imahang dugo. Masinunag ka diabetic hypertension wag akaybaw. Ana, ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o uban pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilimayo nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagkaimputen sa mga lalaki. Ayaw ata nga mo grabe pa ang kondisyon. DTX 500 na matagadlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Oy, si Ma'am Connie Barz, may gabi.

0: Oras mga kasama, alas 9.46. Padayon ta sa tuang tulamot, tulumanon. At ang iskutan ting uban po nga mga balita karon. At ang balikan si kasamang JQ, kasama ni Store, o doon na pa yung mga report ha. Ang oras mga kasama, alas 9.46. Padayon ta sa tuang tulumanon. Report mga kasama karong gabi una. Doon ay senior citizen na kurintihan patay. Nakalas yod ang kinabuhi sa usa ka senior citizen human aksidente na kurintihan alas 12.15 sa udto kagahapon sa barangay Kapusuan, lungsod sa Sibunga. Ang biktima mao si Angelico Barabat, 69 anyos residente sa maong lugar, nakaangkon og daghang paso sa nagkadiyang bahin sa lawas, nga mao'y hinungdan sa iyahang kamatayon. Sumapas investigasyon sa Sibunga Police Station. Ang igagaw sa biktima nga si Roger Diaz, 42 anyos wielder, ni pauli una sa ilang panimay aron maniudto. Tana pa si Jay sa biktima kung i-unplug ba niya ang wire nga gagamit sa welding machine apan insister si Barabat nga siya na lang ang mutang-tang. Nasayran nga ang biktima adunay gipatrabaho sa ilahang panimay o ang nahitabo posible di ay ni nga kinidain taong namatay na kurintihan ni sa welding machine. Nasayran biktima adunay naman gipatrabaho di ay siya sa ilahang balay. So kapatrabaho ganun mo sa inyong balay. Bantayin mo ano yung mga gipanggamit ng mga kurinti. Nakita na lang ni si Javier. Nakita na lang ni Javier Edelosa, 39 anyos, construction worker sa Maung Dapit, ang biktima, nga nagbuyod na sa yuta. Ang oras, alas 9.48, mga kasama. Sinyasin lang ko diha, kasamang Nestor, og ready na, ha? Si kasamang GQ. Ang balikan o niya karong tataod ugur sa pa mga report ni kasamang Josipus GQ Kihano. Doon ay taga CCTO nga nagpataka lang og parking. O, gipamulta yun eh. Ha? Nakamulta yun. O, abi kay CCTO ka. Pataka ka dihag parking. Niya ika mo ay mo enforce unta sa balaod sa traffic sa Cebu City. Wa pasailua ang kawani mismo sa Cebu City Transportation Office. Ang ilahang kagulingong kawani humana kalapas sa lagda sa traffic niyatong Miyerkules, September 16. Naatlan nga naka-illegally park ang sedan nga sakyanan sa maong CCTO personnel. Hinong na nag-issuehan og citation ticket gumikan sa maong nga kalapasan. Ah, sige, mauman kahana. Aw, why patawaray? Oh, unsay malapas din ha, bisag taga CCTO, hala. Ah, dak pa rin yo. Oh, unya ka mong taga CCTO, ayaw sa mong abuso tinood, kay doon ay mga CCTO personnel ako ang nakitaan ay. Nga, kuan sila, kananaang namara og mga traffic violator unya ang mga motorsiklo didto man gipang park sa kalsada taro kayong dunay no parking. Sakto di na. Ang oras alas 9.50. Balikan una si kasamang Josipus GQ Kihano.
1: Ronda Presinto.
0: Yes, kasamang GQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Yes, salamat kasamang garan sa matugan na pag-report na itong nakuha sa pinsasunog na kahapon na 35 ka pag-panibay at hindi ka daog-daw sa sunog na kahapon na nawa na pag-apos ako din sa Sitsun Lawisa, barangay Mambuling din nakuha sa suko. Iskun sa Sitsun sa mag-sakap sa Bureau of Fire Protection na nagsukod ang kayong igan sa panibay. Sa Kadarwinda Bukaris sa inyong isusipang kukut sa inundan sa pagkasunod siya panamay ng bilang mga dahil pa baga 30 ka kita baga palibay na dawat kini baga og alarm alas 377 samtang na fire out kini alas 5 imidya og na nagkontrol alas 4:34 og gagipa ilang kini sa first alarm status sinunway kita og doon ay naagol muna pasok siya ba og sunog i-benefit sa 1.2 milyon pesos sa aga danyo sa mauga surugga. Onward sa patrolang nyo, Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, tapat ka RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.51, gumikan aning mga pagbaha. Doon ay sugyot nga magbutang og rain water tank sa matag panimay aron makamino sa pagbaha dinha sa Dakbayan sa Mandawi. Ni pasidaan ang Mandawi City Planning and Development Office nga dili igo ang pagtukod lang og mga simentadong drainage aron masulbad ang siging pagbaha sa Dakbayan kun way kooperasyon ang publiko. Sumaan ni Engineer Rizal Rabaka sa City Planning and Development Office ang mga proyekto sa infrastruktura sama sa mga kanal gibanabana nga 50% ra sa kinatibuk ang solusyon sa pagbaha. Oh. Unya. Mas maayo kanang ato ang mga drainage system dinha dili po na dali untang mahunlak. Gipasabot ni Rabaka nga bisan mo gasto ang kagamhanan o gibanabana 5 billion. Nakuha ni gasto, no? Base sa Master Drainage Plan alang sa mga proyekto sa Banilad, Kabankalan, Wetland, Basak Creek, Tipulo Creek o Butuanon River, magkabilin gihapon ang baha kung nagpataka ra ang mga tag-iya o propriedad. Iyang gihangyo ang mga tag-iya og yuta og panimay nga magbutang og rainwater harvesting tank og mugamit og kinibang permeable pavers aron mosuyop aron masuyop ang tubig uwan sa yuta imbis nga modagay day kini ang tanan ngadto sa karsada sakto sa tinuod nga pamaagi. Matag usa nato do natay rainwater tank or rainwater catchment. Makaayo man tinuod na ang tubig sa uwan. Oh, magsanday yung taba. Oh. Gitumbok usab ni Rabaka nga ang Mandawi ang nagsilbing agianan sa tubig gikan sa Kabukiran, sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Butuanon River o Mahiga Creek, kundiin mapuno ug muawas yun ang mga kanal kung magpataka og siminto ang tanan nga way water catchment system. Gawa sa sakto nga pagduma sa tubig sa mga pribadong yuta, gipahinuman usab ang publiko sa sakto nga paglabay sa basura o sa paglimpyo sa mga suba aron dili magpundo ang tubig. Tinuod yun na kay dihas Dakbayan sa Mandawi o mataw-taoran gani ang pagbunog sa uwan sa Madrid, Cebu City, aw, swimming pool yung agi. Ang Cebu City, mauni ron ang the new swimming pool of the South. Unya ang Mandawi, ato lang po ang gaan eh, og the new Suba of the South. O dilit. South ba ng Mandawi? North, no? Oh. Dili na madapitan na norte ang Mandawi. So, inon po nato nga. The new Suba of the North. Manglutaw kong mga sakinan din ha. Panahon nga doon ay uwan. So, dili ta mo kumpiyansa kay ang ato arong katalagman, pwerte na gyud. Daghanan na itong mga katalagman, ay. Linog, bagyo, his, kinibang aso. So, mag-amping gihapon dahil ta, sa ato ang panglawas ron, gumikan na aning mga gitawag og his. Para ito pa siguro, unsa ba ni? Unsa ni ka delikado gyud sa ito ang panglawas, Gipabaw naman to sa Department of Health, makadaot yun din nato ang makahanggap tag-asuh. Labi na ito mga dunay sakit sa baga. Kadtong mga ato ang kaigsunan nga dunay gipang mo sa panglawas. So ayaw ninyo na ibaliwa ka ng his kini mga asubah nga mahanggap ninyo kay delikado kayo o makahatag hinuon nagdautang ipikto sa ato ang panglawas. Okay, sige. Ang oras, alas 9.56, mga kasama. Padayon daw.

Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ajá. Si Lulet Monterola, Satino Odlang, Anthony, Bert Burha, kisa man is Bert Burha, ako na Ilhan Jis Burha, si Manoy Alubus, may gabi watching and listening from Davao, Mindanao, Lucy Sangilan, good evening, watching from Pier 4, Junel Espinosa Itang, okay. Salamat kayo sa mga viewers na to karon sa tuang Facebook page. Unya sa mga naka-tune in sa tong program. Pinaga sila ha mga transistor radio. Mayang gabi inyong tanan. Samtang kanto mga nagpaminaw sa ilahang car stereo. Samtang nagbiyahe. Oy, kumusta po nyo niya? Inayin lang ha. Ay pala biog. Pakusog kay gabi iraba. Ang oras alas 9:58 ato ang balikan paghisgot makasama kining nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang House Prosecution suma pa mo kumplito sa pagpresent sa ilahang ebidensya. Ilahadaan nga i-present ang tanang ebidensya sa di pa sila mo decide kung ilaha bang ipatawag si Vice President Sara Duterte aron mo testify. Matod pang Private Prosecutor Benjamin J. Tulusa Jr. Aha, ilaha na po ning pasupinahan di ay ang ato ang Vice President. Ilahag yung palugwaon ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Oh. Matod pang Tulusa, ang prosecutors mo evaluate una sa gideklarar nga wealth ni Duterte base ni siya hanggi pang file nga mga taxes, iyahang official salary, business income, bank records ug uban pa. Ug mato niya ang mga prosecutors gusto usab nga maminaw sa mga senior judges. Gusto usab nga ang mga senior judges maminaw sa explanation sa ato ang Vice President. So, dili pa ito igo ang explanation sa iyahang mga abogado. Nga di na kinahanglan mo ito nga si Vice President Sara Duterte, kay igo na. Nga ang tingog sa ito ang Vice President, gida sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Oh, na. Pero kinaniagot, inantigog yun yung pamaagi sa ito ang prosecution. Kay tingalig mahisama sila adtong nahitabo nga nagtuo nga makalamang sa dihang gi patawag si Attorney Michael Pua. Dawa man kayo na tinag hinuon si Pua adto, although dili ko maghiskot sa merit sa kaso dinhi kay bawal man na. But sa ato alang observation, wa na tinag kayo si Pua ba? Basin og magmahay hinuon ang prosecution og ilahag yung iahat og patawag si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ilan lang huwaton ang panahon nga ang defense panel ilahaban nang i-present as testigo si Vice President Sara Duterte pero inatigo gihapon na. Kaya og dili makaayo nga i-present, dili na na i-present. Ang mahinungdanon na-establish na sa defense panel ang tanan nga mga ebidensya nga para nila paigo aron maabsilto si Vice President Sara Duterte ning mao karon nga kaso nga impeachment. Pero ambot lang. Maunay ako ang gibalik-balik og hisgot ninyo dinhi og mutan-aw baka na og ebidensya ang ato ang mga senator judges. Ang ebidensya bagyod ang ilahang i-evaluate o gi-prejudge na
si Vice President Sara Duterte kay kining impeachment trial, although constitutional ug legal, apan usa-usab ka political. Mga politiko ka ng mga judges din ha. Oh, mugawas gyud ang ilaha mga gitawag og political biases. Oh, pastilan kanus sa pamarima human homna na naoy. Kay ang mga Pilipino puwerte na. Daghan na kayo mga nag-ilaid drones kalisod. Naunta matutukan sa ato ang Senado o sa mga kongresista o sa mga balaod nga angay nilang ipasar nga makaminus-minutas ato ang kapubre. Bago pa ganitong gipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga iyang giauhag ang kongreso nga mapasar o balaod aron wagtangon ang bayranan sa system loss sa kurinti, kini ba mga utility suppliers nato nga ang usik sa ilang kurinti kita may gipabayad nga mga konsumidor karon perting taasa na mas presyo sa kurinti, ha, tiyabaw mataani karon bago pa ganing gipahibaw sa ato ang pangulo base sa iyang suna nga dili siya gusto nga ang mga konsumidor ang padayon nga mo bayad sa system loss sa mga utility distributors. Oh, unsa man ni panimaw sa kinis mga utility distributors diri nato? Sabotahe ba ni? Ang aning i-check sa ato ang Energy Regulatory Commission o wala ba'y sabotage sa mga negosyante hinungdan sa taas na rong pagsaka sa presyo sa tuang kurinti. Alas 10:04 mga kasama. Okay. Alas sige, si Kindy calls by the attorney asko if madayon ba ang barangay election November. Salamat, more power, oy. Ingon ang kumilek, samtang wa pa'y balaod nga napasar, madayon. Pero ako ang tanawan niyo, dili ni madayon. Kaya ang kongreso o ang senado, nagkasinabot na. Nagkatukma na ang ilahang mga bill din ha. Kaya postpone yun ang eleksyon sa iski o sa barangay ngadto na sa November 2028. So, kayahay sa to ang mga barangay kapitan, oy, paldong paldo. Oh, Apps Diaz, shout out ko dere sa Armed Forces Hospital sa Khamis, Mushayat, Saudi Arabia. Oy, kumusta di, oy? Si Lin Jin Itang Nunez, good evening. Kusog yung SP dere sa Barangay Consolacion, Isability. Ripaku Obes, good PM. Shout out ko sa Obes Family. Shout out ko, no. Okay, thank you so much. Sige, sige, thank you. Ang oras, alas 10:06, mga kasama. Alas 10:06 na, oy. Pagkapaspasas, mga... Dang tagpipila ka mga adlaw ani kasamang nisto. Over na po. Shout out nga to kang Cecilia Bung Hanoy. Okay. Adlaw Sabado karon. Kadong napuntas Pasko ani. Umas Pasko, bagong tuig na yun. Mungkin na, no? Ato ang kinabuhi. Animan. Dali na magyong kayong mulabay ang mga adlaw. Oras, alas 10:07 mga kasama atong pag-iskutan o ban pa ang mga iskutanan karong gabi. Ginipagtaas sa presyo sa mga palaliton. Wagi hununok.
So kan pa na nga nilingkod si Presidente Bongbong Marcos Jr. Karong 4 katuig na, wagi hunog ang pagsaka sa presyos mga palalito. Kunya karon gisungog ang iyahang administrasyon sa korupsyon. Ano, kaya ako na yung mga corrupt nga mga buaya. May mga corrupt nga nagsakay og buaya, samtang may mga corrupt nga nagbit-bit og malita. Ano ang nakasungog sa korupsyon? Ano ang nisungog og maayo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong panahona kay may mga corrupt nga nagsakay sa buaya? Og may mga corrupt nga nagdag malita. Pat katuig nga lang kapin ang iyahang pagduma. Mawala gyud gihapon gisamutan ta Hinoon sa kalisod. Now ato ang balika niya na. Kay dunay mga missing nga mga dokumento para sa Cebu City Medical Center nga posibleng makalangay sa pag-abli unya niini karong Enero sa sunod tuig. Oy, malangay na pod. Ha? Di na pod ay ma-meet ang target ani. Ang Cebu City Government ni target unta nga karong Enero sunod tuig 2027. Maabliha na ang bagong Cebu City Medical Center apan posibleng dili madayon kay dunay mga missing nga mga dokumento gikan sa nangaging nga mga contractors nga maka hatag og kalangay sa pagpadayon og trabaho sa contractor aron humnon ang maong ospital. Kanusa pa man na humnon? Tingalig mahisama na dito argaw ha? Nga doon na dito tayan nga putol? Kanos ama na na humno na ay? Hum na na tao na ay? Ang atuang mga Cebu City officials naghuwat. Naghuwat sila og outcome sa executive session o sabay resulta ba sa city council aron pag-determine og unsay mga pamaagi nga angay himuon para sa documentation og mga contractual issues nga nag-involve sa nangagi nga mga contractor aron i-allow ang contractor nga Dakay Construction and Development Corporation pag-proceed, pagpadayon ba, sa wapa na humang trabaho. Ha? Nga noon na lang ay magmayo o sa mahinungdas ka lang ay file na ninyo kaso, Tor. Ito nangaging mga contractor, Mayor Nestor, file na ito ninyo kaso, Tor. Agwa man sila ni Tuman gani sa ilahang kontrata, file na kaso, Tor. Ha? Si Kenneth Shazar, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival og ang Administrator karon sa Cebu City Medical Center ni Pahibao ng ang syudad ni ugkat og ni review sa mga dokumento nga nag involve sa construction sa maong ospital gikan ni adtong mga gitawag og mga nangagi nga mag nga pagtrabaho sa nagkadaiyang phases hangtod sa phase 5 project. Unya, suma sa review, dunay nangagi nga mga contractors nga way formal termination orders gikan sa mayor. Samtang ang syudad, di pa makakumplitos mga dokumento nga mag-establish
sa completion o acceptance sa nangagi nga mga trabaho. Makamugna kuno kinig problema para sa phase 5 contractor nga mao ang Dakay Construction. Maulagi. Lahit naman good ang mayor karon. Si Mayor Nestor Archibald naman. Duha to'y nangasakpan ni ato nga natuman ang mga specifications. O unsay nabutang sa mga specifications, wa natuman sa mga contractor, di file ninyo kaso. Kanus apa na mahuman ang CCMC oy? Ha? Pagkadugay naman ang taon ana. Panahon pang Mayor Michael Rama. Ningos Michael Rama, kinahanglan ha, mahuman na ng CCMC. Sa kuwang birthday! Daghan na lang nag-birthday si Mayor Michael Rama, wa paghihapon na human. Paita rin ato ang proyektos gobyerno. Usa sa example ana, ang CCMC nga wa paghihapon na human. Saan ni Mayor Michael Rama ni ato nga, humnon ko ng CCMC sa akong birthday, humna! Kimaw na akong birthday gift! Ay, so, swagi tao na human. Tauan lang si Mayor Michael Rama sa nangaging mga kontraktor. Kasi gamaan ang Cebu City Medical Center karon, wa man ay human-human. Ang oras oy, alas 10:14. Padayon ta sa tuang tulumanon. Aha, si Nicolas Aventuna, nagriin. Mina ko nimo gikan diri sa lungsod sa Asturias. Good evening, nice watching and listening from Manila. Nagabi attorney, mas mayo wa na election sa barangay. Og i-appoint na lang sa mayor ang barangay captain og BHWs. Amot lang. Gastuso kayong election sa Pilipinas, ay. Kada tulo ka tuig, election. Unya, natural, ang mga incumbent officials, mga mundo-pundo daan. Kay humas tulo ka tuig, election naman po. Bago pa mangganing nag-election tano? Bago pa kata nag-election. Pero ika 2028, mag-election na sa. Di pa kayo dugay. Nga ni daog. Si Governor Pambariquatro. Kisa may magdahom nga iyahang pildihon si kanhi Governor Gwendolyn Garcia apanidaog si Governor Pambariquatro ang tudron ang iyahang mga naong naapadihas mga karsada kaya padayon pa kunong kumbati. Samtang kinsa may magdahom nga niadtong 2025 nga eleksyon modaog si Mayor Nestor Archibald, ha? Kinsa bay magdahom nga effective itong iyahang pagpanghatag og face towel. Hapit naman pong eleksyon. Andam-anda lang po daan niya, Mayor, pamalit daan o mga face towel. Pangutana, madayon bang eleksyon sa barangay? Wa pa'y balaod nga nag-postpone sa eleksyon sa barangay. Kini nag-ung-ung karon nga mga balaod noon diha sa Senado o sa Kamara, wa panigi approve ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Indros pamaningat to sa lamisa sa Presidente. Now, og i-approve sa Presidente, aw diha na. Postpone na sang eleksyon sa barangay.
Desperado na raba ng uban. Gusto nila ilisa na ginang ilahang kapitan. Ilan na gil kunong pailisan kay nangaraan nagmayo, ha? Ang uban, wa na, sige nag bitay-bitay mga nagkong tarpulin ron. Ang sayang, ana, og 2028 pa. Oh. Sayo na kayo nakapangampanya. Ni gasto nagmayo, unya 2028 pa. Ang eleksyon sa barangay, panalitan ba, og i-postpone. Humnon una ang local og national elections kahit sa 2028. Maunay aligre nga eleksyon kay magdungan ang local og national. Magpili ta og bag-ong presidente. Ilisang ginis si BBM na kay wa pa man nausab ang atoang konstitusyon. Kinahanglan dunay maayong kandidato ang administrasyon. Ha? Kay maora ba niya mahitabo? Mabag-o gani ang administrasyon? Kaso... Kinsa ba'y magdahom? Mga masiak ang unit team? Oh, ngani adtong tuig 2022 nga eleksyon? Dakong faktor nga nung nidaog si BBM tungod ni Sarah? Kay unit team? O niya, kanto sa mga supporters ni BBM, dito sa nibutar ni Sarah, ang uban, wa, sabgyod. O, oh, mga bitaw na, daghan sa mga DDS ang nagbagulbol. Kay kabahing kuno sila atong 31 million nga NASCAM. Kinsa ba'y magdahom? Nga, mada ni ang strategy ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Opposite ba sa strategy ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga vocal kayo? Ang ato ang pangulo ron, ang istorya, hindi ko alam yan. Ah, wala akong kinalaman. Trabaho yan sa Kongreso. Ah, ito ang bagong republika. Iyong pangutanon, Mr. President, may kinalaman ka ba sa paghuli ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? Ah, wala akong kinalaman sa ICC yan. Mr. President, may kinalaman ka ba sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ah, hindi, trabaho ko yan. Trabaho yan ng Congress. Kinsa ba magdahom ng ingon ani di ay? Oh. Na. Parte yung pagka wasot ni Vice President Sara Duterte. Oh, matod pas uban nga mga netizens na si Sara kuno na wasot sa bangag. O karong adlang Lunes, mao ang anibersaryo sa martial law. Kaya niadtong September 21, 1972. Kita mga batang 70s o mga batang 80s, gagmay pataana. Labi na to.

wak patai buot, orang uban inyo no, wak panatau. Oh, now, September 21, 1972, sadihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Kadto ang full breed sa martial law. Mao gito'y klaro martial law. Ha? Ang batas militar diin gihatagan og dakong gahom ni Marcos Sr. ang mga sundao aron ipatuman ang balaod sa gobyerno. Hinoon, effective to ang gihimo ni Marcos Sr. Istrikto yung curfew. Kaya maglakaw-lakaw kaantog laom na kayong gabihi. Gabi, si tahon ka mas kafgo. Oh, daghan ang kafgo ni ato. Nga mo imusita ni mo o magabian ka. Unya, panahon sa martial law, ang mga sundao, how did kayo? Musa kayo jeep, ang uban, di mapilit. Di umapit eh. Mukaw karinderya, di umabayad. Kaya sundao lagi. Oh. Gamhanan sila. Mauto ang gitawag og batas militar. Daghan ang niingon nga, o kiratong martial law panahon ni Marcos Sr. Apan daghan sa mga gitawag og human rights abuses. Ang ato ang Philippine National Police, alerto na karong panahon na, tungod kay karong Lunes, September 21, 1972, ang anibersaryo sa dihang gideklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga ipaubos og martial law ang tibuok Pilipinas. Karon lahi naman ang ato ang martial law. Kay ubos sa 1987 Constitution, dili yun kinahanglan nga ang tibuok Pilipinas ang ipaubos og martial law. Unya, sa sintara pod kadlaw ang martial law under the 1987 Constitution, panahon ni Marcos, agrabiha. From 1972 until 1986, sawa pa siya ni naog sa pwesto under dictatorship ang tibuok nasod nga Pilipinas. Hinoon ni atong panahon na disiplinado ta. Ha? Naragoy mga adik ni adto. Pero ang mga adik ni adto kasama ni Stor, na adik sila sa marijuana. Wa pa kay na uso ang siyabo ni adto. Wa pa sa tanasudling Abu Sayyaf. Karon, grabing siyabo eh. Ha? Bubintaha ko no panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay although wag ito nasulbad ni Digong ang drugas kay sukuhay si Hihangi pasalig sa kampanya nga suns unum kabuan sulbad ng drugas sa Pilipinas wa mangina niya natuman pero at least na minus-minusan matod pas ako ang mga nadunggan na minus-minusan kuno. Karon, wag yun, di kita makaingon nga na minus-minusan. Nagkadaghan-daghan hinoon. Kay panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa pag ganito siya nakalingkod. Pagdaog niya ni atong 2016 nga eleksyon, wa pa nakalingkod, daghala na nga tumba. Oh. Padung pang mo exit adto si Pinoy, daghala na nga tumba oy. O kadtong gitawag og uplan tukhang. So kadtong mga drug surrenderis ni adto gipalinya sa presinto, gipapanumpa nga dili na mamaligya o siya bo. Karon sa administrasyon ni Presidente BBM, kanto mga kanhi drug surrenderis, aw na malik oy.

0: Pero dili na gud kinahanglan nga mukaman pa ang atong pangulo sa ato ang mga law enforcement agencies nga mohimo og saktong pamaagi pagpakgang sa illegal drugs kay laham na ang trabaho. Pero bintaha gid unta og dunay saktong kaman ang ato ang pangulo. Oh. Kay karon usas dakong hinungdan nga daghang krimen ang illegal drugs. Pagkapaitag yun nato ron. Kani mahal pang palaliton, ni daghan pang syabu, o nagkadaghang adik. Usao na lang nato ani, nga mapakgang ng problema sa illegal drugs. Oh, arigines mga drug users, kaya wala na mo soyop, oh, dili po na mahalin ang syabu. Apan nga no, kilkahasad nga, daghan man kayo mga drug users. Mga pobre ra ba? Kanawang bisyo hagod, para mo na sa mga dato. Mahal ba ya ang syabu? So, posible ang mo palit unta ana, kadorang mga dato. Bahala na lang mga dato. Nabuhong naman sila sila silahang kinabuhi. O, ganahan silang mag-alis-alis, ilahan na eh. Pero kita mga pobre, mga tricycle driver, mga e-bike driver, mga basuriro, apil-apil pagsuyop, hunungan na ninyo eh. Kaya kanang bisyo ha, bisyo na mga dato unta, dita mag-apil-apil ang mga pobre. Resulta, kaya wana ikapalit ang syabu, mga wat na. Oh. Ako tanaw, kung magkahugpong lang ang tanan nga mga drug users, nga muundang na aning bisyo sa illegal drugs, dako kanang factor para mahunong ang illegal drugs sa Pilipinas. Disiplina yun, matag-usa. Ha? Undang na ko. Ha? Undang ka. Nga, ang uban, magkurog-kurog naman ganing mapangig o di kasuyop. Ako ba, pasumangi lang. Nga, hulman na ba na yung kagkwarta?
1: Bay, tur. Pahulman sa kagkwarta. Ka-emergency kayo.
0: Pagtanaan ni Mos. Now, iya, ay nagkurukurong ang papangig kasyupon man. Mauna din ha. Anong may inter man gyud? Dapat ito sugyot nga butangan untag hilo ng syabu. Ang una ko nung patyon, mga users. Yaka, kuban nga mga users pod. Mga pushers man. Kaya pangonsumo. Dunay pusher, user, sab. Wala, butangi ka ng hilo. Si Mingito Isidro, tinood yun na nawagin ang siya budris among barangay attorney. Kapin o sagatos ang ni-surrender o balinaon kay among barangay. Lungsod o probinsya. Corazon Asusina, Tanyula, good evening. Batas sa mga giyan. Kunyara ba ang mga supporters ni Bangag? Sungugun tong mga kritiko niya nga. Oy, pabangag-bangag lang ni Bay. Oh, apan, nakapapriso kini. Wasa gano'n itong punchline niya to kasamang ni store sa City Savings Bank. City Savings Bank ba to? Oh. City Savings Bank. Gamay raman kayo kag-deposit anak niya to sa City Savings Bank. Ito yung advertisement sa una nga. Pa, sanggot-sanggot lang ni Bay, pero City Savings Bank kini. Paggamay-gamay lang ni Bay, pero City Savings Bank kini. Tama to ang ilahang punchline no, sa commercial sa City Savings Bank. Kunya karon kay gi-adapt naman ning City Savings Bank ron sa group of companies. Karon na, ay mga sungugan. kay iba baya ta karon. Nagkadaiya gid ang mga supporters, dunay mga DDS, dunay mga Pinklawan, dunay mga Pro BBM. Oh. Mga suko dayong mga DDS. Kining bangaga. Bangag resign. So bagay ning uban nga mga netizens nga. Pabangag-bangag lang ni Bay, apan nagkapapriso kini. Oy, Lose Elevera. Mawala gining, Politikas Pilipinas, oy. Ang Shabu de Duluhay, ni Barato, oy. Mao ba? Abi rin, nagkurog yun di ay atorne. Oo, oy. Kini mga kasuyupo na. Ibuong ka nga, mawawon man kain ni Adto. Karoon di naman mauwa mga huwam o kwarta. Huwag na gini-discarte nila ka.
1: Bay, pahulma sa kukwarta kay emergency lagi.
0: Emergency? Matanawang naong, di ba? Kurukurong ng bagang. Nagpahit-pahit na ngipon murag kanding. Ay, kasuyupon. Ano nga na nanin yung bisiwa, oy? Papagin mo mutaga, mana? Ako tanan ang mga bitawagin ay sulbat o ang tanan nga mga adis-adis muhuno lang inunta o bisyo. Di lagi na makasurvive ang negosyo sa Shabu. Kay, o walay user, wala sa pusher. Ha? O walay user, walay pusher. Pipila katuig na ang nakalabay. Doon na to'y muto, no? Katubang mad. Kinumdum ato? Mad ba to? Katong mamamayan. Mamamayan. Laban sa druga. Mad. Oh. Na save the user. Jail the pusher. Oh. Ang mga users kuno walay sa ato silang isalbar. Mauna, isod og mga rehabilitation centers. Unya, prisuhon ang mga pushers. Pero wala man po'y pusher og walay user. Kisa besad-anan nila. Og dili mo konsumo si user, walay pusher. Kaya karun. Hasta wa pa ganibuga sa ila, suyo pa. Grabe, ha? Ha? Nagsikad-sikad na gani. Wa na ikarimit sa asawa, suyo pa. Pastilan, no? So doon na yung mga sugyot nga. Mas mayo siguro ay. Butangan og hilo ang Shabu. Butang og hilo ang Shabu. Aron mo tagam ni mga users, siyaro kunog mo suyo pa sila. Unya, doon naman po yung mga reaksyon nga. Unya, attorney, og butangan na og hilo ang Shabu. Wa na ika-recycle ato mga pulis. Mga ba di ay? Gi-recycle din ang uban? Amot lang, tinuod bakahan ng istorya ha. Nga ano, hagbay raman po ng ingon-an ng istorya o tinuod ba ng pang-recycling o bang Shabu niya, mga police report ang nang recycle. Oy, nate mga tarong nga mga police, oy. O ba siguro nga ni Dua, ana? Si G.R. Smith, ye. Kuya, karong panahon na, no? Kasuyop o scatter na. O, lagi. Suyop o scatter. Tony, dagha mga senior citizen mo, suyo pa ng hapon. Ah, Paris, anda yung kulapo, mao ba? Oy, si Binlin Gupit Ebradan, shout out from Maasin City, Southern Liti. G.R. Smetye from Bakong Negros Oriental. kong Negros Oriental. Aha. Kining precious gasolina crudo, ayay. Aha. Karonding si Manaha, taas ano? Ang diesel iabot man og 9.50 ang matag litro ang pagsaka karon si Manaha. September 14 ngadto sa September 18. Udiya ang gasoline 4.50 ngadto sa 5.50 ang pagsaka matag litro.

Okay, sige. Padayon ta sa to ang tulumanon. Ang ato ang mga magbabalaod ni Auhag ni Mita. Ito sa mga Mita di ay. Ang party list representative ni file og resolution aron mohimo og investigation sa mga online safety efforts o gusto og mas estrikto nga mga pamaagi or bisan sa total ban diha sa Facebook sa social media platform batok ani mga scam, mga fake o kini mga gitawag og exploitative content sama aning i-influence ang ato mga bata paghimo og violence. Ang PhilRica party list representative nga si Presley de Jesus niingon nga si Mita kinahanglan magpada og top executives og ang Facebook founder nga si Mark Zuckerberg posible nga mo anhang unta sa House of Representatives og ilahang sultian kung unsa na kaseryoso ang mga information nga nanggawas din ha sa Facebook og concern ang Pilipinas niining nagkadaiya nga mga content nga makahatag og daotang impluwensya ha ilahang imitahon si Inday Mita or mga top executives sa Mita or ang founder baka sa Facebook. O kana, o gilahan ang i-invite, ikot, o braginas invitation. Depende na na. O luna ba'y mga executive sa Mita ang mutambong? Kaya kana, kunos Mita kasama ni Store, maldita na ba kayo ng robota? Bitaw, bakit inuuna ang pamagi? Ang robot ko doon na maghihapoy nagman anak nga tao. Unya, diri sa Pilipinas, doon na may nagmonitor kung saan yung mga content nga nanggawas din ha sa Facebook. So, kinahanglan i pang-block na ni. Kini nagkadaiya nga mga pages o nagkadaiya nga mga account o mga groups nga dili ba maayo ang content o dili maayo ang objectives sa ilahang account, sa ilahang page, or sa ilahang group. Kadagham ko kayo ron, no? Sa social media ron, taghanang scam. Eh? Ah, there is. Karong si Manaha ay. Na ako'y Clint eh. Mestizo hapon. O maaan po nga mestizo koreano. Nilighot man lagi. Matod pa niya. Attorney, patabang tako. Unsa man imuhang gusto sir nga itabang na kunimo. Patabang ko. Kay na scam ko. Uy, na scam ka? Oh, tanawa na ko ni attorney, oh. Ipakita rin ko niya sa picture. Batan ang babae nga siksi kayo. Oh. Ako ni siyang gi-message attorney sa dating app. Maba. Unya. Okay. Gusto ta kong mo ismiring hoy. Unya. Unsa ba attorney pag adto na nako matod pang Yuyoy Bilyami abi ba nako badji
kugan man di ay. Unya, kay nakaila man ko attorney nga ikugan. Ni atras ko, uy, gitapukan baya ko. Ug ingon nga, ah, sige ron. Ha? Ayarog bayad. Kay, i-report ikas imuhang asawa. Daghan ang scam ron. Apila na yung mga dating apps. Makaingon po tanga, mirisi po ninyo, ay. Hindi akong ikumadyahan. O niya, o sa imong gusto. Nahibawa na imong asawa ni? Wah, attorney. O ato sa pahibaon, ayaw taon attorney, oy! Kaya na-scam ko no siya 3,000? Ha? Pagtanaw niya, uy, abi na kong babae kang tinood. Bayot lagi ka. Oh. Bita kuya. Oh. Ni promise man ka, mabayad ka na ako. O dili ko eh. Aw, ayaron. Sus, kita pukaan man. Sige kuya, o di ka mabayad. Pahibaon ako imong asawa, kay bawar ba ko si imong account. Bayad taon akong cliente 3,000 pastilan. Kini mga scam. Unya maangin ng uban nga mga legitimate ba nga nang inabuhi lang din ha sab sa social media kay naay mga online seller nga legitimate kinang ilaha pang inabuhi. Tinarong yun ba? Kaya naamos po yung mga scam. Ha? Daghang kay mga scam diha, mga land scam. Pakitaan ka din ha og mga picture sa kanang house and lot. Di ay tuwa na. Or pre-sealing ko no. Di ay tuwa. Or mamaligyag yuta. Data-data. Barato na kayo. Di ay to. Picture as yuta. Mga imuha nakitaan. Di in ka to. Gigrab tong yuta. Ah. Di ba ka to. Yuta dito sa North Korea. Ang aning paggangon tinood sa Facebook ang nagkadaiyang nga mga scam din ha sa maong nga account, sa maong nga social media platform kay dako man iyo kadaot diri nato. O niya, labaw na niyong mga groups, naghambi kayong mga grupo diha sa Facebook kasama ni Store. Ha? Pamimbro niya ta kasama ni Store sa kanang grupo ni Kwan kasamang Jerome Yap nga Kami Guapo. Kami Guapo group mo. Kini nga grupo para lang sa mga guapo. Og di mo guapo, ayaw og apil. Ipalo to na tong page ni kasamang Oliver Atis. Oh. Kaming mga bunguton page. Og bunguton ka, ifalo na ni. Joke lang na, oy. Ha? Well, mawala gina. Kay Karon God, ang ato ang mga transaction online naman. Niyat na bitaw? Kanang bago pa ng GCash? Wa man kita'y kumpiyansa, ana. Kay, sa dihang gipromote pa ang GCash ba? Nga, tinuod ka ni? Ha? Basic scam ta? Kaya karon nga na-establish na ugmay ang GCash. Salid na tas GCash. Panapagya po yung mga scammer? Oo. Oh, napagya po yung mga scammer ni has GCash. So, bantay saan mo kay pangyuon ang inyo ha, mga kudko din ha. Nagtuo mo nga kakwarta mo na kamoy hinoy na pangwartahan. Mahak hinoon ang inyong account sa GCash. Sayang kayo.
kay uso ra man ang mga hacking dias GCash. Unya, kinumdum mo niya ito, bago pa ng Lazada, watay kumpiyansa yun, tinuod ka niya ang Lazada. Oh. Karon ang uso, siyapi, no? Mr. Homicilio, Mr. Homicilio, siyapi ni. Daku arabag tingog. Ha? Tawagan ka permero nga, Sir, ikaw si Sir Nestor Homicilio? Oh, siyapi ni. Oh. Abot na si inyo ha. Hello, Sir Nestor Homicilio, siyapi. Mabinay tingo kasagaran no, sa mga rider sa siyapi. Kalabi naglaylayo ba nga balay ba nga. Siyapi! Magsingit na daan. Siyapi ni! Juan de la Cruz, siyapi! Sa bago pa ng siyapi, wala tayo kumpiyansa anak kay basi mas kami taan eh. Uso na barong scam. So at least na-establish na. Nga okra day. Oh. Unya na, may mga musuhod, good nga mga scammer. Now, sa sealer, naapod. Naapod mga scammer online. Nga, mamaligya ko ng cellphone. Oh. Deliveran ka. Ang i-deliver na si mga bato. Oh. Unya, ang imuhang giaway, ang taga Shopee. Order kang cellphone. Barato na yung cellphone na da. Oh. 3,000 ra. Oh. Pagtanaan mo, bato lagi na eh. Oh, huwag mo ko labota na, ma'am. Kahit delivery rider man ko, ano, scammer ka? Ayun, niya awaya, oy, ang delivery rider. Ay, kay rider and tower na sila. Igor na silang ni deliver o unsay order sa buyer. Ang sealer mo, ay, ang ninyong away yun. Gawa siguro kung sabo ng rider sa sealer. No? Taghan ng mga binuang online. So, di kita ang isa nga magkumpiyansa. Makaayo tinuod na to na, but, kini nagkadaiyang nga mga online platforms, kinahanglan doon na sila mga measures o mga pamaagi ba. Aron ang ilahang outlet dili gamiton sa pagpambiktima. Oh, hinoon, ang kinayang GCash, ang Shopee, Lazada, sige man na silang text na to, nga. Beware of scammer. Oh, so na ako'y klintig yun nga. Grabiha. Na scam og 6 million. Oh, 6 million. Kay nadaot anang text-text sa cellphone. Oh, text-text sa cellphone. Kaya bitang mga nakadaog ka or mga negosyo kuno. Sus. Gianam-anam lang yun ang kawat ihang kwarta. Unya, na-scam siya ang 6 million kay na-hack na ang iyahang bank account. Kay hasta iyahang bank account, iya namang itugan nga ito sa scammer. So, bantagin mo, ana. So, karon nga niya anata sa digital, ang ato ang gobyerno angay nga mohimo og mga pamaagi aron mapakgang ning mga nagkadaiyang platforms nga makadaot diri nato og kini ba mga nisod sa nagkadaiyang platform kay panalitan ang Facebook. Dili man na mabuhi ang Facebook og siya ra. Ha? Kinahanglan magpamimbro ka sa Facebook. Unya, himo ka grupo imo. Para doon na po kay audience. Himo ka group or himo ba kag page.
Mausab sa TikTok. Mausab sa YouTube. Di na mabuhi, oy. Ang nagkadaya mga online media platforms. Kun walay mga membro, kita po mo'y nagbuhi anak nila. But, ang nagkadaiyang mga online platforms, gisudlan og mga binuang. Na ay mga tarong, doon na sa binuang. Yato'y group ko no, religious group. Tara na ko, pamimber kata ni kay religious group maninga grupo. Mahal lang ni, mahatagan tag kanana ang lamdag sa ato ang kalag kay religious group man. Pag click pa na ko, uy, unsa gutaw ni. Skaman, gigamit lang ang kanana ang naong sa Santos. Unya ang content, mga bold ang content. So magbantay mo. Ha? Labi na gini mga bata. So pantayanan kayo eh. Trabaho ni sa ato ang gobyerno. Og apil sa gitahasan ani ang Department of Information and Communications Technology, DICT. Busa dili gid mo angay nga mag yaka-yaka dihas inyohang trabaho kay daghan na kay mga utok og mga bata nga daot ani. Daghan na kay mga nga scam ani mga binuang dinha sa social media. Ang oras alas 10:54 mga kasama. Okay, sige. Pasko! Aha, Lorna Margarita, mga bitaw-taw ni, daghan kay scammer on online. Ay. Online platform, na daghan scammer. Rosilin, susun kanyo. Oh, tinood na. Ang mga scammer, nagbaha din ha sa online. So, dili magkumpiyansa. Ha? Kay awahin ang tanan, hilak-hilakin mo ana. Og maska mo, hubiti arisgado. Okay, good evening. Aha. Ang oras alas 10:55. Ay, nangutahan na gihapon, madayon ba ang eleksyon sa barangay og iske? Wapagoy siguro. Apanangandam na ang kumilek, tingon ang kumilek. Kinahanglan unta to before September 28. Naanay balaon nga mapasar nga mapuspon ang eleksyon kay aron makahatag og igo pang preparasyon ang kumilek para sa iski og barangay elections. Gastuha mi anis kumilek. Iprinta pa ang mga balota ani. Iandam padaan ang mga presinto. Pero ako alaging bet ani di madayon ay pormahan. Pabilib na po na ito mga kongresista o mga senador. Paldo Sikap. Ang oras alas 10:55. Paldo Kunoy. Kasama shout at lang ko diris Barangay Puerto Bilio Tudila Burlasa. Og Bilarmino family. Unya unsama mo din ha? Kanana ang unsama mo din haron namitay na mong mga decoration sa Pasko. Naghinam-hinam na mo kay Pasko na. Kay human aning Oktubre ang sunod ani adlaw minatay no Nobyembre. Oh, mora man ay ato ang malabangan nga okasyon sa dili pa ang Pasko. December na yun. Paspasa. Sunod tuig 2027. Yeah, mag New Year's Resolution na sabta na. Sige mo lang tag New Year's Resolution, no?
Oras ay alas 10:58. Kumusta ato ang mga naanaros inyo ha, mga panimay, ha? Kini mahila hato grato mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba mo asa kita cancer, wa na gipiling edad, gender o kahastatus, nagpasabot. Bisan kinsa o bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news doon na mahimong mapaubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kinis mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Vitamin, Life Extension Foundation o gisaligan kinis nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic dito sa Konsolasyon Dapitas Barangay Kansaga, samtang sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

Ang oras alas 10:58. Gitubag sa Malacañang ang hagit ni Vice President Sara Duterte. Subli niyang hagit nga kinahanglan mo resign na ning ato ang Pangulo. Hasta ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ni ingon, dapat mo resign na kining bangaga. Kay ang ato ang Vice President na buwasot yus bangag. Ang kinigong bangag, namugna ni panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, porti kinigong si Kata hinungon ano yung bangag. Kita diri si Buano Bisaya, ingon tag bangag, ang kahulugan anak kasama ni Store Lungag. Oh. Pero ang ipasabot ni kanhi Presidente Digong, bangag, nabungog ba? Nabungog druga. Oh. Sa Cebuano Bisaya, kanang bangag, lungag na. Ha? Si Vice President Sara Duterte, nasyot yus bangag. Kay, nahaylo sa unit team, gipan-an og confidential funds, gipan-an og posisyon di SDPN, yanga-yanga, ang paon, maura po'y gigamit nga ebidensya para sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kunti ko nung pagkabasuta ni Vice President Sara Duterte sa bangag. Batod pang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili ang ayan nga magpresidente si Bungbong kay bangag sa druga. Oh. Lousy ko no, weak leader. Kanom doon pa mo ana. Atol sa pangampanya sa unit team. Doon ako'y nahibawaan nga istorya. Nga ang gusto unta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mudagan pagka presidente mao si Vice President Sara Duterte. Apa na usab ang plano ba? Ha? Tungod sa gitawag og unit team. Na usab ang ilahang plano. Now, puwarte yung pagkabasuta. Kinumdo mo nga, matod pang kanhi Presidente Digong, weak leader si BBM, weak leader yan si Bungbong, bangag sa druga. So hangtod ron, ang kining angga nga bangag, nagpadayon. Maglagot na ganing mga DDS, mingon na yun nga kinig yung bangaga. Bangag, oh, nabungog. Pero sa ato, si Buano Bisaya, bangag. Ingon tag bangag, lungag na. Niingon si Vice President Sara Duterte, mas may pa mo resign na yun eh. Ang ato ang presidente. Kaya wa siya nakatuman sa iyahang trabaho as pangulo. Nag-ilaid sa kalisod ang Pilipinas, mahal kayong precious mga palaliton, og siya gi-persecute og ang uban niya mga kontras politika. Wala ing krong nahimo sa iyahang administrasyon ang pagpanglutos sa mga anaas oposisyon. Oh, apan matod pas Malacañang, kisa dingon ana, si Tita Claire Ninio Castro. Matod pas inyuhang Tita Claire nga wish mo lang yan. Oh, na mag-resign ang ating Pangulo.
at sorry po, ang wish mo ay denied. Hindi magre-resign ang Pangulo. Pero ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ingon, yes, dapat mag-resign na ang bangag na yan. Unya din ha sa social media na ay daghan nga mga pro-Sara na sa mga anti-Sara. O na sa mga pro-BBM, na sa mga pinklawan. Karon mag-away din ha sa social media. Kaya umingon nga, dapat mag-resign ka na, bangag ka. Dapat mag-resign na si bangag. I-rebat man po. Umingon nga, pabangag-bangag lang ni Bay. Apan daghan ang napapriso. Pastila, no? Ang aking tutukan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O unsa may mga maayong programa para nato nga mga Pilipino kay upat katuig na good nga nangu ang ato ang Pangulo sa Pilipinas. Mahal gihapong palaliton, daghang gihapong way trabaho, unya ang politika init kayo, ang dakong iskandalo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. maoning isyo sa flood control projects. Banghuna ora bang ato ang Pangulo ani kay og racket kuno niya ang mga kickback sa flood control, ngano iya man kunong i-expose? Siya kuno ang unang na-expose nga dunay dakong korupsyon sa flood control projects, matod pang Presidente BBM. Og duna siya'y racket ani, nga nung i-expose ko niya ang iyang racket. Tinuod. Pero ang unang na-expose, nga duna'y binuang ani mga flood control projects, ang ato ang kinaiyahan. Labi na tong nahitabo sa bagyong Tino, nga ato ang nadiskubrihan. Hashtag kang grabiha. Ha? Mao dani ang ato ang mga flood control projects. Gi butangan lang og bas dayon wa nagi butangag foundation nga kabilya gihapla alang dayon og semento. Ang uban na ang mga ni kabilya gagmay kayo. Oh. Ang kinayahan oy, ang unang ni expose. Pero mao ra ang claim sa ato ang Pangulo. Nga wa gyud siya labot aning kickback sa flood control kay siya ang unang ni-expose. Now, napriso na si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ug mao ni ang saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang suna nga sa umaabot nga mga adlaw patong-patong nga mga kaso ang mapasaka batok ni dating House Speaker. May kalabutan sa flood control projects. More than 7 billion ang sumapan na kickback ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. O niya, nasakit na yun ay. Ha? Nasakit na yun. Karon na aron sa Quezon City Jail. Ha? Ayaw lang ninyo ingna nga VIP og naa sa Quezon City Jail. Kanino traba kayo og t-shirt orange raba, ha? PDL. Mao ni ang gitawag og person deprived of liberty. Hinoon lapa sila gitawag og presumption of innocence. Kaya wala pa man nakonbikto. Si Jinggoy, wala pa man nakonbikto. Si Marcolita, ang issue ni Marcolita, dili, corruption.
ang campaign funds nga 75 million. Pero mahibong taa ang uban diha mga senador, 75 million ra kay gidawat nga campaign fund. Kaya ang issue god nagsolicit si Marcolita sa kampanya niya. Unya nakahipo siya og 75 million, gi-file ang kaso si Marcolita. Plunder ang kaso mao nang wa itaon ka piyansa. Oh. Now, karon si Martin, plunder po ang kaso ani. Kay more than 7 billion sumapa ang nakikback. Unya na sakit mas Martin. Ambot lang. Sa umabot ng mga adlaw, di ba ni makabuhi si Martin? Doon na niingon nga, oy, drama-drama raman siguro na. Sa umabot ng mga adlaw, makapiansa na si Martin. Wata kay ba, oy. Naanaman ni sa Sanigan Bayan. Ato lang sa ang huwaton. Basta karon, upat katuig na ang pagpangu sa atuang pangulo sa Pilipinas. Daghan ang taon ang nabagulbol nga wa pa maging muuswag ang atuang nasod. Ha? Kanus apa man ni mahatagan og maayong panerbisyo ang atuang katawhan? Unya ra to mo, unya ra ba og matuko na tong gitawag og paksilika? Usaba kadakong kompanya unya sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang atuang nasud nga Pilipinas mo adapt makasama aning gitawag og artificial intelligence. Unya usa kadako nga kompanya ang gitawag og Paxilica. Ha? Paxilica. Nga mo put up og negosyo sa Pilipinas pinaagi sa gitawag og artificial intelligence. Oh. Unya ang nagkadaya mga grupo ni kung ano malagi ani ni supak ba kay sumapa nila makadaot kinis kinayahan dunay portion sa tubig ang suyupon. Now, anha ni ini ibutang sa New Clark City sa Tarlac. Unya mao ni ang semiconductor og artificial intelligence ecosystem sa Luzon Economic Corridor. Ang project na ginahanglan og 130 million liters sa tubig kada adlaw. Takuha des tubig mak masuyop no. Og dunay 3 gigawatts sa electricity. Equivalent sa 16% sa karon nga grid capacity dito sa Luzon. Unya ang suyupon nga tubig ikumparar ni sa water consumption sa 600,000 ka mga pamilya o output sa tulo ka mga coal plants o usa ka nuclear facility. No? Paksili ka sa paksitaan eh. Paxilica, o sa niini ka dako nga kumpanya ang Paxilica. Iay maoy negosyo ani, unya gisuportahan sa ato ang gobyerno sa Pilipinas. So mao na ang ato ang mga nagkadaiyang grupo supakil ani, kasi nang kadaan kadaghang tubig di ma kuha kada adlaw no? But ang artificial intelligence bayaron dako na kani og gamit. Oh, dako na kay gamit ang e-iron ay. So in what way man kaha nga pinaagi sa artificial intelligence mapa-improve
ang atuang panginabuhi. Ama pa ni atuang tanaon kay sa sunan ni Presidente BBM, iya manggisuportahan kining usa ka kompanya nga gitawag og Paxilica. Ha? Ha? Paxica. Paxilica, pastilan. Ning ato ang modernong panahon ni araning AI, Artificial Intelligence, unya mo venture magidang atong gobyerno. Ato ang huwaton, unsa kahay impact ani. O doon naman sa mga valid nga concerns ang mga nisupak na angay tanaon usab sa ato ang Philippine government. Alas 11:15, mga kasama.

Erickson Marie. Okay. Lato Filomeno, dinis amo attorney, nagfagfag na tungod aning sunog sa Indonesia. Wala gino, sa Sitio Campo, Barangay Bonbon, Cebu City. Tintin, good evening attorney. Pagmusaad lang si Sara nga makapabarato siya sa tanan, paliton, labinas, krudo, salot na miniya. Ano ba? Kunya, kini nga to ang mga politiko, mahili maginig saad. Rickson Marie, ganiha ba attorney? Ni alarm o emergency alert sa NDDRRMC. Pasalubon tag unit mask. Aha. O, lagi dito magkumpiyansa, way. Kay tungod aning his. Unya, ikadlaw ba? Kalaban mas o? Shoutout kasama ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o Isbi Mil Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Aha. Lato Filomeno watching from Tuburan Sur, Danau City.

0: Atong paminawon mga kasama karon ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Okay, atong i-check ang pag-asa magtan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Pag-asa, may gabi.
2: Mayong gabi, sir. Mayong gabi sa itong tanang tigpaminaw mo kayang pinakalites. Weather update, karong mga orasa. Ang southwest monsoon o hangin habagat ang kaday nakapek sa may kasadpang bahin sa southern Luzon, akit na po ang kasadpang bahin sa Visaya. Samtang wala na kita ginamonitor na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, ang atong gimanabana na weather condition sa musunod na adlaw, ang central Visayas, sa kitna ang eastern Visayas, makasinati. Sa mayong dagan sa panahon, magpasalabi ang kasikat sa init sa adlaw, samtang adunay chance sa mga lumalabay na mga patak-patak sa mga pag-uwan, panudugo kilat, sa gabihan na din sa hapon hangtod sa gabi. Para sa hangin o kadagatan, ang Bisaya sa dunay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan diin ng kadagatan aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo posibleng moabot sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat mo taob karong alas 3:03 sa kadlawon ug mohuna sa alas 2:07 sa hapon. Philippine Standard Time ana kita sa 11:16 PM ang atong haring adlaw musaka ugma sa 5:34 AM. Mao katong latest ikan dinhi sa DST Pag-asa Bisaya, sini si Ever Centeno nagpahinumdum sa pabag-o-bagong panahon adunay pag-asa sa taktong impormasyon. Ingon salamat ug maayong gabi.
0: Okay, salamat kayo sir ha.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:19, no? Tinood na katong report kaganiha sa ato ang netizen, sa ato ang follower, nga Drida Pitas Barangay Bunbun, nagfag, nagmaayo, o sa abanon nga mga bukirang barangay, tungod na sa gitawag og haze. Mga aso ba? Bagang aso gikan sa Indonesia. Unya, gawas ana na pagipagbuto sa bulkan kanlaon. Nakatampo kini og dako para nga mahugaw ang atong hangin dinhi. So magsulob tinuod ta og kanabitang tikop nga mask katong gitawag og N95 mask kag gigamit nato panahon sa COVID. Oh. Katong panahon na panahon sa COVID, ang mga tao ni adto murag yog ninja. Karon kinahanglan gihapong panagsahan natong sulob og mask og gikinahanglan tungod kay ang ato ang hangin dili safe tungod aning mga aso nga nagdaog nagkadaiyang kemikal nga makadaot sa ato ang panglawas. Labi na ning kuan kini ni ang usa tawag ani mga hubakon or mga dunay sakit sa baga na risgo jud kay ninyo o kana na ang dunay sakit sa kasing-kasing dili mo mag palabi o expose diha sa gawas. Wala na lagi ron, no? Unya karon kay ni ata sa Vermont makapaabot kita ning mga pag-uwan o mga bagyo. Kay ang Bear, ari kita sa Bear, no? Hindi alam ta sa Bear month, September na gudron. Nakalapas na ta tunga sa September, September 19 na ta. So, pila lang kaadlaw, muupsod na po ta sa Oktubre. Og mo ya to ang naandan, padung ganing Pasko, naagi mga bagyong mga sud sa Pilipinas. O, labi na diri sa Kabisayan. So, sulili ta ang ngay nga magkumpiyansa, ampo tas Ginoo og natural, mga andam kita pirmi. Oh. Atong hiskutan makasama ang hitabo ron din ha sa Senado. Kaya mora naman lang Ginoo na haros kamunggay, oy. Oh.

13 sa majority block, 11 ang sa minority. Pero si Jinggoy gipriso, si Marcolita gipriso, si Bato wanted. Ang kason Jinggoy tungod sa flood control. Ang kang Marcolita tungod sa 75 million nga iyang gisolicit nga campaign fund. Ang kang Bato kalabo to sa warrant nga gi-issue sa International Criminal Court. Kaya dako siya og rule sa mapa sa mga extrajudicial killings nga nahitabo panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dihang nahimo nga PNP chief, si Bato. Si Robin Padilla, dunay obstruction of justice nga kaso. Si Lorin Legarda, amautong iyahang solar plant. Nagbidikalib si Legarda. Si ang kini mga magsuong Caetano, katupotong Golden Caldero. Ang magsuong Bilyar, ang ilahasab nga supply tubig. Hurot-hurot naman yung kaso ng naas minority ay. Oh. Karong bag-o, wa pa kayo. Duhan lay wa mapasakai kaso ron. Karon ba nga, panahon na ba? Duhan na lang. Si Las Bunggo o si Ivy Marcos. Mauna nga, doon ay mga observation nga, unsa man eh, pagpanglutos ba ni sa administrasyon ngadto sa minority? Oh. Pagpanglutos ka ng ilaha? Kay kung ato ang paminaon sa Senador Jinggo Estrada, gipapriso kuno siya kay wa man itabok ngadto sa majority. Oh. So, umauna na ah, mura nig kaka di ay. Pang piangan daan ang kasway. Oh, aron dili na maka pangbugno og mayo, pang piangan. Pero amot lang, timing ba ni? Consequence lang o gituyo? Ha? Gituyo ba ni? Samtang nagpadayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Aron nga kining mga senadura nga naay mga kaso o nga priso, dili ipaapil og ihap. Kay kini kong 16 kabuto nga maabagin na ang numero nga kinahanglan nga mukundikto kang Vice President Sara Duterte, subli man yung gilalisan ron. Unya na ana may tulo ka mga retired justices sa Supreme Court ang ingon dili kinahanglan 16 yun ang menong danon makuha ang 2/3. Kato mga amicus curiae ba? Sila retired Chief Justice Hilario David Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban, o retired Chief Justice Renato Puno. Kisuportahan pa ni Senior Retired Associate Justice Antonio Carpio. Nga ang paapilon o ang iapil o ihap sa 2/3 kadto lang makabutar. Ang dili kwalipikado nga mabutar why labot sa 2/3. Ha? So, pangpiangan ni sila diha, aron di kabutar, wala. Sure, bulan ay ani ang ato ang majority. Ha? Delikado ani si Vice President Sara Duterte. Pero ako ang tanaw. Og makonbikto pananglitan si Vice President Sara Duterte aning maong impeachment. Dunay dakong rally nga mahitabo. Para nako lang. Mao na ako ang na agpasdaan sa ako ang huna-huna. Kay panahon ni Irap, kung hinumdo mo, nagrally ang mga tao kay ilan nag yung pagkanaogon si Irap. Kay wa nila huwata nga matapos ang impeachment trial. Nag-Irap resign sila.

karon ato agyong gipatiwas ang impeachment trial. Unya, di man malalis nga daghan pang mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte. Ang chance, lain na po ning dakurali niya nga mahitabo. Unsa man kaani, mag people power ang mga DDS ug makonbikto si Vice President Sara Duterte. Well, na ang military, na ang police, mga ito nila under control ang situation. Sumuagi lang ta sa legal process. Politika malagin eh. Ha? Politika hay malagin eh. Kining impeachment, politika man iba. Oh. I doubt, mutanaw ba kahang ato ang mga senator judges o mga ebidensya diha? Or ang kining ilahang gihimo ron for compliance na lang kay maunay mandato sa ato ang konstitusyon or pang-impact sa ato ang public opinion. Oh, kay usa may mahimo rihas ebidensya og ilahan na tanaw-tanawon. Kamao ka na sila mo evaluate tanan kung kanang ebidensya ha madawat ba o dili o kanang ebidensya ha ebidensya bagyo na nga nakapangawat ang ato ang Vice President sa confidential funds. Ang main issue din ha, ang confidential funds. Number two, sumapa ang mga hidden wealth ni Vice President Sara Duterte. Mga magina. Sa hiskutanan sa kabtangan, kay giapil masab sa articles of impeachment katong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, sumapa pagpanghulga batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kang First Lady Araneta Marcos, Lisa Araneta Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh. Karon nakafocus na ang isyu sa confidential funds o sa sumapa hidden wealth ni Vice President Sara Duterte. Ni present ang ebidensya ron ang prosecution panel. Pangutana, mutanaw ka na ang mga senator judges. Ni present ang mga testigo, maminaw ka og tarong ang mga senator judges ana. Dili ka formalidad lang na. Tanaw nun pagida. So dako kayong factor nga kinahanglan ma-resolve kining isyo, pila man ang gikinahanglan ka nga mga senator judges nga mukonbikto kang Vice President Sara Duterte para ma-comply ang two-third nga buto nga require sa atong constitution. 16 ka ha? O pwedeng obsan og 16 basta makuha lang ang two-thirds sa mga nitambong o sa mga active nga naka-participate sa impeachment trial. Lalisunon pa na. Mauna nga maglalis ang ato ang mga senador, doon na mga oral arguments o posible nga kining isyuha adto gini iabot daan sa Supreme Court. Aron mo rule ang Supreme Court o pilay numero nga gikinahanglan. 16 ba? Or pwedeng minusan o 16? Ang oras, alas 11:31, mga kasama. Okay, sige. Padayon tas ato ang panaguban. Hi, Attorney, may gabi i-shout at ko, Family Lisundra Cansancio Montesino Flores. Roes Tito Sirlo Lisundra Tita Clemencia Patong Kuya Pires Quizon Vlog Engineer Dante Montesino. Salamat! From Dennis Flores, thank you so much. Bandix Bando Erasmo Magali, maayang gabi. Maayang gabi Rickson Marie, maayang gabi Nalang Atty. O maayang adlaw Sabado from Sitio Campo Barangay Bonbon, Cebu City. Oy, si Miraluna Batokan. Good evening. Oy, shout at kus ako mga silingan. Nga! Nagkaminaw karon. Okay.
Nagtanda siyang programa karong orasa, watching live from Ginakot, Danao City, Cebu. God bless everyone! Pwerteng humuta na sa Pasko. Okay. Pwerteng humuta sa Pasko kaya naka-escapo mong dyan si Jose Marichan. Okay, sige, sige, kombate. Padayon ta sa tuwang tulumanon, ha?

Mga nanay ug tatay, kumusta mo diha? Mga mama ug papa, nangatulog na kamo? Ang uban diha ninyo, nagtanday-tanday?

0: Hoy ang Department of Information and Communications Technology kun DICT naghapon nanawagan nga di magpataka og share og mga video sa shooting incident dito sa South Cotabato City. Napataka gani mo share og mga video na simbako mga ma block niya lang inyuhang mga account hinoon. Kinomdo mo atong nahitabo dito sa Zamboanga City na viral magitong video nga nagkaguliyang ang mga bata. Unya natural, ang uban nato interesado ni share sus nga block ang ilang account oy. Ang uban nga suspended. Pero nanawagan ron ang Department of Information and Communications Technology sa publiko nga dili sa mo share ani mga graphic videos o images o mga unverified information sa shooting incident dito sa Banga, South Cotabato. Kaya ato ang respetuhan sa bintaon ang privacy o ang dignidad sa mga biktima o sa ilahang pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD una man gutong report nga dunay unom ang namatay, yan na correct man to nya ang na-injured di city, pero gi-correct naman to sa DSWD nga ug sa PNP nga tulo ra ang namatay og unom ang nasamdan. Apan dunay usa ang critical ron, ha? So mao na te ni pahibawal ang kunin niyo kay maura ba ni ang ipahibawal ron sa ato ang Department of Information and Communications Technology basin o makatla niya nagka-block hinoon ninyo ang Facebook account. So ayaw lang sa muog kuan kana na ang share-share o na anak karon kay sayang sa ninyo ang mga Facebook account to o ninyo ang mga pages baka diha kay labi nag-monetize na niya. I-suspenso mo simbako or i-block na kalisura git. Ang oras alas 11:30 is size na mga kasama. Ay karon god uso man mga viral nga mga video, mga viral nga mga pictures but di puta kapasak kapataka na ron og share kay si Inday Mitay Pertegyod ka istrikta ni Inday Mitay. Yeah, labi na og mo request na ning DICT ngadto sa Mita nga ipang kuani sa tawag ana kana na ang pang block or pang block ning mga contents ngingon ani nga affected pa no nang inyong account o inyong mga pages din ha. Laing problema nato mga kasama ang umaabot nga El Nino. Ah, so pastila no. Di ana patay lain nga problema. Nangandam na pod ang MCWD. Kay kalabot mga kasama sa umaabot nga El Nino nga ang tubig nga to ana ubas-ubas gyud. Kaya ang supply natong tubig lisod kayo no panahos El Nino. Aha, Lorna Margarita Amping magpauli attorney, labi na pag drive regards to your family. Thank you. Joy Sariad, grabe yuning dua aros politika kasama. Bang gabi tanan. Okay ba? Okay. Dagi duwas politika yun. Ubay-ubay kitang krisis ron nga gi sa gubang kini mga krisis nga duwas ato ang mga politiko, krisis sa korupsyon o kini mga natural disasters nga naghatag o dakong krisis ato ang kinabuhi. Kabahin ron sa gipangandaman sa atuang gobyerno ang umaabot nga El Nino Phenomenon kining ting huwaw ba? Ha? Ang Metropolitan Cebu Water District MCWD confident hinoon nga makahatag pa sila og igong supply sa tubig bisan mo minus ang supply. Oh. Now, sumapang MCWD Chairman Robin Almendras nga ang MCWD nihimo karon og mga pamaagi. Oh. Aron stable gihapon ang supply nato sa tubig. Ingon man para maminus-minusan ang bayranan sa tubig sa ato ang mga konsumidor. Ah, mas maayo na, maayo nang balita. Ha? Kay pagkarisod og ang ato ang tubig apektado, pero karon gani. Kabantay mo dili gid tibuok adlaw no. Nga dunay agas ang MCWD, kamo mga naka mga konsumidor sa MCWD. Ang uban, ang agas, alas 3 sa kadlaon, nga turas alas 6 sa buntag, paong na. Ang uban, gabi isad. Antos-antos kita ni, kay gipangitaan ni pamaagi ron sa MCWD nga di tama kabsan og tubig. Now, kato bang ideya sa Mandawi City Government nga magbutang taog kana na ang rain water tank. Mayo tong pamagiha. Dito's bukid ka sa Manistor, di ba? Sa ato ang panahon. Wa pa to na uso kayo ang mga mineral water. O kita mga batang itis. Ang atong balay, ato man ang butangag sandayong. O niya, sa oranda ag baril. Aron panahon sa tinguan na ate tubig. Ato ka nang i-apply karong panahon na. Nga doon natay rain water tank or mga sandayong kini mga water catchment ba? Ang ato ang balay, butangan na itong sandayong unya ang para magsuyop na ito ang tubig, paingon nga ito sa tanki. Dako na tabang. Makabinos tinood na sa baha. Og gawas ana, makapundo ta og maayong kalidad sa tubig. Kaya kanana ang tubig sa uwan. Limpyo mangyod kayo ng tubig sa uwan. Oh. Sino-sino gud imong panit ana? Sige kaligog tubig sa uwan? Mo sino-sino imong panit? Oh. Wa may kimikal kayo na. Ikumpara na yung mga tubig ron ang giagi na gripo nga daghan ng chlorine. Oh. Magputi-puti na gud ang uban. Doon sa kadagas chlorine. Pero tubig sa uwan, kananaa, limpyo gina. Lami pang imnon. So, mangita lang itag pamagi. Kay kining ato ang kinabuhi. Taliwa sa mga krisis ron, kinahanglan man tang mo diskarte. Ang manpod o musurinder ta ni mga krisis na to. Diskarte kitag mayo. Ha? Maton pang gobernur Pambre 4, padayon ang kumbati. Bantay ha, padayon kumbati ha. Kumbati gid ha, gob ha kay. Pemiro pa bayang term nimo karon. Okay naman kuno mga district hospitals. Ipang inspeksyon naman to ni Gobernur Pambari 4. Sige, Gob. Labing maayo noon. Ngayon, pabutangin na din ang mga band-aid o mga tissues. Mga alkohol. Kaya pa ita tinood sa to mga district hospitals ron eh. Punta mo improve ni under leadership ni Gobernur Pambari 4. Kaya usama ni siya ang saad nga ipa-improve ang mga district hospitals nato sa probinsya sa Sugbo. Diri sa balay, wa na mawa ang kurente o sa tubig, sige o agas. Awa na, mawa. Muduhan na kaadlaw, sukad gahapon o karon, mawa ba? wa na mawa. Masa minta na wa na? Matapang Madam Lorna Margarita. Mira Luna Batukan, 1 hour agad. There is the now, attorney. Kundugay, mubangon, di igil katubig. Wala gino. Ubintaha, ganit taron, kaya naan na may daghang mineral water. Kita ni Anto kasama ni Storm Inor, mintag tubig, ikas gripo. Karon, kini mga millennials, o ang mga generation alpha o kini mga generation Z, di na sila may inom o tubig ikas gripo eh. Pero kita sa una, tubig bang gani ka nang gikan sa tawag na, kanang bumba ba? Imo hapang bumbahan ang tubig para magawas. Ilsa Quintino, Quintero, maulagi attorney, padayon yun o kayo, duway tugoy, gama o kapanginabuhi. Kapanginabuhian, shout out sa kumbana nga galutog bingka, nga si Jubert Carriaga. Oy, may gabi from Santa Filomena di Pulog City, province of Zamboanga del Norte. Tinood, pinahalang kitang mukayod o mayo. Tayo tayo, diri bitaw sa akoan. Na ako'y Clinty taga Dabaw. Ang barato na kuno ang durian ito sa Dabaw kasama ni store. Na, tag 20 ba to matag kilo, matut niya. Karon, tisti ko palit o durian, mahala oy. Tag 120 kilo. Hinoon, ila pa man ang kuhaon gikas ang katanan. O mahal, maginaig-abot diri syudad. At least ang ato ang mga kaigsunan kamaong manginabuhi. Kaya kamao lang yung kabodiskarte ba? Kakwarta ka oy. Wag pasabot na nga abi kay dili kay kataas o grado din nakakakwarta. Kakwarta yun ka. Modiskarte lang ka. Diskarte ha kita. Diri na pitas may puta prinsisa. Dunay naninda dito og fried chicken. Tuntun tong iyahang tinda kasama ni Stora. Kada bang ituntun ba? Diyan, magian ka niya o taga-prob. Ginukda na yung taon. Pero tungo ko nos iyahang panginabuhi nga fried chicken kay silang duha, iyang bana, tagsa sila o kanang tuntun. Oh. Ang iyahang usa ka anak, engineer. Ang usa ko niya ka anak kay accountant, ang usa ka anak niya kay maestra. Tuloy iyang anak ko. Ang ilahang gi paeskwela lang mga anak kanarag yung pag paninda nila og tudtod nga fried chicken. Kana bang hiniwa na nga fried chicken ba nga na ay wings. So, asa may imo ani sir o kanang wings? O di adre ko an sir kanang liog. Kuanan pa kanang sagulan o kanang mga shumai. Diskarte lang kita. Diskarte ampo, kakugi, diskarte. Maura magkita. Ang mag-surrender taan ni. Labi na atay gibuhi, adi kita mag-surrender ay. Ay, si Janet makabudbud. Until na wa lang Japon agas tris talamban. Uy, mga ba? 2 weeks naman? Manuwa man. Uy, good night, tanang taga Argao. Apolonia Cañete. Oh, bitaro na. Isikutan man to ni Presidente BBM si Hang Suna na magpalupad o rakit. Sa matapapalupan na itong racket, ha? Palupan itong racket, paingon nga ito sa adlaw. Huwag na oman na, palupan itong racket, paingon nga ito sa adlaw. Atong igain sa racket ang mga buaya o ang mga nagmalita. Si Abilanosa, may kabi attorney among kuryente o tubig, doon naman wa mawa ang marita ang nawa attorney. Oh. Gikan sa Waukegan, Illinois, USA. Bitaw. Kining issue sa flood control, anam-anam ni ginawagtang. Sa dihang nauting ka itong mga nagmalita, waanag yun. Ang majority black, waanag ko kadungog ng sige pag isaw aning flood control. O kaya kato ko ng mga malita, fake news man to. Fake news og maigo sila. Pero og ang minority ang maigo, dili. Ay, pastilan. Na, di mapili ninyo diha. Matod pa ang Senador Rubén Padilla sa 2028 ng eleksyon, posible kung di na siya mudagan. Gusto na siya o kalinaw siyang kinabuhi. Kita mo, so organi kagpolitika. Imig yun ang gisudlan ang kagubot. Apan nga no, kaha nga daghan man kayong ma-addict na sa politika, di na ganahang manao. Matupas akong amigo ng kapitan, maugi na attorney. Ah, kami mga politiko, agdahon, padili-dili, apan maodi ay lami. Ingo ko, amigong kapitan, kami mga politiko attorney, kunuhay magpadili-dili, apan maodi ay lami. Ah, nangandam na ron ato ang mga politiko para sa 2028. Labi na itong magpapili pagkasinador. Nangandam na daan. So far, mga kasama sa minority, ang walay isyo ron sa korupsyon si Senador Rubén Padilla. Ug matod pa ni Attorney Salvador Panilo, potential ba yan? Si Rubén Padilla nga mahimong bet sa oposisyon. Kana og panalitan di na makadagan si Sara, simbako og ma-convicto ang atoang Vice President, kinahanglan man ang oposisyon nga dunay maayong bet pagkapangu sa Pilipinas. Kunya, simple kayo ang plataforma di gobyerno ni Senador Rubén Padilla. Daghang may ano yung mga supporters sa Rubén? Kani ako ang mabasahan rin sa mga comments sa ato ang mga followers nga maglago sila og dauton si Rubén Padilla. Oh, ako ba ningon sa mga tao na usi ka og maos Pilipinas og si Rubén Padilla ang mahimo na tong presidente? Sa habing sa oposisyon, panalitan man si Bako, makonbikto ang atoang Vice President sa kasong impeachment. Usa sa epekto ana ang disqualification to hold public office. Unya, perpetual ang disqualification. Di na makadagan ang atoang Vice President pagka-presidente sa 2028. So mangita og laing bet ang oposisyon kinsa may ilahang nahuna-hunaan nga popular ngadto sa mga tao. Hibawa man ta kabahin sa mentalidad nato nga mga botante nga ang ato ang butaran popular, sikat, unya malingaw ta, ma-entertain ta, charismatic ba? Kanang ganahan kayo itang gitikitikon. Usahay, di nakatidili na ito mag-unahuna. Naaba na yung maayang plataforma di gobyerno. Basta kayo nalingaw lang ito. Oh. Yan naaram ito yung plataforma di gobyerno sa Rubén Padilla. Nga umudaog kuno siya pagka presidente sa Pilipinas. Matag Pilipino. Hataga niyag 1 million. Ah!
1: ka na Pilipino milyonaryo.
0: Simpi ra kayo og plataporma, no? Oo. Oh. Og mudaog pagka-presidente, panalitan ko nung siya ay mahimong presidente sa Pilipinas, matag Pilipino, hatagan sa gobyerno og 1,000,000. Kaysa korakuton lang. Oh, sakto sa tinuod. Oh, kaysa korakuton lang. Oh, karong ikorakot og mayo. Ay, sus. Pagkapaita, ang mga Pinoy nagbayad sa utang, naghigwaos, nagmayos ka pobre, o niya sila puwerteng pangorakot. Matod pang Rubin, oh. Kaysa kawato nila, di, maan lang na. Natay, 1,000,000. Oh, ang problema ka, di, manabaho pa kataana kung makadawat ang 1,000,000. Basig ikadawat og mag og 1,000,000 magdungan hino og resign. Oras alas 11:55. Oy, suwara ba tay oras no? Salamat kayo, ha. Aha. Ate yung panahon, dere sa Master Control, nabagantang kasamang Olivera Atis, Alantara 2, Roboy Boyser o Kabanan. Dito sa, dere sa Master Control din, no? Si Ades Kisus Minya o si Nestor Mesilio sa transmitter, to si Olivera Atis, Roboy Boyser o si Alantara 2. Sa newsroom, atong kauban, si kasamang Gerald Albius. Yan ang partner sa gawas, kasamang GQ. Salamat mga sukit yung kuminaw. Ako gihapon si Radyaman, Buen Alguno. Kamayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever Best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing.